0: sa kanyang pamilya o sa kanyang katatayuan, maaari din po na dahil may konsiderasyon na pinansyal, ay pwedeng magbagong testimonya. At meron pa po siguro na tinitingnan din kung nabasasakripisyo ang kanyang pagkatao, hindi naman yung banta sa buhay niya, kundi sa pagkakakulong or kung anuman, or meron pong taong gusto pong pagbigyan sa kanyang pagtistigo.
1: So, bagamat syempre naman po naghihigpit ang korte sa mga usapin ng katotohanan at standards ng katotohanan, ay hindi po masasabi sa lahat ng pagkakataon na wala ng katotohanan ang isang testimonya o yun, na
0: tama po
1: hindi
0: yan.
1: Na totoo ang isang testimonya o bahagi ng isang testimonya.
0: Tama po yan, at lalong-lalo na kung may iba pong ebidensya, whether documentary or testimonial evidence din, eh pwede pong isa-ibangga doon sa testimonyang sinabi para matin po at makita kung kailangang tanggapin o paniwalaan ng testimonyang sinasabi po ng isang tao.
1: At doon po pumapasok yung wisdom ng korte, timbangin ang lahat at subukan pa rin gabayan ang buong proseso na buuin yung buong kwento at totoong kwento mula sa kahit pira-piraso.
0: Tama po yun, yung wisdom, and of course guided po by the law, the letters and the spirit of the law po.
1: Of course. Huling tanong na lamang po, Mr. Witness. Sundan ko yung tanong kanina ni Senate President tungkol sa persons of interest. At ang punto po ninyo, tama po ba na pwedeng persons of interest ang kanyang mga security ni Vice President? Wrapping up, Mr. Presiding Officer, ilan po sa pagkakaalam nyo ang security complement ni Vice President?
0: Hindi ko po ako sigurado sa eksaktong numero, but what I've seen from the news before, it's 750 and it's reduced to 300 plus po.
1: 300 plus. Mm-hmm. Ang security complement ni Vice President. Yun po ba ay kinonsidera ng NBI sa pag-characterize ng mga utterances ni VP bilang lampas sa kritisismo at papunta na or ganap na concern sa national security?
0: Ibabalik ko po ron sa ginamit namin po na 5 standards na ginagamit po ng Secret Service ng Amerika in National Threat Assessment, yung kung tinatawag na Protective Intelligence Threat Assessment Methodology po, babalik ko po doon, isa po yan sa tinitingnan. Doon po pumapasok yan sa capacity o kapasidad ng tao po na nagsalita ng pagbabanta.
1: Okay. So yung fact na may higit 300 security complement ay iniugnay nyo doon sa isang standard ng capacity.
0: Tama po.
1: Alright. Salamat po, Mr. Witness. Salamat, Mr. Presiding
2: Thank you,
1: Officer.
2: Senator Judge Ontiveros. If there are no other senator judges, the chair will have a brief Senator Judge Pia Cayetano is recognized for her interjection. You may proceed, ma'am, when you're ready. You have 2 minutes. I believe this is a continuation of the lady's interjection yesterday. Thereafter, Senator Judge Alan Cayetano.

0: directed to issue a subpoena to Ms. Violeta Constantino, former Land Bank Manager, and Ms. Nenita Camposano, former branch manager also of Land Bank, for the resumption of trial on...
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan kay Biga.
2: Numero uno sa balita.
3: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
2: Numero uno sa serbisyo publiko.
4: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung naghangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matmapasma.
2: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni... Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
5: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
6: Radio Kaibigan.
7: Mo! 98.5.

0: mo. 98.5.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombo blend. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
2: My God, ang bida sa labisa, ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sakalang naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120ml and 200ml. In just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaib Center, Ground Floor, Alquino Building. O sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Yes, Egan.
5: Magkasin mo yun ko, party sa aroma. Nag-atiman kong tigo lang, Pastor.
4: Okay.
5: Na, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos doon na siya, sama sa iyan, sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, aroma, oil.
4: Okay.
5: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyan, sama sa sampot na ulian. Ang ito siya, hubag mo yung yaplas, limboto, di na ulian. Din karon dili naman siya makaliho. Karon pasto mga isa ka bulan nakahurot siguro kung mga tulok.

0: quan botella atau oh. Kapsul no karon siya pastor malihok na niya yang gamot nga tuo nga dili niya malihok yan ang makapangusog yang mga tiil karon kaso magatuyok na gid siya sa yang higaanan.
1: Salamat sa Dios
0: na sa uli ko salamat sa Ginoo na pastor kay tuol kay panglangina na mo haplas nga may akong ginagamit sa iya.
1: So aroma herbal oil ka igan
0: aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.
1: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon?
0: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na yung haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa kinunga. Makaayugid siya, pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, mga tulo lang kaadlaw, pastor, yung samad akong ulong, muragid akong kita at tambal sa Ginoong. Sila magagamit po ni ining haplas.
1: Okay, salamat igan, salamat igayo.
0: Okay, pastor. Salamat po, pastor.
1: Okay.
2: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
3: O lagi, Mare, nangita mong gugug phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
2: Dili na problema, Mare. Adto dahil sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang i-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
3: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Pawn Shop.
2: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop,
4: Hello, oy, unsa koy good news?
5: Aniana, ang pinakabarato, pinakapulido, o di kalidad ng trabaho. Punis ko, RD, printing services. Nagtaniyag
6: sa sticker, tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
5: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad og printing services.
6: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
7: Lu, nganong katakiang kaman?
8: Sakit kayo hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakit sa akong hubag, sakit pa jod kayo akong tuhod kagirayuma. Bisan o sa nalang tambal akong itambal ni ini. Di hapoy alibyo.
7: Wa may problema, Lu. Aniyan ay bago. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
9: Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalakasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit, epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil ang pinagpalang lana.
10: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus pupahinay og muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner, ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng atan transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpacheck status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy, makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang alihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa risgong mga sitwasyon. Kining nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office ug sa Public

0: Information and Assistance Division ng lokal na pagamhanan.
1: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
2: Surprise, Lola!
3: Hala, onsya na!
2: Happy anniversary, Lolo, Lola!
3: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
4: Naapay ba nga t-shirt, oh?
3: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawo o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ane. Pero, ay siya, siya mahalo kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
5: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog gamay na kayo.
6: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
7: Gikan sa gamay hangtudako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
8: sa GRD Quezon Printing Services.
7: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
9: Yes, igang kana, kamusta man?
10: Kanang mag-testify ko, Pastor, sa about BGMAC.
9: Yes, go ahead, igang kana.
10: Na-practice ko sa motor nga mag-drive. Nalikid naman ko na naglikinig akong tuhod.
9: Oy, natumba ka?
10: Natumba.
9: So, unsa natabo na yun?
10: Nasamad yun na siya, Pastor. Akong gibutangan o BGMAC. Nag-inom ko o duha.
9: Oo.
10: Salamat po sa Dios, Pastor, kay wag yun naghubag ning akong tiil. Kunya, nakatulog ko gabi iba nga wa ko na naglisod kay wala may sakit.
9: Okay.
10: Igo ra na kay kanang nauga.
9: So, salamat kayo. O, mga importante nga dapat kanunay na atay BGMAX, no? Atay BGMAX kanunay. O, si ato masulti sa ito mga tigpaminawan.
10: Magpasalamat ko sa Ginoo kay gigamit na niya ang BGMAX nga kanabitaw instant gid na nga huwag magkahinang lang ta, makatabangan ta.
9: Amen. Salamat, salamat kayo.
11: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
12: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
11: 90s.

0: the best hit songs.
1: Kaibigan, mauni atok ni.

morning, good morning, good morning! Ayan, eh, kamusta, kamusta ang buhay-buhay? Buhay pa ba? Tama, ayong buntag, mga igan. Narata yung mga technical difficulties, no? Mao medyo, medyo lang naman. Medyo na lang ang tagamay. Pero nevertheless, we will enjoy this day. We will choose to enjoy this day, mga igan. And of course, kasama nyo naman, Ana Gisang, DJ B! Ako pa rin to. Kaya naging yung DJ na B-E-E. Yes po, buyog, ganon. Maayong buntag, mga igan. Kamusta ang buhay-buhay? July 28, 2026. And of course, ayan, mga igan, today is Tuesday. Ayan, Tuesday morning. And hinaot na sa second day aning a week. Naot na hindi pa naman ubos yung energy natin. Sana hindi pa naman. Alright, good morning! Sa ato ang Station General Manager, Pastor Don Dangalio. Ayan, our Station Operations Manager, Engineer Romy Chang. Our Finance Manager, Ma'am Bernadette S. Kilong-Kilong. Our Finance and Traffic Officer, Ma'am Stephanie Jane Diote. And sa mga kauban nato sa Radyo Kaibigan ng staff, maayong buntag, maayong phone call. Yes! Good morning, good morning! Sa lahat po ng mga nakantabay, sa lahat po ng mga solid sa 98.5 Radyo Kaibigan, maayong buntag. And mag-uban-uban na po tahan to 11 sa kabuntagon. Unsa na po ka ang ato ang istoryahan, mga igan. Diba? Ayan. And we are live today sa ating FB page sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City nga FB page. Alright, mga igan, tagsugan, kwentuhan, at kulitan naman sa umagang ito. Unsa napod ka ang atong istoryahan, no? Kasi na mo'y question din ha, mga igan, pangutanon sa iyong tapad. Medyo, pwede na kayo na ninyo isend sa ato ang text line number sa 0965-601-1688. Again po, 0965-601-1688. O di ka ha, i-comment na siya sa ato ang

0: Radyo Kaibigan.
1: May buntag ka po, Dan.
2: May buntag. Kinsani o taga-asa palihog?
1: Isa rin ang kalamuntoy, taga-kalilangan lang kumarti isa akong anak.
2: Ah, sige, Igan. Patayin, Igan, ha? Padayon.
1: Magpasalamat ko sa Ginoong, ano, di anak ng anak na nalita na Big Mac. Isa na kasimana, yung lanat, then magbalik-balik rin, eh, wag ikaiwan. O, ato may hapon sa pinter, ipauli niya kay wako ni doktor, nahantig pag-abot na mag-ibig sa balay na mo, nag-agas na ang ligisis. Ito, tumutin ang kainit ba? Nagbalik ko baka mo si Mac, kung di pa inom siya. Nawala din ang iyang ibati pa sudan, mga itaka oras, nawala na iyang kainit siya ang lawas. Pasalamat ko sa Big Mac sa inyo ang produkto nga ikanalaminan ni Pinoy.
2: Okay, salamat sa pagtawag.
3: Kabalumak ka, anaan ay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwilahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313, Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, una ay managoy o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gid na. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagtapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
4: Pre, nga nung nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
5: Ay, kalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pagpalit sa abono. Mahal na kayo.
4: Maugid na tinuod, pre. Naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahal na. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
5: Ha? Di po ko, pre.
4: Ato-ato rani, pre, ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang tingan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom og makaminus kapagyod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
5: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Gromix Plus.
4: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pagyod, mauni ang ikaapat na plus sa Gromix pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan og mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta, induces soil aggregation, which provide better environment for the soil microbes, thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi ng yuta. Mauni ang dapita nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
5: Kung mao, ang Romix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals o soil conditioner. Ang pangutana pre, basig mahal po ni.
4: Barato ra pre, kay tag-iaan eh, Romix Plus. Plus, may pusong adto na pre sa mga agri-supply. Oo mga ka-X Plus sa tanang agri-supply sa inyong lugar.
6: Kagwapa ko dani mga tarpaulin toy. Quality kayo ang pagkahimo. Mahal nino.
7: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
6: Naapari ay na.
8: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asaptay signages.
7: Kanindot no?
8: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
7: Naasaptay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na sa GRD Quezon Printing Services.
6: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
8: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon.
0: Katinig sa hilana? Dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
11: The best songs on the radio.

98.5 Radyo Kaibigan. Mga Igan, 9:55 na po ng umaga. And you're still with DJ B. Maayong buntag, mga Igan. Kumusta naman yung buhay-buhay natin? Kumusta naman yung pantamahaw natin? Oo, hinaot nga, namahaw ka. Please take care of your body. Igan, no? Kay, kasi mo naman ginahulat nga mag-atiman, Ana. Nangasaba inyong mama, no? Now, please take care of your body. Please take care of yourself. Because... para po taas sa asa to ang kinabuhi. Depende nga po, no? Pero, no? Happy body, happy life. And maka-apekto po na siya the way we think, the way we perceive ourselves, the way we see ourselves, the way we feel good about ourselves. Okay? So, yes. Bitaw mga higaan po natin ngayong araw or ang question natin. Ayan, para sa imuha. Unsa man ang happy life? Ayan, para sa imuha, Igan. Unsa man ang happy nga kinabuhi? Happy ba imuhang kinabuhi? Kung dili, press 1. Ito mga Igan, para sa imuha, unsa man ang malipayon nga kinabuhi? Kay lahi-lahi man ta og definition. Kay pwedeng para sa imuha happy na kinabuhi, pero sa uban dili pa sila kontento. 'Di ba? Text line number sa 09656601 1688. Again po, 09656601 1688. Pwede ka ay mo tawag or mo text sa ato ang text line number. Again po, 09656601 1688. Apakakiat. Ayan, happy birthday di ay sa akong ate, Margarita Alisosok. Ayan, pa-request kong song, ubos na ako. Oh, ganun na, hurot naman ka. Kinsay ni kaon nimo. Ayan, ato na siyang pangitaon diri sa ato ang playlist, Igan, Angelica, no? And try natin na i-play. So, ganun na, hurot naman ka, Angelica. Sinong kumain sa'yo, Charez? Happy birthday kay Ate Margarita. And hinaot nga magkaroon ka ng napakasayang birthday celebration.

0: na ikaon de ate. At, ayan, a big shout out din. Ayan, hi! Shout out ko lang ang pinakagwapa ko na sweetheart. I love you, sweetheart. At magandang umaga. Gikan kay Kuya Bong Ilio. Ayan, idol, shout out kahapunan. Araneta Idol. Itag din ha. Agi-agian rin ako ng kahapunan. Pero ang Araneta, wala ra. Matama. Ayaw buntag. Kahapunan dahil ang Araneta. Abi ko og kuan kanang lahi ang Araneta o lahi ang kahapunan. Now I know. Thank you. Salamat naman. Diba? Hindi, masaya talaga ako kapag meron akong mga bagay na bagong natututunan. Diba? Ayan. Part D ay ang Araneta sa kahapunan. Maayong buntag sa inyo din ha, mga igan. Gigan to siya kay Kuya Darbs Mabida. Ang bida sa Asaman daw bida, ba? No? Kung si Kuya... Kung si Kuya Mar would be bida sa lamesa, ang Fugu Blend Chili Paste. Ah, diba? Naipasok, bre! Ayan, good morning! Ayan, and of course, sa lahat po ng mga nakaantabay, ano na, pagin nyo na ang ating pangutana. Para sa imuha, ayan, para sa imuha, unsa man ang malipayon nga kinabuhi. Malipayon na kung... Mauban na ni mo siya? Huy, kakuyaw! Ansa man ang malipayong kinabuhi sa imuha? Inig, makita ko ni mo. Siya ba? Huwag kong ganyan ah. Charis. Assuming yarn. Aray Morse. Ayan, so much for that, mga igan. Alas Jess na sa Kabong Kagern. Kaya naman, chill muna po kayo dyan. And please enjoy our music. I'll be back later on. Only here on 98.5 Radyo Kaibigan. Enjoy this next music.
1: Catch a bad chick by her toe. If she holler, if she holler, let her go.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Isa po na akong manghodron na stroke siya. So, gayon na ako, Jima. Pagpalit niya, Jima, magpalit. Ngayon siya, nga, kumusta man, wala mang gigumaloyan ng. Wala gud siya, nahiwi na yung dila, nilubag na. Pero wag yun siya muon sa gumikan sa Bijimak. Bosa igsoon, ato lang yun ang paningkamutan na maayo ang atong lawas, ang Bijimak yun. As in, katong pag-bleeding yun ako 1 month. Wala yun ko, wala yun hunong sa akong dugo, nga nigawas yun apol-apol, murag kinumo kadag ko, na yun sila nga mamatay na ko. Kay luspad ako kaayo. Pero gumikan sa Bijimak, natingala sila na pag inom na ko sa Bijimak, nihupa akong dugo, tapos pag tumukag adlaw, gikan karo, tumukag adlaw, nagtrabaho dahil ko sa Flying Bay. Di ba basta-basta magtrabaho ka sa Flying Bay? So, naayot ko siya. So, masalamat ko po sa Ginoo nga siya naghatag ka na ko taas nga kinabuhi, protection, kinahanglan yun, iksoon nga, magpangalagad sa Ginoo, mapinudanon at ubangan kaniya nga. Kaya ang kadaugan na to, anaa ang kaluwas. Pastor Dan, salamat nga. Ang panalangin sa Ginoo o protection sa Ginoo, bisan asa kanila kao ang Ginoo nagagaykan mo. So, thank you.

92.5 Radyo Kaibigan. Hello mga Igan! It's already 10:22 in the morning. Huwag maayong pagpaminaw sa tanan nga naminaw karon sa amasunok ng Valencia City. Happy na po ang ting paniudto mga Igan. Maong ayaw kaligtai ang bida sa lamesa, ang Fugu blended chili paste. And of course, mga Igan, dili po mawala si Max Capsule, ang pinagpalang kapsula. Ayan, this supports all over wellness and helps provide daily nutritional balance. So, daghan kayo niya siya o kinds of diseases. Alright, nani siya yung vitamin A, B, C, and ate kayo ang Z, no? Ikaw, kidding aside mga Igan, nani siya yung vitamin A, B, C, and E, minerals such as potassium, magnesium, calcium, iron, and zinc, flavonoids, and other nutrients that are essential to a good health. So, dili pod mawala. Dapat ang ato ang Vegemax Plus capsule, ang pinagpalang capsula in every day. Alright, and of course, para sa mga titahon, sama na ako nga apply og mga, alam mo yon, mga i-apply sa mga kalawasan. Muna gyud ni siya, and best friend na ginato ni siya. Diba sa mahimo na tang tita, ang Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Ayan. And of course, mga Igan, no, para sa mga mahilig po og kape, ang Herbiva Coffee Blend. It is healthy coffee and it is naturally good. Then is a Robusta Coffee, chia seeds, barley grass, moringa,

Dr. Merica Mangostina, Goyabano, Tongkat Alice, Perolina, Insuline, and Stevia Leaves. Ang ato ang Vegemax Capsule, Aroma Herbal Oil, ang Herbiva Coffee Blend, and Fugo Blend Chili Paste. Mapalit na ito na siya sa Kaibigan Center sa Valencia City. Located na siya sa Ground Floor, Alquino Building, Poblacion. O di ka ha sa DXRK Radyo Kaibigan. Sa second floor, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, fronting Old and VM Mall. Inapod tayo, Kaibigan Center, sa Kadingilan, sa Purok 5 Poblacion Public Market, Old Stall beside Food Court. And of course, sa Marama Kaibigan Center, makita na siya sa stall number 18, Perimeter Building Agro Commercial Complex. And for our quality printing services, dari na ta sa GRD Printing Services, located building Balangay 6, Quezon, Bukidnon. So kung naamoy ipaprint mga iga, no, t-shirt bakahana, and other more, visit na mo sa GRD Printing Services. Alright, thank you sa pag-play sa ako request, DJ. Ganahan kayo ko atong music kay Nice Kaayo Paminawon. Ayan, para to siya sa para asa man. Para to siya sa mga relasyon ng nabungkag na DJ. Aray mo. Aray mo! Bakit naman nabungkag? Bakit mo naman ipasangin lang pa, no? Ayan. Pero minsan talaga sa buhay, while listening to that music, it is my first time to listen to that music though. Minsan din talaga sa buhay natin, mauubos tayo. Pero never ever allow yourself na maubos. Kaya magtira din sa sarili. Okay? Huwag puro give lang ng give. Dapat magtira din para sa imuhang kaugalingon. And of course, pa-shout out po sa akong best friend, si Angelica Alisoso Kunog. Oh, grabe. Complete name yun. Kana, gido. Mag-amping ka kanunay, diha, lady. Salamat po, Miss B. Alright. Thank you din po sa inyo ha, mga pa-shoutout and pa-comments. Comments. Grabe ka-comments, diba? Ayan. Ito mga iga, no, para sa inyo ha, unsa man ang happy life. Para sa ako, ang happy nga kinabuhi. Para sa ako lang niya. Dili magsuon-suon ha. Charitona. Ayan. Para sa ako, if ako ang i-define ang happy nga life, is happy imuhang, happy ang mga tao nga nakapalibot sa imuha. So that makes me happy yun. Kung makakita ko ang mga tao nga malipayon. Makakita ko mga tao nga kanamitang diliga ka abragyat sa daw. Basta diliga ka abragyat. Basta kayo malipayon ang mga tao sa akong palibot, it makes me happy yun. No, kung makita na ko ang mga tao, ang mga animal, ano na magkinalaman ng animals, guys? Diba? I mean, kung makita na ko, even ang mga traffic enforcer, gani, kung makita na ko silang malipayon, happy po na ako ang kinabuhi. Diba? That's a happy life for me. If people that surrounds me are happy too. Diba? And another, happy ang life kung na mga tao nga na mag-help sila sa other people. Shocks! Balag dili ko tabangan basta mag-help sila sa other people. It makes my life, it makes my heart so happy. Hinaot ikaw na siya, Igan. Hinaot nga, ikaw tong person nga gatabang sa other people. If you can help, diba? And even in your kanabitong fair and square, no? Talaga naman, you make my heart so happy. And ikaw, Igan, unsa may makapahappy sa, unsa may makaingon ka nga happy life, diba? Another happy life kung mahatag ang justice sa mga tao nga nanginahanglan o deserve of justice. Diba? Ang sarap mabuhay kapag gano'n.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: May buntag nimo diha kaibigan. Kinsa ni utaga sa Palayog?
2: Ako si Irines Kabagunay.
1: Si?
2: Irines Kabagunay. Nagkuyo di sa Santo Tomas, Davao del Norte.
1: Okay.
2: Nagsalamat ko sa Digimax. Nagginoon kay gigamit ang Digimax nga na po kining tuga sa kahoy nga bagi-banti. Nagpula kong taga.
1: Okay, okay. Tapos?
2: Hapon man ka to, wala ko'y pagkagabi. Wala ko'y mapalitan nga sa Digimax.
1: Oo.
2: Pagkapunta, nagawa.

0: sa kuan lungsod kay nagpalit ko bigima akong patuluan duha lang ka kapsul duha ka adlaw na ayo akong mata.
1: Ipatuluan nimo og Vegimax duha kapsula sulod sa duha ka adlaw.
0: Duha ka adlaw.
1: Tapos nawala ang iyang pula.
0: Nawala ang pula, nagwala ang sakit.
1: Nawala ang sakit. Mata. Salamat sa Ginoo. So okay na karon imong mata.
0: Okay na.
1: Ay salamat kayo Igan, taga Santo Tomas.
2: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kini usa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
3: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexido Forte!
3: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat. Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
5: Rexido Forte!
4: Maunang discarding nako, discarding bisdak na to.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
9: Ay, daw, uy, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
10: Nagpunod pa ko ng aktang ni Muyots.
9: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dahi.
10: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD print services.
9: GRD Printing Services?
10: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Kanindot, no?
10: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
11: Usa GRD Printing Services.
12: Wa ka na'y pagitao pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na. Services.
13: Sa dugang kasayuran, agtualan ang bag-unilang buhatan sa second floor

98.5 Radyo Kaibigan. And you're so with DJ B. Mayong buntag, mga igan. Inaot kayo, wala pa mugi pang ubo o gipang sipon na na. Habit na ang pang ting paniud to, mga igan. Mayong i-prepare na ang lamesa. And ang pagkaon. Charest. Galit na galit. Galit na galit kasi wala ka. Madaw mga igan, maayong buntag sila po ng mga solid na nakikinig ngayon. Ayan, magbabasa po tayo ng mga sagot dito. Ang makapahapi sa akong kinabuhi, mao ang pag-uban sa akong mga minahal sa kinabuhi. Ang pagbaton og maayong panglawas, og ang... Sana ba yun? Biglang nawala, ate ko. Ayan. Ang... pagpasensahan nyo na, medyo nalaglag talaga yung ano natin ngayon. Ayan. Sino ba yun? Alright. Og ang pagtabang sa uban, kutob sa ako mahimo. Yes naman. Ano kaya? Kanabitang kung naakay ma-help bitang, ang sarap sa feeling na kung makatunol ka, no? Makatabang ka sa uban nga tao. Ang sarap sa feeling. Diba? And galing naman kay Kuya Jeff, ang pinakadako nga

all sa Ginoo, pagsunod sa iyang mga pulong ug pagpasalamat sa tanang grasya nga iyang gihatag kanako. Kay matud pa sa Salmo 16:11, sa imong atubangan adunay hingpit nga kalipay ug sa imong tuo adunay kalipay hangtod sa kahangturan. Ayan, yes naman. Ang pingpod ka always dira, my friend. Yes naman. Alright, amping sa imo ang pag-uli unya. Ay, talaga naman. Talagang bumubukad na talaga yung atay natin dito. Palagi niyo ako tinatawag na maganda ay. Talaga naman talaga. Alright, thank you so much, mga igan. O kamupod, amping mo kung asa man mo muad to. No? Asa man mo ibutang sa Lord. Sana ay mag-amping din kayo. And kayo ay malifayon. Oo. Charas. Ikaw mga iga, no? Wala na tayong igo nga oras. Kay it's already, what time is it? It's already 10:57. Ayan, ilang mga kembot na lang. Pasko na. Charas. Wala pa di ay. Medyo layo-layo pa di ay. Okay, so lahi-lahi gitaog ka ng definition mga igan no sa happiness. Lahi-lahi taog definition sa happy life. And nevertheless, bahala pa og lahi-lahi taog definition sa happy life. As long as wala kang inaapakang ibang tao, ayan, no? Okay na na siya. Basta kay malipayin kasi mo ginabuhat and then wala kang inaapakang ibang tao. That's good already. Ayan. And I hope na you will choose a life na hindi lang ikaw ang magiging masaya. But even the people that surrounds you, they will be happy too. Diba? Ayan. Good morning, ma'am. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi nga iyang gihata. Yes naman. Nagikan kay Ate Rosita Salazar. Good morning po sa inyo dyan. And thank you, Lord, talaga. Kasi in every day, we are living by His grace. So, grasya tanan sa Lord. Kaya wala talaga tayong ibang maikahinambog. No? But it is all by the grace of the Lord why we are still alive. No? And kaya na to, mabuhat ang mga mabuhat na to. Ayan. It is all by His grace. Is having the Lord Jesus Christ in our lives. No? That is a happy life. And that's my ending point. Ending point for all of us. No? Ang uban, kung makadungog sila about ani, ang uban, no? May mga pilosopo and ang uban gani ma-cringe. Pero you know what? Sa tanan nga gaka-cringe every time they hear about God. You know what? Love kayo mo ni Lord because you are able or you were able to listen, no? And makapaminaw ka ani. And I just want to tell you that He loves you so much. Bala pa og dako na kaimo ang sala pero palangga kay kasi Ginoo. Always remember that. Mawala man ang love sa imong family, mawala man ang love sa imong friends, and sa people that surrounds you. Ang gugmas. Kaya kung feeling ni mo na you are not loved, your life is not happy, feeling ra na ni mo, dili magpiniling, okay? Tungod kay gihigugma ka sa Lord. You are so much loved by God. He even died, diba, for you. Inana ka niya ka love. Okay! So much for that, mga igan! It's already 10:57 in the morning and if nay mga taong nakasurround sa imuha and they make your life so happy, they make your life so easy. No, if you have someone you can count on, no, be grateful for that, be happy for that, because dili tanan tawo, you can count on them. Okay, kaya naman sa lahat po ng mga tao na I can count on and we can count on, this song is for you. I'll be leaving you with this song, Count On Me by Bruno Mars. Thank you very much, mga igan, for tuning in with me. Again, this is your DJ B. Always remember that the best makeup to wear is your beautiful smile. Okay, always wear it po. God bless you. Have a great morning. I love you ng super duper mega ova. And thank you ng super duper mega ova. Bye-bye, mga igan.

0: Radyo Kaibigan. Your
1: number one radio. Kinsali pala yung taga-asa?
2: Si Mark Gitiling niya, Pastor, sa Marihatan, Pambahanan.
1: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
2: Oh, mag-testimony ko. Bakarahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
1: Taas ay mong, asaman, kanang naka-arthritis o tas unsa may imong paminaw diha sa lawas?
2: Nakoy arthritis.
1: Naka-arthritis.
2: O, nagpakita po sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
1: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
2: Tulog
1: ka adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
2: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
1: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.
3: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon, bawal na gibna. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool, ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ng Dakpayan sa Valencia.
4: Si Teresa Ahero sa Hingog City.
1: Yes, Igan.
4: Mag-testimony ko parte sa aroma. Nag-atiman kong tigolang, Pastor.
1: Okay.
4: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyan sa mpot. Ang akong ginatambal aroma na oil.
1: Okay.
4: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubang mo yung yaplas. Din boto, din na ulian. Din karon dili naman niya siya makaliyok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang butilya.
1: Oh.
4: Tulo ka buton. Oh. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigdaanan.
1: Salamat sa Diyos.
4: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa Ginoo na, Pastor, kay takuloy kay siya panalangin, nga yagig panglanginan ng mong haplas, na may akong ginagamit sa iya.
1: So, aroma herbal oil ka? Igan.
4: Aroma herbal oil ang akong ginagamit sa iya.

0: Villanueva Funeral Homes. Dekalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
1: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
2: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
1: Naapari ay na!
3: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
2: Kanindot no?
3: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasabtay document printing. Very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
4: sa GRD, Quezon Printing Services.
1: Doon na tadiri no?
5: Accessible o affordable nga printing services.
3: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
6: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
7: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
6: 90s.

0: Radio Kaibiga.
1: Your number one radio.
0: Oh, 98.5.

Higalag mga kaibigan, kumusta? Og maayong pagpaniudto nga naha kaninyong tanan. Welcome daw sa dinis atong panaguban, panagbagat sa programang Silab sa Kautuhon dinhi sa 98.5 Radyo Kaibigan sa Lubaganan sa inyong mga radyo. Sa ngalan sa kinatibukang kusog sa Radyo Kaibigan, atong pagtahod sa pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalio, uban sa iyang pamilya. Dennis Master Control, atong pagpasalamat kay Bigang Joshua Vergara Sisun. Kini daw sab ang iyong higalas kanginan kay Bigang Noel Cagol, tuguti nga manumbay na usab ako, des inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Maragisgot kita sa mga isgutanan, mga panghitabo sa atong palibot sulod sa 24 oras. Luzon, Visayas og Mindanao, kumusta? Atong mga viewers, listener through internet sa Radyo Kaibigan Facebook, kaninyong tanan, maayong pagpaniudto, maayong pagpanihapon og maayong pagpamahaw tibuok kalibutan. Again mga kaibigan, welcome ug welcome ug welcome dinis atong panaguban, dawata ang akong mainiton nga pagpanimbaya uban sa panghinaot nganining orasa, nakamusmayong pagpaminaw kapiskay, kahimsog, kabaskog sa panglawas inyo ug ato untang natagamta mga kaibigan, samtang dagun tagpasalamatan ang Dios Amahan, Dios Anak ug Dios Espiritu Santo sa nagpungasi nga grasya nga way sukod nga iyang gipatagamtam sa matag usa kanato bisan tuod sa atong pagkamakasala ug pagkamasalaypon, ang Dios nagpabuhagay sa way sukod nga mga grasya. Salamat o Dios. Takos kang dagog pasalamatan sa tanang panahon ug higayon. At usab nga pagdayig, pagpasalamat sa atong bugtong manluluwas. Ang Dios nga nagpakatawo, ang Dios nga nagpakasakit, nagpakamatay sa krus. Si Ginoong Hesukristo. Salamat Ginoong Hesus. Sa imong pagluwas ka namong tanan, gikan sa paglunang sa hilabihan kapag ka makasasala. Adlong Martes mga kaibigan, Martes na Martes, Hulyo 28, 2025. Tulo na lang kadlaw ang nahibilin, magbuwag-buwag na usab kita sa buwan sa Hulyo. Og ato na usab ato bangon ang mga hagit, ang mga grasya sa bulan sa Agosto. Happy birthday sa tanang mga nag-birthday, mga kaibigan. Atong mga palanggang suking tigpaminaw, atong mga palangga nga senior citizen, o atong mga aktibong miyembro sa Kaibigan Foundation nga nag-birthday karong adlawa, happy, happy birthday nga naha kaninyong tanan. Ato sab itimbaya happy birthday ang akong igagaw ang ati Fe, ati Fikay Kambarihan Ong. Happy happy birthday Auntie Fikay Kambarihan Ong.
Yes, my Trasis Dayundon Dental Clinic. Kang Doktora Bernadette Trasis Dayundon. Duki, kumustag mayang pagpaminaw. Again, happy, happy birthday kang Auntie Pikay Kambarihan Ong. Usas mga dental aid ni Doktora Bernadette Trasis Dayundon. Og atusab itibayag happy birthday karong adlawa kang Ma'am Rejoice Pakibot. That's Barangay Batangan. Happy, happy birthday Ma'am Rejoice Pakibot. Gikan kana sa imong nahimamat kagabi. Gikan usab nako personal. Og kang Ate Margie Alukin. Happy birthday Ma'am Rejoice Pakibot. Sa tanang mga nag-birthday, dawata ang among mainiton nga pagpanimbaya. Uban sa among pag-ampo nga ang Dios nga labang magkagagahom, ibubo ang way sukod nga grasya sa mayong panglawas kalampusan diha kaninyo uban sa inyong tagsa-tagsa ka mga pamilya. Happy, happy birthday kaninyong tanan. Happy fiesta sa tanang mga nagfiesta, magfiesta. Happy fiesta nga na kaninyong tanan. Condolence di ay sa atong mga kaigsunan nga nagsubo ni ining panahona. Kami nakigduyog sa inyong kasubanan. Mga aktibong miyembro sa Kaibigan Foundation nga nagbangutan, nagsubo niining panahona, kami nakigduyog sa inyong kasubanan.

mga palangga namo nga suking tigpaminaw. Ako kamong giimbitar o gidasig aron sa inyong mga problema, sa inyong mga kasubanan, adunay makig-unong diha kaninyo. Magpamembro kita sa Kaibigan Foundation, mga higay. Diha sa atong pagtinabangay, diha sa atong pagkamati na bangon. Daghan kitang mga kaigsunan na matabangan, magaan-gaanan sa problema nga ilang giatubang sa panahon. Kung aduna sila'y mga minahal sa kinabuhi nga mitaliwa na niining kalibutan. Ang Kaibigan Foundation, mga higala, daghan ng natabangan o daghan pa nga pagatabangan.

So kung interesado ka mo, kabahin sa Kaibigan Foundation, hala, bisita ka mo din sa studio sa Radyo Kaibigan kaysa kilid nga bahin, anaa ang buhatan sa Kaibigan Foundation. Or personal nga mo message ka mo kang Pastor Dan Danggalio. Og sa mga kadaguan sa Kaibigan Foundation, mga igala, kay dako kay ikatabang diha sa mga problema nga atong giatubang. Atong pagpasalamat sa vision ni Pastor Dan Danggalio, ang pagkamatinabangon sa katawan sa Valencia, sa katawan sa Bukidnon, sa katawan sa Mindanao, nga iya kaning naumol ang Kaibigan Foundation, mga higala. Wailaig tuyog tumong ang pagkamatinabangon o ang pagtinabangay. Ato di ay pahasubo sa atong silingan, Dias Poro 15, Malabuaya, Barangay Batangan. Sa mga kasinaw, Karo, Lucky Family, Dias Poro 15, Barangay Batangan, Dias Malabuaya, atong silingan, atong pakigduyog sa ilang kasubanan. Atong pakigduyog again sa kalit nga kamatayon ni Tata Caro Casinaw. Sister Jeline Lucky Casinaw, among pakigduyog diha sa imong kasubanan sa kamatayon sa imong banas, tata. Lain usab natong pahasubo, mga higala, Dias pamilyang Alabag sa kamatayon ni Alvaro Alabag, Dias Porok 18, Barangay Batangan.

0: Mayong pagpaminaw dias tabuk tulay sa batangan. Kang Sir Tata Reader. Mayong pagpaminaw sa iyang mga customer. Kaog batsoy o kaog aros kaldo. Labay mo dias purok dos batangan. Ya, the pitch my unlimited nga durian. Kaog durian hangtod mukirig. Nadia Dol, mayong paglagubo. Naglagapot, naglagubo ang radio kaibigan. Ya karon ni Double R Roofing Services, kang Sir Tata Rehidor. Sa iyang batsuyan og aros kalduhan. Mayong pagpaniod to, mayong pagpaminaw, nga na kaninyong tanan. At usab ni ay pag-congratulate kang Tuto o Grace Dolduco, dias porok tres batangan. Diya dapit sa may kilid sa Tabernacle of Praise Church. Diya porok tres batangan. Mayong pagpaminaw Quirino Dolduco family. Kang kagawad Tata Quirino. Daghang salamat dito tagikan mga higala. Kay giimbitar kita sa usa ka blessing and opening sa bugasan ni Tuto o Grace sa kanto. So congratulations Tuto o Grace Dolduco sa inyong gamay nga negosyo, gabaligya og barato og lamian nga bugas humay og uban pa mga higala. Iha kita at orain taong giantusan ang usa ka lechon mga higala. Lechon baboy. Kaon-kaon dumplings dan uban sa lechon baboy. So, dagan salamat atong pag-congratulate alang sa baratog lamian nga bugas sumay o uban pang baligya. Hala, pagpamalit na mo sa bugasan ni Tuto o Grace sa kanto. Yes, Purok Tres, Barangay Batangan. Mayong pagpaminaw nga na kaninyong tanan, Kuya Philip Kapadgan, ang yano nga taga Barangay Batangan, ang amigo sa tanan. Why pili? Kuya Philip Kapadgan, uban ni Kuya Alfredo Bilos Jr. Dias Purok Dos Batangan, maayong pagpaminaw kaninyong tanan. Alas 12:31 na, manginabuhi sa ta mga higala mga kaibigan. Atong pagpasalamat, nagpaluyuning atong papanaguban alang sa inyong gihambin nga balatian. Ayaw na ka na problema. Masulbad ka na. Pinaagi sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Daghanang nakasulay. Daghanang nigamit. Naayo sila sa pag-inom sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Parisi ka na. Alang sa pagpanakit sa imong kalawasan, daghag panuhot ang imong lawas. Batasana paggamit sa Aroma Herbal Oil. Ang Aroma Herbal Oil o ang Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Mapalit dini sa Radio Kaibigan o sa Kaibigan Center sa Alquino Emporium ning Dakbayan sa Valencia. Layo sab natong pagpasalamat sa Lels Laundry. Daghan kag labunon. Way adlaw nga nagpakita. Nagproblema ka nga di mauga ang imong nilabhan. Hala, dad-a ka na ang imong mga labunon sa Lels Laundry. Barato ang lang rate. Dali rang mauga, pinilo na daan mga kaibigan. Ang Lels Laundry na himutang Purok Uno along National Highway Barangay Lumbu ning Dakbayan sa Valencia. Happy birthday day sa di pa kumalimot. Happy birthday kang Eros Vicente Polinar Quaresma. Happy birthday, Eros! Mayang pagpaminaw kang lakay, kang William Quaresma Jr., kang Aileen Polinar Quaresma, kang Ares, Quaresma Family, Sembri Family, Polinar Family, maayong pagpaniud to kaninyong tanan. Uy! Mayong pagpaminaw kang Ati Eva Melinchon Pundok, Dias Tagbilaran City, Bohol. Naka-monitor karon sa atong papanag-uban kang Brad Edwin Pundok, uban sa iyang imong pamilya, daghang salamat ug maayong pagpaniud. Sir Juni Iana Dias Pinatilan, PCLA Pinatilan. Musta man, Sir Juni Iana, ang kugihan buutan. Yan ang pakabana Dias Barangay Pinatilan. The small but terrible. Moranix David, Sir Juni Iana. Laing testimonya nga naayo human sila nagamit sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Maigan! Nagsakit ang tutoy na ayo sa Vigimax Plus. Ani ha? Ang testimony.
1: Kinsa niyong taga-asa paliyog?
2: Si Sir Maymay ni Pastor Dan.
1: Igan Maymay? Taga-asa si Igan Maymay?
2: Taga-talomo, Santo Tomas.
1: Santo Tomas. Yes, Igan Maymay. Unsa may atong testimony?
2: Alam ko, Pastor Dan, dahil sa Vigimax. Nakita yung Pastor Dan nga, bulhol ako ang tutoy, Pastor Dan. Tapos, Wala ko lain nga gibuhat. Kaya nagpalit lang ko. Marang kapsul, Pastor Dan. Ako nakainom.
1: Okay. Murag nabati mo nga murag na bungol ka?
2: Bungol-ngol ka. Ayaw kong tutoy, Pastor Dan.
1: Ang ngol-ngol?
2: Nag-ngol-ngol. Kaya ka nang magsigukal sa bugat. Pero ito, buhat, Pastor Dan. Duwara ka kapsula. Inom.
1: Okay. So, imong gibati nga ngol-ngol imong nga tutoy. Maunin mong kapsula. Kaya nawala iyang ngol-ngol.
2: Oo niya. Opo, Pastor Dan. Tapos naputoy tayong Pastor Dan na nagpuglong sang. Tapos moto kong diba, Pastor Dan. Isa ka kapsula na ayun.
1: Okay. Salamat kay Igan Maymay sa pagtawag ka. Salamat, Igayo, ha?
2: Salamat.
1: O si Ato Igan, Alex.
3: Akong pasalamatan lang kasi katulit-alit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nangauga siya ang kanang kuan. Samad.
1: Naunsa tayo mo na samad yung TL?
3: Kanu-kanu-kanu ako, Pastor.
1: Okay. So pag-aplas si Mug Aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuha, no?
3: 4 years na ako na sagyan din ng mga allergy, Pastor.
1: Uy, tapos sa diag i-aplas sa Mug Aroma, nauga.
3: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
1: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoonay Aroma. So nakapalit ka adtong pag-anak na ko sa Tagum?
3: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
1: Lima ka. Okay. So salamat, Igayo.
3: 5 kabuok.
1: Okay.
3: Lima ka buka kung ganyan. Magpasalamat ko pa sa Ginoo kay nakita na dyan tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
1: Sir, user ka sa Vigimax Herbal Capsule?
4: Actually, sir, di-try lang dyan ko ang Vigimax Capsule, sir. Kay dati, wala magkukadungog ko doon ako. Doon niya, natungog lang po ako sa ko ang kaila, sir, nga user po niya na. So, nag-try ko. Mm-hmm. Yeah, before ko gagamit sa Vigimax, sir, ang ako ang magagibati manggod. Kanang gamay na kong trabaho, sir, musakit yun ako ang bagang, batang bagang.
1: Mm-hmm.
4: O niya, tiud-tiud lang po, nagkuhan ko, kaning tawagan ni, nagpamatidyo ko sa kasakit ni ako ang dapi-dapi, bandapi daw, sir.
1: Mm-hmm.
4: O niya, muna, gutry ko sa inyong Vigimax Plus, ang ako ang namatikdan. Siguro after 3 or daga lang siguro 3 to 5 days daga naman ang nagkawala itong akong ibati, sir. Unya, maayo ang kuan, maayo ako ang pagpangihi. So maayo yun ang resulta, sir. Dagan siya ang mga nadala. O, halimbawa, kung imunod na ako o ganang before meals, medyo maminimize pa ako akong kaon.
1: So, pila ka tuwing naggamit na ni sir?
4: Sir, bag-ulan dyan siguro mga 5 months ata or
1: 5 months.
4: 5 to 6 months. Then isa po, sir, katong paglipong-lipong po na ako sa una, nawala po ito. Muna ako nagpangita dyan ko sa Vigimax karon. Muna nagsigi ko order dyan sa kuang kailang naapo dyan nagabasis kita pa one, sir.
1: Okay. Sir, salamat kayo, sir. Unsay maingon nimo sa mga naminaw karon, sir?
4: So akong gihawag doon, no, katong mga makadungog sa to ang panag-istorya karon, sir. Katong wala pa kasulay sa Vigimax Plus, sulay lang dyan ninyo. Total, wala may mawala sa to akong sulay na to. Basta ako sa akong gibati, sa kita. sa kuang dapi-dapi, pagpanglipong, nawala yung tanan sa dihang nagamit ko sa inyo.

0: Oil, ang pinagpalang lana. Ipanalanginan kini sa Diyos alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rheuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, paniki, pamaot, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil.
1: Aroma Herbal Oil.
0: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.

Alas 12:40 na mga kaibigan. Ato di ang pasubo sa mga Villarina family. Dias Purok Noebi, Barangay Batangan. Sa kamatayon ni Sister Elizabeth Nanay Ili de la Cruz Villarina. Ato ning kauban kaniadtog katikesta. Magtudlo kita religion dias Batangan Elementary School. Si Nanay Elizabeth de la Cruz Villarina. 88 anyos ang edad kay Bigang Joshua. Ambot makaabot ba ka tana kay Bigang Joshua? 88 years old. Ambot ba ka makabutag sa isinta? Swerte, buenas na kay Bigang Joshua. Makaabutag sa isinta anyos. Pero si aning Nanay Elizabeth Villarina, 88 years old mga igal. So, pasubo sa mga De La Cruz family, Villarina family, Dias Purok Noebi, Barangay Batangan. Sa kamatayon ni Nanay Elizabeth De La Cruz Villarina. Sa mga Tibay family, Concha family, Laboris family, Dias Purok Noebi, Batangan, mga Zapanta family, Gabas family, atong mga silingan diha, kumustag maayong pagpaminaw. Again, atong pag-congratulate sa pagbukas o blessing sa ilang bugasan ni Tuto o Grace sa kanto. Sa Quirino family, Dolduco family, Dias Purok Tres, Batangan, atong pag-congratulate. Di mailan ang usa ka lugar, ang usa ka barangay, nagmalambuon daghang mga negosyante nga mubukbo dihang dapit. Ang Barangay Batangan, di ikalalis, di ikalilong, nagmalambuon nga barangay. Prangka-prangka nga pagkaisa. Ba't kinahanglan gyud nga ipahaluna? Adunay equal nga pagpahaluna sa paglambo sa Batangan. Equal nga patas nga pagservisyo, patas nga pag-apod-apod sa mga proyekto programa sa usa ka barangay. Og tan-awon ang angay tagaag hinanaling aksyon. Mao gyud nay angay bantayan. Og mao kanay trabaho sa mga barangay official. Ang pagtutok, pagtanaw, pagpangitag pamaagi nga masulbad kining usa ka problema sa atong barangay. Mao nay trabaho sa mga barangay officials. Pagtutok sa interes sa katawhan. Diba? Kuya Arby Osminia, atong igsuon nga maranaw, igsuon nga Muslim, pero ang hiyas gawig pamatasan, labaw pas Kristiyanos mga iyo. Ati Agnes Casas, sa mga Casas family, Delicia family, yes, Batangan, kumusta ka mong tanan?

Kang Jewel Pabalulot. Matod pas Facebook birthday man daw nimo karon kuya. Kang Kuya Jewel Pabalulot. Sama ni tinoding giingon sa Facebook. Sas atong kugihan nagpakabana Dias Porok Uno Batangan. Alas 12:44 na.

Inood ba kaha katong tanan ang gireport sa atong presidente? Og matuman ba kaha katong tanan nga iyang gipangluwatan nga pamahayag? Nga ang iyang pagka-presidente dili sa pamilyang Marcos, dili sa iyang mga barkada o sa iyang mga higalas, pamilyang Marcos. Estoryahe! Estoryahe! Hapit na kuno, matudbas ombudsman, pa sa kagkaso ang kanhi speaker nga iyang kapamilya. Mupakpak na unta ko mga kaibigan, pero kay naamay hapit, kauban ranas tiaw-tiaw, kauban ranas duwa-duwa. Astilan, malipay ta kung mapriso na, malipay ta kung mabalugdas prisuhan ang mga individual nga naglambigit sa pagpangawat sa kwartas gobyerno, ilabi na sa flood control mga higan. Pakpak noong tako. Pero nanay, hapit matod ba kunos ombudsman? Pastilan. Kanus apakahana, mapakasaama, mafailan o kaso mga igal. Kanus apakaha, mapriso magtingkagul. Si Congressman Tebes mga igala, nga suspitsados pagpatay sa gobernador sa Negros Oriental sa dihang nisibat sa laing nasod, dali ra kailon nalutos, nahipos, nadakop mga higal sa kasamtangang administrasyon. Pero ang ilang kaalyado nga si Saldico, hangtod karon wa pagyod nadakop mga higal. Onya si Martin Romualdez, matod bas presidente, hapit na po. Pumbida. Istorya eh, Mr. President. Alas 12:48 na mga igala. Apan ang mga kritiko, mga nagpadayag sa ilang pagsagmuyo, ilang negatibo nga reaksyon kabahin sa panggobyerno sa kasamtangan sa Pilipinas, mao ang dali nga nabalhog sa bilangguan. Senador Rodante Marcolita, ang iyang sala ni dawat og donasyon bahin sa iyang paglansad og senador sa nasod ta sa Pilipinas, mao ra to iyang sala. Pero dali kayo na bilanggo. Pero ang ilang mga kaalyado mga igala, minalita nga mga kwarta, bilyones nga mga salapi nga gikan sa buwis sa katawhan, bisag usa wa pay nagtingkagul sa balay bilangguan mga igala. Ato ning atang-atangan, kundi tubot-bot ang tanan nga gipadayag sa atong presidente. Kung iya katong matuman ang iyang mga gipadayag sa State of the Nation Address. Apan ang labing tinuod, ang prioridad sa kasamtangang namunuan sa atong nasod ta sa Pilipinas, ang paglutos sa pamilyang Duterte o sa ilang mga kritiko. Maunay prangka-prangka nga pagkaistorya, ang prioridad sa kasamtangang administrasyon. Wapay Attorney Larry Gadon, mayo puspusan o binugha. Wage kwenta, gasayang-sayang ra

dayon kita dinis atong papanaguban. Ato diyang pagpasalamat sa ato mga stakeholders, BCLA personnel sa Batangan, pinaagi sa feeding program sa ato mga learners diha sa Batangan Integrated School.

Pasalamaton ang mga ginikanan magtutudlo sa kabataan nga gipakaon kagahapon sa atong mga nagpakabanang stakeholders Dias Batangan Integrated School. So usa na kita ni ana mga higala atong opening sa Brigada Eskwela, nanumpa kami mga stakeholders sa pagtabang pag-umol alang sa nindot hamugaway himsog nga mga kabataan nindot nga Batangan Integrated School. Alas 12:52 na mga kaibigan. Mayong pagpaminaw diay sa ato mga bro og sis sa Philippine Guardians Brotherhood Incorporated Valencia City Chapter. Mga bro og sis, kumusta kamong tanan sa nagkadaiyang kabarangayan Dinis Dakbayans Valencia hanggang sa huling patak ng dugo ng mga guardian. Mustag mayong pagpaniud to, nganha kaninyong tanan. Sa atong mga brother knights, worthy sir knights, sa Knight of Columbus. Kumusta mong tanan mga brother knights, mga sir knights, sa Knight of Columbus sa nagkadaiyang council dene sa Bukidnon o sa Valencia. Sir Edwin Alahar, mayong pagpaminaw uban sa iyang mga kakaubanan, Ate Maribik Fuentes, Ate Chuna Walo, Edwin Alahar, uban sa imong mga kakaubanan diya, asa man mo karon na himutang. At ang mga watchman nga buutan diya sa Boulevard, diya sa Dike, diya sa Tabuk Tulay sa Batangan, maayong pagpaniod to nga na kaninyong tanan. Nga naniod to na mo diya.

ato sabi ay itimbaya si Kuya Lito Lasanas Diaz Granmido Subdivision. Kang Kuya Kadi, kumusta ninyong tanan? Atong mga barkada higala sa The Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles, sa nagkadaiyang club dini sa Dakbayan sa Valencia o sa Lalawigan sa Bukidnon. Mga kuya ug ate, kumustag maayong pagpaminaw kaninyong tanan. Ato di ay pag-congratulate sa City Government of Valencia o sa mga recipient kabahin sa pag-apod-apod o mga luna kalambigitan nining atong mga informal settlers, atong mga kaigsuunan nga naapektuhan sa pagbaha sa atong Dakbayan sa Valencia, mga higala.

kagahapong adlawa gi award sa City Government of Valencia ngadto sa atong mga Valencianos katong mga nanimuyo sa Dublin sa sapa nga naapektuhan sa grabing pagbaha sa nakalabay nga tuig o sa nakalabay nga mga bulan mga higala. Ka mga displaced family beneficiaries. So ubay-ubay mga higala. Gitagaan og residential lots sa atong City Government of Valencia. Atong mga nabahaan dias proktrisi, katong mga na-displaced nga mga pamilya nga naigo sa land conflict mga higala. 44. Una pa kini, daghan pang musunod. Usas gitutukan karon sa atong City Government ang land banking. Pagpamalit og luna aron iapod-apod sa atong mga kaigsunan nga naagian og baha na naguba ang ilang balay tungod sa nakalabay nga dagkong baha dinhi sa atong dakbayan sa Valencia. So congratulations Galario Administration. So manghinaot kita kining mga beneficiaries sa mga residential lot gagiapod-apod sa City Government of Valencia. Dili ninyo na ipamaligya in town. Puyi ninyo na. Ayaw na magbalik sa luna nga gibahaan mo. Ihatag ka na sa City Government kaninyong tanan aron malayo na mo's pagbaha. Dunay mga barangay nga dito nagpalit og luna ang atong City Government aron iapod-apod niining atong mga kaigsunan. So manginaot kita nga di ninyo na ibaligya. Di ninyo iprinda. Dito gid mo mupuyo sa luna nga gi-award sa City Government of Valencia kaninyong tanan. Mayong pagpaniyod to. Kang Ate Maribik Fuentes, down gamay. Elaine! Wow! At to daw tamaniyod to sa El Comedor. Kaibigang Joshua. Rosita Cahis Salazar. Mayong pagpaminaw. Mayong pagpaniyod to. Brother Knight Bitu Guzman. Ate Elaine Exili Guzman, kumustag maayong pagpamina. Wana ko yung oras, mauna lang katong naglangkob sa atong panagkulo kabildo sa programang Silab sa Kautuhon sa Radyo Kaibigan nining Adlaong Martes. Sa ngalan sa kinatibukang kusog sa Radyo Kaibigan. Sa Technical Department, si Kaibigang Joshua Vergara Sisun. Sa pastor ng bayan, ang waylaing tuyog tumong, matabangan, maservisyuhan ang katawan sa Bukidnon, ilabi na ang dakbayan sa Valencia. Radyo Kaibigan, pinaagi sa pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalio, atong pagtahod o pagpasalamat uban sa iyang pamilya. Kini, ang iyong higalas kanginan, Kaibigang Noel Cagol. Dakbayan sa Valencia, mayong hapon, ug dalaygon ang Dios.

0: mo. 98.5.
1: Nakaplas po kay aroma na eh.
2: Oh, maugalay, papalis ko itong pag-ana ka distago, nagpalis ko duha.
1: Okay, duha ka aroma, okay.
2: Hindi ako pa, ako, nindos niyo kayo, nagunuman itong nangulmul.
1: Oo.
2: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan. Tambal
1: ka, okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
2: Nindot na kayo. Pagtulog na ako karon ba?
1: Salamat sa ginoon, Aya.
2: Pamila, makamata ko. Alas ko hato, makatulog na ako. Kuhaan na. Pamila, kuhaan ni Mawali nga. Makatulog okay. Na mapod ko.
1: Salamat kay Nay. Salamat kay Gayo.
2: Salamat, Iwi.
3: Oy, Maray, gahinuktok mali ka diha.
4: O lagi, Maray, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
3: Dili na problema, Maray. Adto dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
4: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
3: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
5: FA Phone Shop.
6: May aga, igan pa story chart. Bisan pa man ako si Mirna sa gihapon. Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kay ang aroma maayugid inisya sa paso. Kay ang akon ba na paso sa motor. Karon gigamitan ko siya sang aroma na wala ako sang gigamit sa iya nga iban kundi ang aroma lang ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon kay ako frog ko ang aroma kay ako isa nang panguma. Nagkaroon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang ka beses sa pagbutang ko sang akong lanag nag-ayo ako. Kaya frog ko pa rin ang aroma mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
7: Bisan kabus kita. Apa nahatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apa nun saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
8: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes. Di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
9: The best songs on the radio.

0: XRK Radyo Kaibigan.
1: Kailangan mo mamino o sunada. Lamina, kung ikaw naging

Alright, isang magandang hapon, maayong udo at good afternoon po. Kaninyong tanan, mga suking tigpamanaw, mga higalat, mga kaigan na sikhanginan. Busaga, mainit nga hapon ni po kanatong tanan. Adlaw ko na may galing Martes sa Pizza 28 sa bulan sa Hulyo tuig 2025. And once again, makaigan ni War with me, online ipod niya adlaw sa atong panag-uban-uban sa kahanginan sa paghiskot-hiskot ug mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagtambag, pagtulunan para sa mga tao na sakitan. Para sa mga tao gipang pinuangan, para sa mga gipang bulagan, para sa mga ga-move on, kung sa mga walay plano ga-move on. Ang atong programa higala para kaninyo sa unsa paning ihulat, ipadala na po ini mga sugilanon sa kinabuhi dira lamang sa atong pinalanggang simbahan 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Once again, mag-alaw ko mag-ulog magpadala sa inyo mga sugilanon, mga pangutana, mga hugot-hugot or bisan-unsa mahitungod sa gugma, kinabuhi, ilang DJ na pang bahala ni Anang Tana. Ang ito namang buhata na sa text ka na sa 2R hotline number 0965-60-11688. Once again, para mabasa ni Lady Diana inyohang mga text message, pagpanimaya, pag-read sa inyo mga loved ones, mga friends on air, or mga minamahal sa buhay na gusto ninyong timbayan ang ipa-shoutout sa atong programa kanong kapunon. Feel free to text my god sa atong hotline number once again 0965-60-11688. Alright, so once again, maayong hapon. Nagtaghali sa inyong lahat dyan, mga suki, mga palanggang, suking tigpamanaw. Kamusta man inyuhang sa iyong kauduhon niya? Kamusta man ang ngayon ng panahon sa inyo karamaygala? Ulan-ulan ba? Mabug na ba? Or perti bang iganga? Perti bang inita gan? Sa inyong nahimutangan? Hinaot ko may gala, no? Masa mo karon? Nahimutang, hinaot pang malipayon mo? Peace kay ang inyong panglawas o hap sa inyong panghuna-huna. Kauban sa inyong mga minamahal sa buhay. Something na minaw sa atong programa karong kapuno. Alright, so sa ganamang ayong hapon po sa inyong lahat sa tanang na minaw karado-karon sa nagalain-lain nga radio sites o sa tanang nagtambay sa atong Facebook Live karong kapuno. Magandang hapon and shoutout po sa inyong lahat dyan. Kaway-kaway naman dyan sa inyong lahat mga suki. Ang namino karato karon, pinaagi sa atong mga kaibigan radio stations na naka-hookup na po sa atong programa. Magandang hapon sa tanang nakasunin, pinaagi sa 104.9 Radyo Kaibigan Surala, South Cotabato. Uwan po ang ito ang technician diha. Magandang hapon sa atong mga palanggang suking tigpaminaw. Palagi nag-aantay, nag-ahulat sa programa ni Lady Diana Matag hapon. Magandang hapon and happy, happy listening po sa inyong lahat siya. Ito pinabita mga galis sa may ligilingan mas amis oriental. Maayong hapon ha sa tarang na minaw pinaagi sa 94.9 DXDD Radyo Kaibigan Ligilingan mas amis oriental. Kauban sa ato ang thickness na dihara itong kaibigan DJ Bakaha na mag-hook up sa ato ang karawan. Maraming salamat. And of course, magandang hapon sa atong mga gwapo-gwapo ng mga suking tigpamanaw. Di ang aside ni Amato at Vanilla, adili kompleto ilahang adlaw, kandili magkapaminaw sa programa ni Lady Diana. Asa na on. Magandang hapon sa ining lahat ha. Agi sa tarang namina, pinaagi sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City, Bukidnon. Sa tibok na lang po, probinsya sa Bukidnon, kutob sa mabot sa atang sibyahan o kutob sa mabot sa atang Facebook Live karong kapunon saan ka mga sulok ng mundo naroroon. Aka mga depita ka nun na nungkad, naminaw sa atong programa. Maayong hapang kinimali kaigan. Pag once again, welcome po sa inyong lahat. This is once again, Love Diaries with your DJ, Lady Diana. So, all right,
Sorry, once again, kumusta man mo mga suki o mga palengga. Wala may gatubag sa ito. I suppose okay na mo diha mga gala sa inyong nahimutangan karon. Inaot pag abusog na agdaray. Inaot pang relax na. Gahari-haray na lang. Aguban, gaduyan-duyan. Aguban, kamulo na lang siguro ginuktok mga gala sa pagnaminaw sa atong programa. Karang hapon na. And of course, sa kamulo pong gapanay kay Sikay sa ilang tag sa tag sa kapanimalay. Maayong hapon at maayong pagpaminaw sa ining lahat. Sa kamulong nasa ilang trabaho. Sa kamulong gabiyahe. Madulong sa ilang trabahoan. Madulong sa ilang mga eskwelahan. Sa kamulong ga drive sa ilang mga sakinan. Pag-amping mo. May ga-amping sa inyo. Pero pag-amping mo mga gala. I think sa ubang lugar karon medyo ulan-ulan na po ang panahon. Digas na po ng dalan. Basta digas na po may gala ang dalan. Ang pinggit ta ka ba si mapatulong das lain. Napalitas hangin mapatulong das lain. Oh, na magandang hapon sa inyong lahat dyan ha. Ay, sa'yo kaya ka tong caller ha. Samay ka lang muna dyan. Caller 6643. Oh, talig lang kayo. Ay, by the way mga gala na. Sa atong mga palangga nga mga winners sa tuang hugot mo isan mo last week. Isan siya nagigayo. Sign of aging nagsiguro ni inyong dalagang hindi. Ibungaw ko mga gala. Nalimtan ako hindi mga numbers dari sa atong stasyonay. Nagbasan siya kaayo. Papasailo pa magkahagun ninyo mga sugyan. Sorry na good. Nagsambay lang kayo dyan sa Maracadaog ha. Inaana sa akong mga kamot ang inyong mga numero mga gala. Ay, magandang hapon, by the way, sa ating mga Facebook Live viewers karag hapunan. Shoutout po sa inyong lahat dyan. O, kinsa man ni sila nga nagtanaw sa tuwa karon. Pwede kayo mag-comment yung mga gala ha. Ano magkaulog ang mag-comment? O, karo may bahalag basa sa inyong mga comments di ha. Ha? Basta na kayo gusto i-greet. Basta na kayo gusto i-shoutout. Basta na kayo gusto i-request gusun. Karong hapunan sa ating programa, pwedeng-pwede po yan. Libre lang po ang ba-shoutout dari ha. Lubos-lubosan na ninyo samtang libre. Libre pa. Pero siguro bulan, anime. Ningil lang siguro. Pero charot lang. Sa pag gusto magbasyaw, dahil pag-comment lang mo diha. Hindi ko rin bahalag basa sa inyong mga comments diha. And by the way, sige na tag by the way. Anyways mga gala, no? Today is Tuesday. And every Tuesday na atay basahon ng sugilano. Sige rin siya ng sugilano mga gala, no? Marag kapila ng gidni ni Hangi o ang aduan. Sender aning kanusta man basahon akong sugilanon Lady Diana. Sige atong basahon imong sugilanon karong adlaw. Usa sa atong mga Facebook Live viewers ang atong sender karong hapunon. Dili lang nako i-mention ha. Managsambay lang kayo dyan kay karon taon-taon magbasa na buta. Ato na pong paminawan ang usa ka sugilanon ng atong hatagan o ginagbay nga pagtambag ang ato ang sender for today. Anything else, my God, at us saniyeng. Ay, nawala man ang itong Facebook Live. Dali lang, ha? Oh, no, nawala ang mga gala. Manawagan sa itong technician technicians sa gawas. Balihan lang. Kuya Joshua, kung nagkikinig gaman ngayon, nawala man ang itong guan na exit ang sa itawag ani ang itong Google Chrome. Kuya Joshua, palihog ko, kuya. Magpatabang sa itong mga gala. Kaya hindi kaya sa kong powers. Hopefully, wala na nawala sa Facebook Live. Nawala na sa Facebook Live, kuya. Nawala ragkalit ang browser. Atong gilayban. I don't know what happened, pero next, nawala na sa galit. And you know you can't survive. So when you feel like hope is gone. Hopefully, wala na putol atong live, pero marag na putol yun, mga gala. Agwin, nawala yun na. And good siya. Nausa man doon. Unsa po na pag-aunsa ang nawala, rapat na galit, mga gala. Pasensya sa atong mga Facebook Live viewers, ha? Agway. Aha. Samay lang kayo dyan sa ato mga Facebook Live viewers karong hapunon. Atong maningkamutan nga mabahalik atong Facebook Live mga gala. Hanging mga comments gawala di ato nabasa. Ato lang gihapon yung basahon o niya taon-taon. So standby lang po kayo dyan. Nakalive pa ba yun ta? Ano pa man? Ay, dili na. Dili na live siguro kuya. Live
iba?

sa mga galaw ug nagdawag na kita sa Facebook Live. Pasensya guys sa mga Facebook Live viewers ha. And a caller, standby ka lang muna dyan. Kay dili sa tayo magkatubag og dawag. Magtubag-dag dawag mga kaigan. O niya, nainihag. Hindi gumanat og basas sa atong sugilanon garong adlaw. So kasantangan na po natong ginaseta pag itong live once again. So parahin lang mo diha sa inyong pagpaminaw. At ay ginagmay ng mga technical difficulties mga gala. No? Magkabutang nga, dili good malikayan. Mga nabasensya ka ayo. Itong hulaton sa kamubalik at ang Facebook Live, mga gala, ay ito magbasa o sugilanon para makadungog ang itong mga Facebook Live viewers na anapod nga mutambag sa ito ang sender karong kapunan. Magbasa sa tagadali ang mga text message, mga kaigan, ha? At sa aning basaw, rugdagaag pagtagaan, ang ikilag ka mga text message gagibadala sa atong programa, karong kapunan, from 394, Mother Benia, may gabon DJ Lady Diana Basarat ko, naninaw ko sa akong CP from Joshua Tupas ng San Carlos, Valencia City, Bukidnon. Magraghapon po sa iyo dyan, Kuya Joshua Tupas. Kumusta ka na gwapang Lady Diana sa Joshua Tupas din? Okay lang po si DJ. Salamat ka ay. Alright, so nanata mga gana, balik na sa Facebook Live, pero yun na nga, aha. Alright, so nangawala ang itong mga comments. Sige lang, itong basahon ini mga comments, gihapon ha magdanaw, gihapon ko sa itong previous nga live para makita gihapon nako ang inyuhang mga comments. I think that ang ubahan is so transfer na lang mo palihog mga kaina at tayo bago nga guan. Naka-live na po tayo once again. Sa katong old nga live, wala na itong balihin mo sa itong bago nga live mga kaiga. Alright. Magandang hapon po sa ito ang technician or ito ang DJ di agasahin sa may radyo kaibigan nakitingan. Nag-signify nga nag-hook up na po sila ngayon. Salamat ang mga hapon sa inyong tanandiya nga sign. Alright, time check is already 1:29 in the afternoon. Alauna, 29 na po sa kapunan mga kaigan. O panahon na para atong basahon ang usag ka mubo nga sulat. Hindi po sa gaanong kahaba na sulat mga gala. Mubo na siya nga sulat kaya ipadala sa atua. Para atong yapating basahon, atong isabton, at atong himay-himayon kung unsay problema nga buot patambagan sa atuang sender karong kapuno.

Salipag lang ay magkaigan. Here it goes. Matid pa ni letter sender. Dear Lady Diana.

0: That song is brought to you by Biogesic Tablet. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling, Biogesic.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: The best songs on the radio.

SRK Radyo Kaibigan. Mo 98.5

0: 98.5.
1: Ayes sa paliog pa ila o gatagasa.
2: Sana purok tris ni Sir.
1: Purok tris, asa dapit nga purok tris.
2: Purok tris Barubo, petisyon.
1: Ah, diya sa petisyon sa Barubo. Kinsa ang pangalan paliog?
2: Judith Ligardi, Pastor.
1: Okay, iga na Judith, unsa may atong mapabot sa atong mga tigpaminuan?
2: Ano, pasalamat ko sa Ginoo, Pastor. Sa pinagi sa DGMAC na napaso ang akong apong sa likod na buwan o tubig init o niya. Wa ko'y laing gisampit. Akong girebyok, Pastor. O niya, nakahinomdumang kung anap ako'y DGMAC na isa kabuok. Akong gipahid sa iyang likod. Wala dang tig isa kaminuto, Pastor, na wala ang iyang kahapula. Niya, wala din sa libutoy.
1: Okay, so okay na siya ang bata. Dakoon na ang magkapaso. To siya kay tubig mangyod na ininit.
2: Okay na siya, Pastor. Pero laki ko po salamat sa Ginoo, Pastor, na ligamit ang DGMAC na makaayo sa paso sa bata.
1: Okay, Igan. Salamat kay Igan. Salamat kay Kaayos pagtawag.
2: Salamat, Pastor.
1: Igan, Judith.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
3: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
3: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, matanghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
7: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan nga Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon bawal na gid na. Ug silutan ang musupak. Ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office ug Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
8: Si Teresa Ejero sa Hingaog City.
1: Yes, Igan.
8: Magdesimony ko party sa Aroma. Nagatiman kong tigolang, Pastor.
1: Okay.
8: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiili, Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
1: Okay.
8: In 1 month siguro, Pastor, nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tapos siya hubag mo yung yaplas. Din boto, din na ulian. Din karon, dili naman na siya makaliyok. Karon, Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro kung mga tulo ka kuan botilya. Tulo ka baton. Karon siya, Pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon, Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sidaanan.
1: Salamat sa Diyos.
8: Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na, Pastor, kay takuwi kay siya panalangin. Ngayagig panglangin na mong haplas. Nga may akong ginagamit sa iya.
1: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
8: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya. Thank you.

0: pre? Nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
1: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pagbalit sa abono, mahal na kayo.
0: Maugyud na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
1: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
0: Ato-ato rani pre ha? Rumix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Rumix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bug-at ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapagyod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
1: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
0: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pagyon, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan ug mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta, induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning dapitan nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
1: Kung mao ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni
0: para ato ra pre kay tag-iyaan ni Rumix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Rumix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
2: Bisan ka boss kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Panon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan?
3: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: The best songs on the radio.

0: 51 minutes past 1 o'clock in the afternoon. Alauna 51 na po sa kapunan, mga kaiganan. You're still listening to Love Diaries with your DJ, Lady Diana. Alright, so welcome back sa ating lahat at maraming salamat po sa mga patuloy pinagnikikinig sa ating programa ngayon sa Regalain-Lain Radio Sets. O sa tanang naka-lando baghihapon, nagatambay baghihapon sa Facebook Live karong kapunan. Once again, mga ganda ha, nag-re-live po tayo. Kaya nga ang unang live kaganina na putol, nawala ragalit. Unang live na tabag ukro, mga gali, na pag-search lang po ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Before tabag barahin, may galag magbasa sa inyo magatambag para kang sender kung kapunon. At uwas aning tabagon ang sakit tawag. Kaya mura ganina rin sa sing tawag, mga ganda. Ay, excited kayo ng itong caller kung kapunon. Si caller 762. Alright. Hello, maayong hapon.
1: Magandang hapon po, Lady Diana.
0: Wow, magandang hapon po sa iyo dyan. Si Kuya Black John V po ba ito? Ang San Fernando Bukidnon.
1: Yes po.
0: Alright, wait lang. Dali lang, Kuya. Ako sa hinayan, imuhang ano ha. Kaya medyo kusugra ka ayos. Sige po, may hapon once again sa iyo dyan. Kuya Black John V ng San Fernando Bukidnon. At sa mga ikaalagad ni Lady Diana sa imuha, karong kapunon, Kuya.
1: May short advice lang.
0: May short advice. Ay, Tagalog na pala ito siya. Ang ito ang kinakusgan niya, Kuya Black John V. Atong pangitang magdatambag po rin aside sa may San Fernando. Sige, atong bang minawan ni Muhang Tambag, Kuya, ibang advice para kang sender karong kapunan. Sige po, go ahead.
1: Unang-una po, dagang salamat. Anang nga naminaw. Sa kung nag-onboard ka ron, Lady Diana.
0: Yes.
1: Ang atong sa kababae.
0: Yes po.
1: Kasi nga lang ganyan niya.
0: Actually, Kuya Black Johnny, wala sa nabutang og pangalan sa iyahang sulat. Pero dili na po na ako i-mention iyahang real name, iyang real account, trawa iyang gigamit pag-send ang iyahang kuan na iyahang sulat.
1: Okay.
0: Si alias, unsa may pangalan, si alias, kuan na lang, alias Cindy. Ano na lang, si Ma'am Cindy na lang ito yung pangalan sa iyahang.
1: Pagka problem niya ang problema.
0: Yes, tama ka diha, Kuya.
1: Tanang... Ikaw na ito nga nag-LDR, gikan sa dool, nila nga relasyon.
0: Yes, tama.
1: Ito nga, nag-LDR.
0: Nag-LDR sila, kinanabaho daw ang lalaki sa Manila, Kuya, munang ng low distance relationship sila.
1: Tanaw niya nga, kining, tanaw niya nga, nasa pagsalik sa iyang uyab.
0: Mm-hmm.
1: So, unang-una, hindi kita magpadala sa atong barkada.
0: Unsa agad ang lalaki ang dili magpadala sa barkada?
1: So ang bahay, ingon man kuno yang barkada nga kuan. Sa to?
0: Dili na balikan ang lalaki kumbaga. Tambag siya mga barkada sa iyaha, dili na balikan ang lalaki.
1: Okay, wala may mahinahimong rason nga nakita na to ani.
0: Aha, ang gibali, kuha niya grason, Kuya. Kuya Black Sun, ipana lang sa kuha, ha? Kaya matod pa niya, sa panahon daw kuno nga nagmanila na si Kuya, katong ang lalaki, kung ano kuno, dito na nagsugod yung mga kabalaka. Labi na daw kuno nga ang lalaki is nag-my day o bisan kinsang mga babae nga kauban na daw kuno sa trabaho, Kuya. Pero gibali, nag-selos, yes po, selos ang hinungdan.
1: Pero wala may rason nga. Wala may rason yun nga uyab niya. Wala takabalong friendly lang gini siya
0: maupod,
1: sa mga babae.
0: Maupod na ipinagpangutanan ako diha. Kung sa bagay tinuod ka ha, nga hinungdan, nga nung na may dipod do ang iyang uyab kumbaga o mga babae, basin pod nga kanang hinigala lang or basin pod nga lain na gamit siyang account at may di ilahang kaugulingon ba ka ha? Ay, kung ano nga mga...
1: Dili tamang overthink kayo, wala man ta nagkabalong.
0: Aha. Kibali mo, wala po say konkretong ebidensya nga ang lalaki is nag-cheat yun sa iyaha. Siguro maulang to iyang iba siya. Actually, nagtanaw si... Okay, rin ako na-mention ang pangalan. Si Ma'am Stephanie po ang itong sender. Karoon, nagtanaw siya sa Facebook Live, Kuya Black John.
1: Kay, kuhan man, kining gagawas pa, makita man nato nga dili permente yung may dili. Matot sa'yo sulat, lahi-lahi ng...
0: Mm-hmm. Lahi-lahi daw nga babae ang ginamay day.
1: So, nagpasabot nga, kuhan, dili ingon nga, siguro friend na siguro.
0: Ah, basig friends ang ito to ni Yakel. Murag lisod po kaayo, katutanan babae ang ginamay di, ihatong uyabdanan. Murag lisod po kaayo. So basin mga kauban lang yun sa trabaho.
1: Dili, isa po na na, kaning kauban na niya sa trabaho, matutpa.
0: Aha, yes po.
1: Narabay, nabayay kumpanya nga bawal mag-uyab ang kriya niya katrabaho.
0: Ah, tama. Actually, mauri kasagaran company rule nga bawal yun mag-uyab ang makauban lang sa trabaho, kuya.
1: Bawal mag-uyab, Ben. Iksoon. Iksoon. Bawal yun po.
0: Aha.
1: May so, kumpanya mag-uyab na ako.
0: Yes, tama. Stick to sila sa ingon ana nga patakaran. So, para si mga kuya Black John V, nag-overthink lang or nag-selos lang si Ma'am Stephanie.
1: Oh, nag-overthink lang siya. Wamay nakita nga rason na niyo.
0: Mm-hmm. Tama po nyo.
1: Ang yan, nga di lang siya ipadayon lang ang naasa singkasing, di lang siya magpadala sa iyang mga amigo kay gawa siguro nakasalang laki nga ni Pupugin niya.
0: Maupod.
1: Gani siguro kung magkasala na amang gani tayo pasahilo gani.
0: Tama sa iyo ba? Oh, God. Ay, pero na nag-comment rin kuya Black John Vinga, pero og naa kay uyab, dili ka basta-basta nga mag-my day, labi na og naa kay uyab. Agoy, murag mo na ni debate karong may gala, pero... actually, dapat mong good po, bago tanong po siguro nato ang lalaki, kung unsa bagay rason, nga anong...
1: Oh. Istoryahan niya ang maong yang uyab.
0: Mm-hmm. Pwede mo gudin nga istoryahan do, ha? Mangutan na siya ba?
1: Pwede nga istoryahan.
0: O nga nung gimaydi to ni mo, unsay purpose ato, o ikaw ba ginagmaydi ato, kay basin nga po, lahi na gagamit siyang account. Uh-huh.
1: O, oh, muna na ba? O, oh, lahi gagamit, uh-huh. Gamit o yung mga kauban sa trabaho, kay basta kay akong na hinungduman sa uban nga kumpanya, bawal gid ang manguya, bawal ang doon.
0: Basin gid po nga, friendly lang gid po kaayo ang iyahang uyab kuya Black John.
1: Ituriyan lang na nila gawa siguro kung no, nahitik naman sa raon kay bisig mm-hmm. Diyan sa Facebook, makita man na ito ang mga tinaguan.
0: Yes naman. So, Mabalaan naman yun na. Yes naman. Walay eso nga magkumkum, Kuya Black John V. Sabi nga nila, di ba? Kung akay mga tinaguan karon ron, muubot ang panahon, magawas ragi hapon na. So para si Muha, kinahanglan na nila istoryahan doon ha, kuya.
1: Istoryahan nilang doon ha, kay doon may rason ko na, wala isaktong kuhan ba?
0: Tama po, wala isaktong pasigaranan kung baga ang ilang himo nga ka na nga panagbulag. O sabi po di Ma'am Stephanie, nga gugmahan pa siya sa lalaki, o marag maglisod siya let go sa lalaki.
1: Kuhan, kineng wala ka ng konkreto nga ebidensya, gito?
0: Tama, wala konkreto ebidensya. Kung galing man dili gid ba kung bali dili man galing comfortable si Ma'am Stephanie nga makita yang uyab nga gamay di og mga babaye o mga amiga baka ha, din ihang sultihan di ba ihang ingon sa lalaki nga dili ko ganahan ana dapat dili na ano ingon ana lang di ba madala na magunag ko kanang komunikasyon kuya Black John V.
1: Pwede na bang doon na istoryahan? Istoryahan na yung una ng istorya?
0: Oy, nag-reply ang lalaki. Katawa mo, Danny. Ay, nagdanaw mo karoon sa Facebook Live actually ang lalaki, no? Ang uyab daw kuno ni Ma'am Stephanie. Pagmatod ba niya, Kuya Black John V, friend lang nako ang akong ginamay day.
1: Nakaano pa, nakabalo ni silang duha lugar. Nakabalo ang laki, kabalo po ng uyab ang nagpadala sa isang uyab, anak.
0: Kabalo, gisiguro, kuya. Okay, nag-comment mang silang duha karoon. Actually, mga Facebook Live viewers na rin nato sila sa taas ng panahon. O ang babae naka-decide nga magpadala. O nasayod po ang lalaki na nagpadala iyang uyab. O siya karon ang buot pasabot ane itong isgutan. Kuya Black John V.
1: Nato pa silang duha ang kuhan karon naminaw.
0: Naminaw sila. Actually, comment sila sa Facebook Live.
1: O sa Tagalog pa. Ilang dalawa nakikinig.
0: No, nagkikinig silang dalawa ngayon eh, Kuya Black John. Ambot lang ka, haon sige pang bati ani nila karon. Pero ano ba niya?
1: Akong ingon niya. Okay, hapit namang time po nako.
0: Aha, sige po.
1: Istoryahan lang niya nga, kuan, ayaw ay dili ingon ana kay di ko gusto ana. So,
0: tama.
1: Ilaha
0: lang yung ipaagi sa kanang masinsinan nga panagstoryahan ay duha. Okay.
1: So, siya sa iyang barkada, huwag mong guna kabalo iyang barkada about nilang duha.
0: Mm-hmm. Gunanat lang yun, no? Sige po, salamat kayo.
1: Ikatambag niya, Lady Day, na?
0: Mm-hmm. Salamat kayo. Kuya Black John B, once again, ang San Fernando, Bukidnon. Manimbaya ka, kuya, sa inyong mga friends?
1: Timbaya lang ko, Lady Day, na?
0: Sige po, go ahead, kuya.
1: Mag-request ko ang song daan, kasi palong.
0: Sige, saan ang song, Kuya Black?
1: You're all I need by with Lion.
0: You're all I need. Sige, ito nang i-play karon taod taod. Go ahead, kuya.
1: Great. Great na ko ang akong mga kaparintihan, mm-hmm. mga rebelo Romano, maputi dela Serna, Liren, mm-hmm. Taray, Labor o Lion Duryak, Andayan. Mm-hmm. O may someone di ay.
0: Mm-hmm.
1: Carlos, ayun. Juan Dayon, anang sa akong mga amiga.
0: Mm-hmm.
1: O, si Eliane Bernades, si Mamaglasang, si Carol Dayon, si Bandi, si Dingding.
0: Mm-hmm.
1: Then si Flor.
0: Mm-hmm.
1: Dayon, si Linlin, si Rian.
0: Mm-hmm.
1: Dayon, si Annalyn. Dayon, especially di sa mga lady Dayon, ha?
0: Yes. Yeah. Salamat po, Kuya Black.
1: Hindi na kayo karoon pag ikaw kabalik tawag.
0: May problema.
1: Dayon.
0: Mm-hmm.
1: Ang kuhan Dayon kang Romeo Tsang, o sa CEO, mm-hmm. o sa inyong tanan terbante di istasyonan, o
0: yes,
1: sa tanan nga nakailan ako,
0: uh-huh.
1: Tosong bitayas ang Mindanao. Dahil salamat. Umura din lady Dayon,
0: ha? Alright, salamat kayo kay Black John V sa pagdawag mo sa radyo, kaibigan.
1: Mauni ug ato ni.
0: Mauni ug ato ni. Aha, that was once again a Kuya Black John V ng San Fernando Baginon. Magselos man gani ko mo heart react akong uyab unsa na lang kag mag my day na. Actually, tama nga naman, mga gana, no? I mean, kung depende po siguro na sa personalidad sa usa ka lalaki. Pero kung lalaki ka, nga gahuna-huna siguro ka sa bation sa imong uya, bili gini mo mabuhat nga mag-my day og laing babae sa imuhang account. Labi na nga naa kay uyab in a relationship ka. Pero siguro po, na yung mga lalaki nga, sobraan ka-friendly, mga gana. Kung sa ilang ka-friendly, murag ma-invalidate nila or ma-set aside nila ang feeling sa ilang uyab. Kasi nga po, ginavalue gihapon nila ang ilang friendship with other people and with other girls. Sana di kami nag-uusap sa personal kasi hindi siya nagpapakita. Bakit naman po, dapat yung pag-usapan niyan. Murag din na lang siguro itong magtambag, ani, kaya naminaw mo rin silang duha karon. At anong natubag ang itong tawag magala si caller 9174. Maayog hapon, ay kanimo di ha? Hello po?
2: Oh, good afternoon, Giti Dayana. Huwag labi na sa atong mga happy listeners.
0: Mm-hmm.
2: Nalaman ka, Giti Dayana.
0: Ay, magandang hapon po. Kuya John, ang halapitan, San Fernando, Bukidnon, kuya. Okay lang po si Lady Dayana.
2: Okay. Salamat sa Diyos niya na.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Sige po, Kuya John, mo advice ba ka sa tuwang sender karon?
2: Sender, mayong hapon. Salamat ka sa pagsalik ni mo sa Diksa kay Retso kaibigan niya. Mm-hmm. Imugipad na mong sulida nun.
0: Mm-hmm.
2: And salamat po usap sa paglantaw sa Facebook.
0: Mm-hmm.
2: Labi na sa tuwang sender, labi na sa imong uyab nga LDR.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
2: Okay. Dili ko mayo hanas nga magtalambag pero atong paningkamutan kung unsaon na to pag give up ang inyohang problema.
0: Mm-hmm. Sige po.
2: Maring hapon, tender og mga di Dayana.
0: Yes po, kuya.
2: Unang-una, sender sa imuhang, sa akong na kwanani, sa ako ang natungkad sa imuhang sugilanon in Asia.
0: Mm-hmm.
2: Hibalo ko nga boy, nakibalo ko na nakapaminaw ka.
0: Mm-hmm.
2: Kaya nag-comment man mo sa usag-usa.
0: Yes.
2: So, ang ako, ani, sender, salamat yun nga napadala. Eh, ani,
0: mm-hmm.
2: kung ikaw nga nabilin sa Pilipinas, number one, kung doon na mo ipanumpaan din sa Pilipinas, unang-una din sa Bukidnon, kaya taga din
0: mm-hmm. Mm-hmm. Taga kung ani sila yata, kuya, taga Cotabato ni sila.
2: Oh.
0: Ay, ang lalaki na sa Manila karon.
2: Okay, matagyapon. Bukid lang tagyapon na. Okay, tinani siya. Kung naamoy panumpaan sa usag-usa, ang inyong buhaton ni Ana, boy, siguro bawal na siya nga magpakita ka mga babae diha sa imong Facebook account kaya mm-hmm. na insulto na alang sa imong uyab.
0: Aha, insulto alang sa imong uyab. Alright.
2: Okay. Mm-hmm. At huwag kuhaan siya ang particular side. No? Kay haron gyud nimo matugkad. Kung baga kung karon nga higayon kay high tech na.
0: Mhm.
2: Karon nga higayon kung ang kanang buhaton nimo sa imong uyap kung gubuhaton po na diri sa imong ilyar diri sa Pilipinas unsa may imong kapagabuhaton.
0: Tama. O igon ani kumbaga ibutang niya iyang sitwasyon sa iyang uyap. Pagbaylo silang duha, unsa imong bation kuya kung makita nimo iyang uhang uyab nga magmay day og mga lalaki sa iyang Facebook?
2: Imo man ang nabuhat. Sa duha ka mga mata sa imuhang uyab diri sa Pilipinas nga imong buhat sa pinakaingon ana di ba sakit?
0: Tama. Maogid na.
2: Karon, useless ang inyuhang pamuyab kung ingon ana sa social media na gani na dili mong pakita bisag istorya naman useless siya nga magpadala kag sakit sa imong linalang diri sa Pilipinas nga na ay nakita nga something. Diba? Ato nang pinan. So, ang kana siya, number 3. Ang number 3 na niya siya nga side, di na tayo maabot sa dos. Ang number 3 nga side, kini siya. Kung unsa ang inyong relasyon nga nasugdan, kinahanglan ang Facebook account, kinahanglan yun na siya nga walay makapabuta sa usag-usa. Mogid na ang usa. Ang usa ninyo nga, tandaan. Or timanan. Sa inyong relationship. Karon ang nahitabo niini. Ngayon, kay matod pa nimo sa paglakaw niya, paingon dito sa Manila. No? Sa paglakaw niya, murag. Sa to?
0: Dito nagsugod iyang mga pagduda, Kuya John.
2: Na na mga pagduda. So ang sign dead nga atong buwian sa karong hapuna, kini siya. Ang sign nga gipakita sa atong labo mga kagahom, nagpakataw gyud sa social media.
0: Alright.
2: Oh, mauna siya tinder ang imuhang lantawon. Pero before ni muna siya buwian ang mga rason, aduna gyud na siya'y panag komunikasyon nga nung nabuhat ni sa ingon ani sa pinakasayon.
0: So kinahanglan gyud og komunikasyon sa ilahang duha Kuya John para maklaruhan sila.
2: Kita sa atuang relationship, kung gusto ka nga magdugay sa niyana nga mga pamaagi, mabuhat na nimo nga never ka mo pasulod og mga account bisan pag friendly. Kumigan kay naa ka sa LDR nga dili ka maglong. Siguro murag mapukan ang imuhang hinigugma diri sa Pilipinas. Kumigan ka doon na makagipangkita nga anomalya.
0: Tama. Kibali murag aside sa makaguba pud og makaguba og pagsalig Kuya John sa ihang uyab.
2: Mahuyang gyud ang pagsalig sa usag-usa kay gisugdan na mo sa ingon na ka sayon.
0: Tama.
2: So ang imong buhaton diha. Buhaton nimo diha sender. Kinahanglan yun na siya o panag-usapan sa inyo house Tagalog pa. Kinahanglan yun na ninyo, inistoryahan ninyo sa kung unsa ng hitabo. Nga no, naingon ani.
0: Yes.
2: Kaya kita, mupasailo man ta, mupasailo ta sa atong isag-isa kay kita makasasala man, wala matay perfecto, aning kalimutan. Pero, ang dunahan imugid siyang suknahon sa diksyon. Kumbaga, suknahon ni Musa, imuhag yung imuhang balaod.
0: Yes.
2: Nga, mas labing mayo nga masayod siya sa imong balaod sa inyong relationship nga bawal ka na. Nga kanang matang mga pictures nga inyong ginapost diya sa inyong Facebook. Unsa man yung pagtanaw na masukad, dili uyab.
0: So dapat sila magsurihanay duha para at least man lang mapagawas ang ilang ipangbati, mapangutana ang gusto ipangutana, matubag ang gusto matubag. Para maglaruhan sila duha, di ba? Nang dapat magstorya gud mo duha, Ma'am Sander.
2: Kinira ba nga hitabo? Kini siya nga panghitabo sa inyo nga relationship? Nagkaroon ni siya nga magka-toxic. Ano man?
0: Magka-toxic yun, tama.
2: Magka-toxic, magkaroon ni sila sa ilang relationship. Kung dili nila ni masitol, magkaroon na sila, maadto na ni sa toxic or kumbaga, wa na klaro nga relationship.
0: Oo, yun. Ang ending manggod ani, kung dili ni masulba, dili ni masturyahan duha, magkaguba ang pagsalig, na ay mga pangutana, nga mabiling pangutana, maka-overthink sa usa, ang ending, pagbulag na gihapon.
2: Okay. Kuan man, dihagid na siya mulungtan. Nga naman kay sa Atong hubaron ang sign nga gihatag sa atong labang magagahom kay dili ako'y nag-boat ana.
0: Mm-hmm.
2: Atong hubaron ang sign. Ang sign manggod diha, manggod mga kaigsoonan ko. Ang atong manggong bantayan diha. Ang atong bantayan diha nga maghatag ali og sign. Unya natuod ra bagyod. Natuod ni siya. Anong maingon ana?
0: Mm-hmm.
2: So ang atong mayon himuon. Gumikan kay nakita naman na sa social media kung unsa inyong mga rason kay gugmaan man ka sa isa ka gugmaan man ka sa lalaki.
0: Yes.
2: So bisan pa kung 500 million pa ang among ibuhos dire si Redjo kay bigan kung ang imuhang kasing-kasing di gyapon pagpatuo sa amuang tambag, wala ni mahimo gumikan kay imo man ang kagalingon nga matuman.
0: Tama.
2: Pero dili ka makamahay kung unsa man galing ang sangkuan sa inyong relationship nga kamo magbulag pinaagi ana nga mga sign, basta kaya nga kuha nga bawal na ka na, usba na ka na, ingon nimo, usba na ka na imong gibuhat nga makapapuling alang nako kay mawad ang kong salig kung pirmi lang na nako makita nga masakita ng akong dughan.
0: Yahan ang kibali ipagawas nga paggibati niya mga hinanakit sa lalaki, di ba? And of course, iharan ng masulti sa lalaki kung magstoryahan ay silang duha. Feel magod na ako kay murag dili pa magkakuan ng babae. Dili sa marag maglisod siguro sa sama, noon ang babae, magod na magigala, tagas ginigarbo ang mga babae. Maglisod silang paubo sa ilang pride ba? Dili sa gusto magigstorya. Pero ma'am sender, kung gusto ni mo nga masalbar pa ni inyong relasyon, iset aside na ng mga garbo, pagstoryahan na imong duha. Aron maklaruhan mo kung unsa pa padulngan sa inyong relasyon.
2: Found na nga sign nga. Imod na nga sign ka ng nata garbo. Imod na siya. Ikuan ka na siya. Lain, malain ka na siya. Nga istorya sa atwas kanginan. Ingan ani na lang. Is kinahanglan nga tingnan ni mo siya kung friendly man lang. Pwede ba laki? Ang friend? Nga aron po nga unsa may makuha nga laki man.
0: Aha, so iyang ang yun nga pwede ba instead nga sa mga babae mo duol ang lalaki, pwede bang sa mga lalaki na lang para at least wala si dudahan. Dili sa magsigig ka balaka, sigig overthink.
2: Okay. Kung ingon na naman nga magpatayon ang relationship nga dunay mga something. So I'm sorry ah sa pulong akong nagwian. Mamagid ni siya nga bigid na siya maglungtad basta firme buhaton ingon ana.
0: Alright. So yun lang po Kuya John. Ang gibali solusyon ni Markita ani is ilalang yung komunikasyon duha. Dapat magstorya silang duha.
2: Oo, kay aron nga makita ninyo sa sagusa kay ang mga pagduda manggod sa ato ang sender is natinuod manggod.
0: Mhm.
2: Mo na itong kuan o kuan na nato siya level. Kana kay gipakita sa social media or sign nga gipakita gyud gihatag gyud sa atong labang magagahom. Nagpasabot na siya nga dili mo sugot ang atong labang magagahom nga naay insaman kahati. Mora na yaku nga ako na ipabot ninyo sender kinahanglan nga inyo nang sabuton sa sagusa o kung sa ilong taran niya nang tanan. Kita makapasaylo mantas atong kagulingon kay basaylo ko manggani ang atong labang makagagahom nga gilansang sa cross.
0: Alright, ay napalo ang Kuya John. Napunta nag-oras si Kuya John makagala na ba si makitawag pa ni Sugbalik. Pero salamat ka ayun, nagkuhat akong punto ni Kuya John mga isod mong good nga makita ni Sender. Ano, ito nagdabagon once again ang sa katawag mga gala from Kuya John. Hello Kuya, padayon Kuya.
2: Sorry.
0: Imong advice.
2: Sige. Muna lang na siya. Then kinanglan po nga Sender nga magsalig mo sa sag-usa. Yan sinanglan po nga bisag lagyo ka mo. Mudangop kita sa labo magagaho mong simbang kita. Magalagat kita. Pangayoon na to ang giya sa labo magagaho mga unta. Kamu man lang galing ang ilapit sa isang usa nga dili mo sangkot tingnan nga magkatuktik ang relationship.
0: Yes. Alright. Salamat kaayo Kuya John. Sige po, go ahead Kuya, imo ang panahon sa pagpanimbaya.
2: And for now, to all my friends na kakanginan o kay Kuya Black John B. Yung hapon ni Muria. Kuya Black John B.
0: Yes.
2: Sa panmagkanam naman sila, no?
0: Mm-hmm.
2: Nagihapon din sa halapitan sa Fernando kang inyo siyang dahil kang Sir Tata Retisa gipangminganon ako sila ani nga mga maayo nga mga broadcasters and then kay inyo siyang lalang kang Pastor Don Galio o kay DJ Aya sa tanan nga mga friends kang inan mayong hapon then pa request ng song
0: yes po ang sumunag ang song Kuya John
2: para sa sin Mm-hmm. There na is I love you na lang sa tago by Aegis.
0: I love you na lang sa tago by Aegis. Sige po, ito lang i-play ka ng daore, Kuya John. Kana lang po!
2: Kana lang sa lapitan sa Fernando ng Bukidnon. Kini si John Alan sa programa. Mayong hapon. Bye-bye, God bless. Province Bukidnon. Amping ka mo sa siyudad sa Valencia after San Fernando. Bye-bye.
0: Alright. Maraming salamat po. That was once again Kuya John ang halapitan San Fernando Bukidnon. Muna itong last nga tawag na matubag nato kung kapunod makikali ha. Once again, last na po na caller na matubag ni Lady Diana si Kuya John. Kaya tagahin pa nagbasahunon ng mga tambag o mga text message mga gala para kang sender karong kapunod. Alright, kadali lang kayo. At saan yung basahon, kadali ang mga comments sa Facebook Live. May gapon, Lady Diana, pwede ko mag-request yung song. Ang title, Mas Mahal na Kita Ngayon. Salamat, Lady Diana, watching from Hinguog City. Ay, magraghapon po. Kang Igan, J-Lord, Hersalia, Rosalinda, all the way from Hinguog City, nanonood po sa atin ngayon sa Facebook Live. At wala nag-play karoon taon-taon yung mag-request ng awit. Ha, Kuya Igan, J-Lord, Kumusta daw? Igan at J-Lord Herasalia Rosalinda all the way from Hinguog City. Salamat once again na maghapon. Actually, tama masagot to ang ingon ni Kuya John. Usa ka takong insulto mga higala. Kay kung ako bitaw mismo, no, babae man ko. Kung sa ako amang galing na naitabo ng akong uyab. Like, my day, huwag laing mga babae. Pagkamo na lang, siguro. Kung friendly ra ka, ayaw ka, marag friends na lang po siguro ta. At nanganin man kayo mga gala. Actually, there's nothing wrong with being friendly, mga gala. Walang masama dyan. Pero dapat po siguro, kabalo ka sa imong limitasyon. Kabalo ka sa mga butang, angay buhaton, o dili dapat buhaton. You have to consider ang bation sa imong partner kung in a relationship na ka mga kaigan. Whatever the reason nga na nagmaydi ka, dili man o friend man o best friend, knowing nga na kay uyab, I think nakalapas ka sa boundaries. By the way, communication is the key. Rajon, para maklaro ang tanan, tama. Mas dindot mag-una magkasturyahanay silang duha. Kasi nga po, siguro na nato kaganina, kung magstorya mo duha, mapagawas sa inyong mga hinanakit, inyong gusto istorya, inyong mapagawas. Mga pangutana nga gusto ninyo pangutanon, matubag ba? Bahatagan o katinawan ang tanan. E kung dili mo magstorya duha, magpabili na gid ng mga pangutana sa inyong huna-una, nga mga dili gid matubag, walay katinawan, walay kaklaruhan ang tanan. Na masulbad din yung problema kung dili ninyo pagitaag pamaaging masulbad na. Wala, if ever magaling nga kung si sender po ang dili gusto makikstorya, magutan na lang po kung ma'am sender nga naman. Diba? Bakit ayaw mo makipag-usap sa kanya? Diba? Ato pong paminawan ni anxiety. Diba? Saan na po siya rason? I mean, sakit man yun siguro ang gibuhat ni sa lalaki sa iyaha. Pero kung galing man nga gusto pa ninyo maluwas, gusto pa ninyo hatakag second chance in yung relationship, then set aside na lang ng mga pride, ma'am sender, no? Kapag storya mo duha para matinawan ka, ipagawas imong mga pangutana para matubag niya o paminawa po't iyang side kung unsa man galing iyang rason. Ay, sa wakas, nanagid babae ni Amin na taas silag pride. Ay, dili mag-inapamod lang po mga gala. Sorry girls, ha? As a babae, mga gala, no? Man, ma-overwhelm, magutas itong mga emotions sa sahay. Maglisod, tag-paubos. Pagkitag-pride, dugay kay maulian, mga gala. No? Mga babae, bito ang pag-mangluod, dugay kay maulian. Pero ang saon naman, dili masabi mangluod, dugo lay butang, dapat ipangluod. Ang ending, sa lagi apos mga laki. Sander, dili lang ni about sa LDR. Love can survive a thousand miles. Wait lang ha. Marag taas kini ang advice. Love can survive a thousand of miles, but it cannot survive a lack of trust, respect, and mutual effort. Maugid na, di ba? Maugid na magkabuhi isa usa ka long distance relationship, mga gala, no? Kanang pagsalig, ang respeto, o ang pag-effort sa usag-usag. O kung mawala na, dili gid na mulong ta, dili na mo last, o dili mo work ang long distance relationship, mga kaigan. Distance is never the greatest challenge in LDR. The real challenge is whether both people continue to choose each other even when no one is watching. Aha. Ang mas bugat nga issue dili lang kay ang trust o communication. I know. Asan eh? Wait lang ha. Ang mas bugat nga issue diri kay trust o communication. Normal nga masakitan ka kung makita nimo nga ang imong uyab sigig maydi og laing babaye. Bisan pa og ira nang giingon nga katrabaho ra na, dili puot pasabot nga automatic siyang nag-cheat. Pero valid ang imong gibati kay para nimo nawala ang peace of mind. Ang tinuod nga gugma dili basukod sa ginugayon sa inyong pag-uban, kundili sa paagi sa inyong pag-atubang sa mga pagsulay. Ayaw pagdesisyon tungod lang sa gisulti sa imong mga barkada. Paminawa sila pero ayaw itugyan ang imong kaugalingong desisyon sa uban. Sila mahimong musulti og ayaw na balika pero ikaw ra ang nakahibalo sa tibok storya sa inyong relasyon. Tama nga naman. Ask yourself kung dawato nimo si Jeff, kaya ba nimo nga tinuod siyang pasayloon? O kada naasay ka storya nga babae mo, balik na pod ang imong pagduda. Si Jeff ba tinuod nga nangayo og pasaylo, nagpakita og pagbasol o andam nga usbon ang mga butang nga nakapasakit nimo? Muna yung pangutana nga dapat nimo madungog sa imong partner, Ma'am Sender. Murang dapat yung ka makikstorya sa iya, ha? Ano ma-assess nimo kung tinuod ba yung papangayag pa sa ilo, ganabang andam ba sa usbon ang mga butang na nakapasakit nimo, yung nanagod nga mga butang. Dapat na nimong mag-communicate sa imong partner, Ma'am Sender. O gusto lang niya nga mabalik mo nga walay kausaban. A second chance is not wrong. But a second chance must come with responsibility. Kung walay pagbago, mahimong mausab. Mahimong mausab lang ang kasakit. Sometimes, the hardest decision is not whether to stay or to walk away. Ang pinakalisod ba o ang pag-ila? Kung ang imong gihuptan kay gugma pa ba? O kahadlok lang? Nawawala ang tao nga naanad na ka. Love is not proven by how hard you hold on. Love is proven by how willing both of you are to protect each other's peace. Kung tinuod nga gugma, kung tinuod nga gigugma ka ni Jeff, dili lang siya mo ingon nga salig lang. Ipakita usab niya pinaagi sa iyang mga lihok nga wala kay angay kahadlukan. Tamang-tama. O kung tinuod po ng imong gugma para niya, ihatag ang chance kung makita nimo ang tinuod nga pagbag-o dili tungod kay dugay na mo, kung dili tungod kay adunay paglaom nga mahimong mas maayong inyong relasyon. Do not trust your decision. A love that is worth fighting for is never afraid of honest conversations, admitting mistakes, and making real changes. But if you're the only one constantly understanding, compromising, and carrying the pain, it's no longer a partnership. It is a cycle of pain, Ma'am Sender. Remember, never stay just because of the years you build a future together. God reminds us that love is more than words. It is shown through your actions and our character. And 1 John 3:18, dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. If both of you are willing to honor God, communicate honestly, and work together to rebuild trust, then healing is possible. But if only one person keeps carrying the relationships while the other refuses to change, remember that God never asks you to remain in a relationship that continually destroys your peace and pulls you away from His wisdom. Pray for discernment before making your decision. Ask God not only to restore your relationship if it is His will, but also to give you the courage to let go if staying is no longer healthy. Wow! Medyo na nakita kong liog atong mga ganda. But actually, very true, no? I couldn't agree more sa advice ni Sir Blas. Ma'am Sender, I know you are watching. Nabalo ko nagtanaw ka karon sa Facebook Live. Kung mahimo, i-save ning kuan, i-save ning comment dari yung mga tambag na imong mga basa dari sa comment section. Ika na palang daan, I mean, madinawan yun ka. Kadang maha, at least matagan ka giya ba sa desisyon ng imong pagabuhaton. Dili ko kini madawat sa gibuhat mo nako. Lisod ka ayo ko maghistorya nimo karon kay naglibog gyud ako na huna ug dili ko masabtan ang tanan. Ay okay, I know. Kasabot ko ana Ma'am Stephanie. Ha? Kung dili pa kaanda maghistorya niya, then take your time. Tagaig panahon imong kaugalingon nga mukalma ka, ug mahimasmasan ka. Kung ready na ka maghistorya niya, then pagstorya mo duha. Dapat po willing sa muhulat sa imuha, ha? Salamat once again, Sir Blas Arbalarote or Sir Blas 2.0. Manonood po sa atin ngayon sa Facebook Live. Naghatag sa iyang advice para kang sender karong kapunuan. Balin sa tasan ng telepon ng may gala. Magbasa tag mga advice. Dere from 6140 Madrid Perea. Good PM, Lady Diana. Maulan nga hapon sa imuhog sa tanang staff ng radyo, kaibigan. Mutambag ra ko sa sender pero mura kulang iyang storya. Kung nagbulag sila karon tungod sa May Day sa lalaki, siguro storyahan na lang ni nila basin mo okay pa. Kanara DJ, kaya nabitin ko sa story. Salamat sa pagbasa, Lady Diana. Maraming salamat din po. Nagpagawas nag-storya itong sender, mga gala. Dili pa sa andam makikstorya sa lalaki. And to the guy, nga namino po karon, you have to respect that. Kinahanglan niyo ng respetuhon. Kaya of course, that's the consequences of your own doing. Mamanay resulta sa imong nabuhat. Parang naingon ana siya. So respetuhan na ayaw sa dali-dali ang makikstorya sa imuha. For discernment, tama gitong advice si Sir Blas. Ampo Ma'am Sender, pangayog kaalam sa Ginoo. More than anyone else in this world, Ginoo ra mong ginasayod sa tanan. Ginoo ra mong makahatag sa atuag, katinawan, lamdag sa tumbang huna-huna. Ma 2991, Lady Diana, kung love pa niya iyang uyab, tagaan niya og chance, ipaglaban niya iyang pagmamahal sa lalaki. Nga nara DJ, salamat po. Wala pa niyong opinion mga gala, ha? Kaya ito mga texter na mina, arapod na sila. Sa mani, Sir Joshua Dupas, nagpadala po siya iyang sulat ba siguro niya? Ano na niyong basahan na rin ako? Sunod, Sir Kuan, ha? Sir Joshua Tupas. Parami ang ating mga kuan, mga texter, mga sender, mga gala. Willing naman ako maghintay. Salamat po, Sir Daniel. From 886, Mari Pinamang Hapon, BFF. Sa wakas, naano dyan ka? Pero kadlawa, dili na lang ang kahaponon. Karang DJ, pasalad kay Ate Yana Jane Morales, kang Lynn Samaco, kang Stephanie Perez, thank you sa always nga pag-greet, my friend. Ambing po ka, pero may always dira, my friend, dira sa all my friends, kay DJ B. Sa tanang DJ, na lang dira sa radyo, kaibigan, especially sa imo BFF. Shoutout imuhang family BFF, si Angelica Kunugne, taga Proknoy, Bitugaya, Valencia City, Bukid Noy. Magandang hapon po sa iyo dyan. Atong BFF, Ma'am Angelica Alisuso Kunog ng Purot Noy Bitugaya, Valencia City. Salamat BFF, maging hapon once again. Para ko askog song, ubus na ako pag i-play BFF kung nadara sa inyong playlist kung napakay oras. Kung wala na, ugma na lang. Kung nako paminawon BFF basin, ugma pa ni ma-play akong request. Grabe ka understanding. Salamat na maging hapon once again, Ma'am Angelica Alisuso Kunog, ha? Salamat ka ayos imong pagpaminaw o pagsunod-sunod sa atong programa matag hapon. Advice from Sir Blas, if you are not willing, if you are not ready to talk, do not force yourself. Ayaw pug sa imong kagalingon kung dili pa kaandam magigstorya or maatubang sa iyaha. Take your time to take the time you need to pray, to reflect, and allow your emotions to settle. Decisions made in the middle of pain often become decisions we later regret. Tama yun. Basi kung mag-decide ka karon dayon in the middle of chaos pa imong kasing-kasing, basi ka lang desisyon na imong mabuhat, imo ra nang basulan in the long run. So, take your time, Ma'am Stephanie. Ayaw pagdali-dali. Take your time to pray. To reflect and allow your emotions to settle before ka makikstorya sa iyaha. Thank you po sa mga advice after niyo, after nito. Kakausapin ko na siya sa personal. Ay, talaga. Ang ganda po ng advice niyo. Wow, salamat naman. Maraming salamat, Ma'am Stephanie Perez, once again. Good afternoon, DJ Gagwapa. Pasarad dire sa Lurugan. Lady Diana, pahulay sa trabaho samtang naminaw sa imuha. Sambag na ako sa imong sender kung wala kay pag... Pagsalig sa imong uya, bulagi na kay patay ang relasyon kung wala'y pagsalig. Mapulaan ramudo ha. Kadugayan. Tama nga naman. Walagi padulungan ang relasyon kung wala'y pagsalig, mga gala. But then again, dili man maguba ang pagsalig. Kung wala po yung makaguba sa pagsalig, mga gala. Nagdapat na ito ampingan ang pagsalig sa itong partner, ha? Dili na ito sayangan. Dili na ito i-take for granted ang trust kay ihatag sa itong mga partner sa ito. Alright, time check is already 2:32 in the afternoon. Alas 2:32 na po sa kapunod, mga gala. And for now, standby po muna kayo dyan. Stay put lang sa muli, mga gala, ha? Kayo mabalik pa si DJ Unia Daod-Daod para sa paghatag o finaling at tambag para kang sender. At mawaiting maminabot na mga kaigan sa inyong request ng mga awit.

So once again, stay put lang po kayo dyan, mga kaigan. Magbabalik po tayo. At ito ni Paminaw ng isa kagi-request nga awit from our kaigan John V ng San Fernando, Bacidon. You're All I Need by White Lion. Only here in 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni og ato ni...

0: That song is brought to you by Rexerol Forte. Rexerol Forte, mas paspas banat sa upat.
1: Ako eh, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana.
3: Rexerol Forte!
1: Di kaliho, di katrabaho, hasol kaayo mabugahat.
3: Rexerol Forte!
1: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
3: Rexerol Forte!
2: Maunang diskarte na ako. Discarding bisnak na to.
3: Rexerol Forte!
2: Mas paspas banat sa upat!
4: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
5: Unilab quality yan.
4: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexerol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: The best songs on the radio.

0: XRK
1: Radyo Kaibigan.
2: Palipalayla og taga-asa.
3: Tagom.
2: Yes, sa padayon igan sa pag-testify.
3: Ako si John Yanong, 5 anyos. Sa kong paminaw ang inyong programa sa radyo.
2: Okay, salamat yung gaayo.
3: Sa kong ka-stroke, Pastor. Liman ako kato, ego niya, kaloy sa Diyos, nakalakaw ramapong ko.
2: Uy, salamat. Tulo
3: na ka butili ang, tulo ka butili ang bigama ka kung napalit.
2: Okay, igan, sige.
3: Mas niya, itong isang gabi, sa kitan ko siya, ako rapong gaplasan, kaya naman ko nabilin pa ng mga lupas na bigamak, akong gaplasan, akong tiyan, nga ano siya, akong bitumar, kaloy sa Diyos, naayor man.
2: Salamat kayo sa Ginoo. So, pinakapsula imong niinom at to, tapos naayor yung sakit sa imong tiyan.
3: Usara?
2: Usara, ang usa imong gaplas, usa imong giinom.
3: Ang usa akong gaplas, ang usa akong giinom.
2: Okay. Taga-Tagum ka, Igan? Asak napit sa...
3: O, ako sa Talisay, Seminary sa Tagum.
2: Okay. Salamat kay kaibigan. Salamat kay kaayo. O, kaya sa kanyang pangalan, Paliog.
4: Nakaplas po kay Aroma na eh.
5: O, maugali. Papalis ko itong pag-ana ka din sa Tagum. Nagpalis ko duha.
4: Okay. Duha ka, Aroma. Okay.
5: Hindi ako parang ako. Nindos niyo kayo na nagulungan itong nangulmul.
4: Oo.
5: Salamat niyo sa panalangin na hindi sa Ginoo ang imong mga kuhan.
4: Okay. So, imong punto na ay nangapras kag aroma na wala ang ngulngul sa imong tiil o nakatakas.

0: interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest. Ah, sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Pawn Shop. Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
1: FA Pawn Shop.

57 minutes past 2 o'clock in the afternoon. Alis tosing with a chat and a pause sa kapunod mga kaigan. And you're still listening to Love Diaries with our DJ, Lady Diana. Welcome back sa ating lahat at maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon. O sa tanang nagatambay paghihapon sa ating Facebook Live, maraming salamat at welcome back sa atong tanan. Ako hurt na magbasa ang mga nagfinaling itambag para kang sender karong kapunod. At sa aning nga basahan ang pipilag ka mga comments din rin. Ma'am Ruby Rose Pamplona, may hapon kini mo rin. Ma'am Ruby, salamat sa imong pagdanaw sa atong programa karong kapunod. And Ma'am Grace Rendon from Banga, South Cotabato, magandang hapon. Thank you so much for watching sa atong programa karon. Maraming salamat po. Mensahe atong sender mga galamat at maniya. Dagang salamat sa tanang nagtambag, Lady Diana, o sa inyong mga tigpaminawan. Kung namino, good Jeff, paghulat lang sa gamay. Kinahanglan pa na ako og panahon. Isagutan na lang namo ni kanisa sunod. Uban na sa mga ginikanan para tarong yun. Maokini ang rason nga nung nagpadala ko ninyo aron makadungog sa inyong tambag. Salamat kaayos sa pagbasa, Lady Diana. You're welcome po. Okay, nabasa ta naman ni kaganina na para akong basahon once again ang advice from Sir Blas R. Balarote. Easy finale nga tambag para kang sender. So Ma'am Stephanie, once again, maing hapon sa imuha na salamat sa imong pagpadala sa imong programa. Kining kini Ma'am Sender, dili ni about sa LDR or long distance relationship. Because love can survive a thousand of miles, but it cannot survive a lack of trust, respect, and mutual effort. Distance is never the greatest challenge in LDR, but the real challenge is whether both people continue to choose each other even when no one is watching. Ang mas bugat nga isu diray kay ang trust og communication, Ma'am Sender. Normal nga masakitan ka kung makita nimo ang imong uyab nga sige og maydi og lain-laing babae. Bisan pa og iyang giingon nga katrabaho ra na, dili pa sabot nga automatic sang nag-cheat, pero valid ang imong gibati kay para nimo na wala ang imong peace of mind. Ang tinuod nga gugma dili masukod sa gidugayon sa inyong pag-uban, kundi dili isa paagi sa inyong pag-atubang sa mga pagsulay. Ayaw pagdesisyon tungod lang sa gisulti sa imong barkada, Ma'am Sender. Paminawa sila pero ayaw itugyan ang imong kaugalingong desisyon sa uban. Sila mahimong musulti nga ayaw na baliki pero ikaw ra ang nakahibalo sa tibok storya sa inyong relasyon. Munang pangutan na imong kaugalingon nga kung dawato nimo si Jeff Bale, kaya ba nimo nga tinuod siyang pasayloon? O kada naan siya kastorya nga babae mo balik na purang imong pagduda? Si Jeff ba tinuod nga nangayog pasaylo, nagpakita og pagbasol og andam ng usbon ang mga butang na nakapasakit nimo? O gusto lang niya mo balik nga mo nga walay kausaman? A second chance is not wrong, but a second chance must come with responsibility. Kung walay pagbago, mahimong mausab lang ang kasakit. Sometimes the hardest decision is not whether to stay or to walk away. Unsa ang pinakalisod, mao ang pag-ila kung ang imong gihuptan kay gugma pa ba o kahadlok lang nga mawala ang tao nga naanda nimo. Love is not proven by how hard you hold on. Love is proven by how willing both of you to are to protect each other's peace. Kung tinuod nga gigugma ka ni Jeff, dili lang sa moingon nga sadig lang, ipakita usab na niya pinaagi sa iyang mga lihok nga wala kay angay kahadlukan. O kung para niya ihatag ang second chance, kung tinuod po ang imong gugma para niya, ihatag ang chance kung makita nimo ang tinuod nga pagbag-o, dili tungod kay dugay na mo, kundi tungod kay adunay paglaom nga mahimong mas maayo ang inyong relasyon. Do not trust your decision, Ma'am Sender, because a love that is worth fighting for is never afraid of honest conversations, admitting mistakes, and making real changes. But if you're the only one constantly understanding, compromising, and carrying the pain, it is no longer a partnership, it is a cycle of pain. Remember, never stay just because of the years you invested. Stay because both of you are still willing to build a better future together. God reminds us that love is more than words, it is shown through actions and our character.
In 1 John 3:18, "Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. If both of you are willing to honor God, communicate honestly, and work together to rebuild trust, then healing is possible. But if only one person keeps carrying the relationship while the other refuses to change, remember that God never asks you to remain in a relationship that continually destroys your peace and pulls you away from His wisdom. Pray for discernment before making your decision. Ask God not only to restore your relationship, if it is His will, but also to give you the courage to let go if staying is no longer healthy." Lamang po, and thank you so much for sharing your story with us today. Salamat, Lady Diana. Salamat po, Deacon Zaylor. Humina siya ng tawad. Alright. Buti naman po. So, salamat kay Sinyang Daran, Stephanie. Maraming salamat po. And of course, sa tanang nagpadala sa ilang mga tambag sa ating programa karong adlaw through call, text, and comment through Facebook Live. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ug marabot po hon, pag-uban ang banggihapong kita sa samang oras, sa samang sibyahan. Sa ngala na lamang sa kinabukong Perza ng 98.5, Radso, kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Kanina lamang yung Lady Diana sa kahinginan nga mag-aingon. Iba't ibang mga kwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina at sa bawat pahina, iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programang Love Diaries with Lady Diana. May hapong kiratong tanan, and to God be the glory.

0: ni 8.5. Igan Bibihilot, kamusta man?
1: Okay lang, Pastor Dan. Salamat sa Ginoo. Ano ko yung testimony ni Pastor Dan about sa biktima?
0: Okay, padayon.
1: Musuli nga din, Pastor Dan. Yung mama, yung tanang nagsamad na ang tutoy, gamulngol, dili na makasunog. Then ako siyang gingnan nga, paim na ka na o biktima kay daghana ang testify about sa tutoy na nagsamad na o karon kaloy sino na awlian na. Then yung gisulian, Pastor Dan, nagpalit siya ang biktima. Diri sa among sulingan, kaya nautan naman ko ato o kanang tap. Itong akong ipapalit sa muslingan ka. Kang isanyo pa itong Pastor Dan.
0: Okay, okay.
1: Then, tuloy na Pastor Dan. Dungutan ako sa iyong anak na kumusta na imong mama karon sa salamat sa Ginoo. Ang tutoy na iyong tutoy sa mama na ulian na gayot Pastor Dan. Nalbangag naman gusto Pastor Dan na nag-goal na kay iyong mga anak kay basin maulo po noong cancer katong samad sa tutoy sa iyong mama. Karon galos Ginoo Pastor Dan na ulian na gayot Pastor Dan. Nungutan ako pinakabuok kapsol sa bisimak ang iyang nainom. So niingon siya nga isara ko no kabatol ang iyang iinom o upat kabuok ang iyang nainom Pastor Dan. Karon maluis Ginoo iyang mama maayo na gyud ang iyang tutoy.
0: Salamat ni kaayo from Cagayan de Oro City.
2: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huay ka ng mukaon kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Chili Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: Sukad ka ron, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Chili Paste. Ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
2: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
4: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
5: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
6: Unilab quality yan.
7: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: O si Ato Igan na Alex.
9: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-palit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nang nangaugad yung kanang kuan. Tamad.
8: Naunsa dahil mo na itsama di mong TL?
9: Kano-kano ka na ako, Pastor.
8: Okay. Nangauga. So pag-aplas mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gi-kuan, no?
9: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
8: Uy, tapos sa di-aplas mo ga aroma, nauga?
9: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
8: No, salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So, nakapalit ka adtong pag-ana na ko sa Tagum?
9: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
8: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kayo.
9: 5 kabuok.
8: Okay.
9: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
10: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV na lambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Mutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.
6: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una tanabo ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
11: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
12: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
13: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
12: 90s

0: That song is brought to you by Biogesic Tablet. Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling Biogesic.
1: DXRK 98.5 Radio.

0: Quality nga printing services, apaan ang presyo, barato na gina ayo.
1: Naa pa di ay na!
2: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages.
0: Kanindot no?
2: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
0: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa GRD, Quezon Printing Services.
1: Doon na tadiri no? Accessible o affordable nga printing services.
2: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
4: Mga on na ta.
5: Uy, kalami sa sinabaw.
6: Naabay kinilaw.
7: Ilabas ang bida sa lamisa.
0: Fuego Blend Jelly Paste.
6: Kalami ane.
0: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste.
7: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
8: Paliog, Pailaila, din taga-asa.
9: Morning po, Pastor Dan. Ako po si Alex po, taga-Tagum. Taga-Tagum po.
8: Ay, Tagum.
9: Tagum po.
8: Ah, sige, Alex.
9: Tagum sa La Pilipina po, sa La Pilipina.
8: Ah, yes, Alex, ano yung testimony mo?
9: Yung apo ng kapatid ko, yung kanyang apo, nadinggi po. Tapos po, yung Bigimax, sinalo ko sa gatas. Tapos, nagtaas ang treatment niya pagka-umpa, nakagawas din sa ospital.
8: Ay, praise God. So, ang iyang gigamit, Vigimax Plus?
9: Opo, Vigimax po, inalo sa gata.
8: Okay, pila ka kapsula ang gihalo?
9: Murag, duha ka buhok po. Tapos, nagubag po akong kill itong 2021, kasan ng Vigimax. Nabuto ang one.
8: Nagubag?
9: Oo. Oh. Salamat sa Ginoo ko.
8: Yes, salamat kayo. Salamat kay Igan sa pagtawag. Salamat din kayo.
10: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
11: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuha na.
12: Rexido Forte!
10: Di ka liho, di ka trabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
12: Rexido Forte!
10: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
12: Rexido Forte!
11: Maunang diskarte na ako. Diskarting bisnak na to.
12: Rexido Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Kinsali pala yung taga-asa.
15: Si Margie Tiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
14: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
15: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
14: Taas ay mong, saman, kanang naka-arthritis o taas o sa may imong paminaw diya sa lawas?
15: Nakoy arthritis.
14: Naka-arthritis.
15: O, nagpasikap ko sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
14: So, Igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay nga di makalakaw?
15: Tulog ka-adlaw.
14: Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
15: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo sa among kinabuhi.
14: Amen. Okay. Salamat din kaayos sa pag-testify.
16: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
17: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
16: Kini usa ka pahimangno gikan sa probinsya.

0: Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha!
1: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
2: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
1: 90s.

nagpainom doon ito matagsabok kanta kong to. No, kadilo, importante, kaya ito kanta. Uy, sa ini, agbakay dogman, to kasamok to kinaboy ta. Usay ka pitawan ta? Sumaka sa ito ta? Sinulat ni Santiago. Nagpainom doon ito matagsabok kanta. No, kadilo,

0: tapog himatay. Uy, tapog kahit tamadot ng mga istorya. Ito baka sakit na duman mo. Maninabutang na usahay na baka subrakit to. Naipat na manubo na ganta na. So mania, usay ang kakikin na waro limit na kantan pagka. Isip sa boka na Kristuhanan, isip na sa boka na nagsunod doon to magwayo. Dahil tagsumsumanan kasi pulong. Kabuabo ta, makabulikan ta. Bili sumsumanan ta na sa ininagman. Makadot, kung kakiki, tamadot. Makasosalo at dito ang takapipila na punto na bukay kanta to kaupianan.
1: Ko'y ko, si ka na ako'y ko o kalangun. Igo,
0: sa ini kapag tudlo. Diya, kapito ang takasay na libro to, Santiago. Kakita ta na nagtudlo ang kito. Aldo na pagkinabot ta.
1: Kapusong.
0: Oyo sa ini o bukay kanta to maupiano dalan. Boy piano upanan, woy. Papito ang dugman ito sa ino libro.
1: Linisino.
0: Kung pagtuta, apilan ta na tapag himo. May isa man nagtuo ka, nagkristuhanan ka, pero kabatasan ang waro na usap. Nagpasabot, ang kinabuhing kristuhanan, ang kinabuhi, no doon kahaldok doon tamagwayo. Kasi si Santiago sa ini kasulod ta magwaya ta. Uy, kakita ta mga sulod. Kapitan ta doto sa ini istorya at kinabuhi ni Santiago, anak ni Sibid. Uy, kakita ta dogman na sumata istorya at kinabuhi din baka anda si kanina mata. Di ka importante na doon na nabilin tamatagsawakan ta.

0: Usay mangod taka kinabuy ta ataw kun ta.
1: Nawaan ani koy ko.
0: Kakita ta na wera ka we ta ka realize wera ka suman suman ka o ka pong ang istorya. Di opitawan ta nakasakit at dumar.
1: Ay na puso.
0: Sika niya katrabaho ni Satanas da ugbang kagtorelasyon ta. So makakaay ka tamad da itong istorya ta dumano na wano sumsuman na si kanya kainungdan na warad kakayanta ng mga amigot at palibot tungkol sa kabatasan tawar na uyon.

0: Usay og kahiki na warat na sumansumanta. Og kahiki na warata nigi isip-isip dan.
1: Makasosalo at
0: nataka importante ka dila. Pero importante daw ba yung kapagbantay ta. Isipan ta kung makaayo ba ito naman. Kung narinog ta, kanigbasa ta kung taon, punta, versikulo 1 po ang diyo ta, Lucy, doon ang istorya do. Makakita ta. No, dapat sumsumanan ta daan. Kano kay istorya ta dumata. Ayaw! Oh, sa inin o kay mun panalangin to kandin. Kung makaroon to kandin, mas mopia, kano tad ikari. Mas mopia, igampo tad sa inin. Masahay manggod. Mas mopia pagkakarni na igpalap, suka ko anpan. Pero ka istorya, usay timunan pan. Kung natakakan na maraot, na makadoot to naman, huwag ka nagkari. Aula kay ka Mateo Kapitulo 18 versikulo 7. Bisan kinsa nga mahimong hinungdan nga makasala kining mga gagmayng bata nga nagtuo kadako mas maayo pa nga higtan og dako nga gilingang bato ang ilang ang iyang liog og itambok siya sa laut. Pagkalaot gayon sa kalibutan kay ana man niini ang mabutang nga makaangin sa mga tao sa pagpakasala. Kini mga butanga, may tabo kayo kanunay. Apan alaot ang tao nga maghimo ni. Ipasabot, nagtudlo ang kita pulong tagwayo. Nakunok kay kahinungdan, kabatasan ta, nakunok kay makapugong

0: Sumani ah. Kagopian ka, nagpanalangin. Kayo mo kang panalangin, kadumano. Isisipan o pala.
1: Hawaan ani ko'y ko'y sika na ako'y ko'y o kalangun.
0: Kahit patasikan o libro ng Yapon, Santiago Kapitulo 1, versikulo 26. Kung may nagtunga siya reliyoso, apan wala magpugong sa iyang dila. Walay kapuslanan ang iyang tinuuhan kung naglimbong siya sa iyang kaugalingan. May pasabot mga sulad. Kakalaking makapugong takantang kaugalingan. Nikahay ka, Biblia. Amag na kayo na simbahan kanig ug paano kuntoan. Na kayo man na reliyon kanig sara na kuntoan kakanak ang makapugong takay kong kaugalingan kay ka na dila.
1: Makasosalo at
0: kahit pat Biblia. Warok pulos.
1: Nawaan ani ko'y ko.
0: Uwatan taro kakantang kaugalingan sumalo takan din na pulos. Sige yung mga sulod. Kapitawan sa mga suwag ka versikulo. Nakakasuan, sumalan ta, kaalin ang umutang, naghimuan ta, kahimukin panalangin ta, dumata, kahimukin panalangin ta, mga suwag ta, kahimukin ang panalangin ta, mga ataw na nakapalimut ta kanta, o kahimukin panalangin ta, mga ataw na wara pa ng alagad ta, magwayo, wara pa nagsundol ta, magwayo, huwag pinabayo ta kay ko na dila, ang kahimuna kapanalanginan si kandan, ang brokoy si kandan, nagliwa na tangkaan tong guwayo so nakita.

0: Olinki og bantay. Olinki og amping takantan ka kalingan. So kauromo mga suwag, gano kay kanig buhat takong to, kayo kay istorya takong taon. Kauromo si kang ka og bohay kanta, tahusay takantan kinabuhi, takantan pagpangalagad kong to, gano kay kanig himuta.
1: Ako'y kau o kalangun.
0: Si kanig agbantay ki, kanunay takantan pagkahay-kahay. Isipan talangon kalat matagkakita, mataglakang ta, mataghimuan ta. Kinahanglan ta pagkakita, kayo muna panalangin ko lumakado at tanuman mo ito. Sumalap at matiyo na mataga to hukom ka orama mga sulat. Sikang kagamitan tong guwayo. Kakudong basalo, tahoy wala. Sikang akong tao ag... ag... kahanta na ag amping kin. To pagkakita. Layon panalangin turuman mo. Awon tak kapag kakit mga tunglo. Awon tak ka mga kakit. Kakit ang madap.
1: At ang kaano.
0: Sabo ka ka na Kristuhanan. E kakino kapag ka maupiat. Huwag bayat kay kong kinabuhi. Sino kayo mga kakinabuhi no kung taon. No sa'y makasakit ka't dumano ang magwarap pulos. Kawarap pungong takay kong dila. Ipapugungin no tumabayan.

0: Dito ang mga suot matag sa bukanta ka na kayo makapugong takanta ni Dila. Pero kung doon kit magwayo, wara imposible magwayo. Kung doon ka magwayo, kahit takanta, huwag ka espiritu magwayo. Layon mo upya, gawas ta kay ko na bobo. Tangod to doon man ang kabalang espiritu ng ugpa ta kay ko. Matag sa bukanta mga suot, kinahanglan na matagpulong na gawas na kantan bobo. Kahimun panalangin, wayag kaila na si Kristo kahit kanta.
1: Ikaw'y matay si Jesus Kristo.
0: Ikarangob na ayaw makablikay kit ang mga butang na kung nagkaupit magwayo.
1: Kapag ministo sa loko na kaimuan ma...
0: Susyon ta na untol kung makaupiyaw at tadumatay. Sa inbatong luway ko pa na lang. Matasabag kanta, di ba kayang kima ta suman-suman ta magwayo? Di ba kayang kita panguna-una ta magwayo? Susiyan ta sa inay ka makatunglo at nakanta. Kahit ang pamilya ta, kahit tumata, musilingan ta. Magpitawan ta, kung nakakaimuan panalangin ta kandan, huwag kagtung makatunglo di at kandan.

nagpasawot mga sud. Kasi dadawa na punto mga sud, og isipon tapad, igarangob, susiyanta, hitakanta, kumakadot, basenit, dumata. Kaya ka Biblia, Mateo Kapitulo 12, versikulo 34-35, nagkakay? Mga bitin, unsaon man ninyo pagsultig, mga maayong butang, nadautan man ka mo. Pasawot. Kamadot na istorya, kamadot na pagugod ka ng puon to mawaya. Kapuon di ato madot na mawato, puon di ato kinataras. Kaya unsa gani ang nakapuno sa kasing-kasing, mausap ang isulti sa baba. Kahit pusong ta mga sud, warap pa si Kristo ta kinabuhi ta, warap na panig kinabuhi si Kristo ta kinabuhi ta, no posibilidad na kakay kat dumano, makasakit kat dumano. Sika kinungdan na makatunglo kat dumano, tangod na warap pa si Kristo, nag-upo ta kayo na po, ta kayo na kasing-kasing, wait ta kayo kong kukay nga. Abo lang kahit na 34, mga bitin, unsaon man ninyo pagsultig mga maayong butang, nga dautan man kamo. Kay unsa gani ang nakapuno sa kasing-kasing mausab ang sulti sa baba. Kano kay kadot ka kasing-kasing na kunto, yan ang gawas to kay kono baba. Linisino. Mga sulod, kunao kay katapog pangalagad ng guwayo. Kunao kay katapog simbat ng guwayo na warok kausaban kunto ang pinabayat ng ngara ng Ginoo Hesus Kristo. Usab kad, sumaniya. Sayang ka kay ko na pagsimba o ipag-alagad at kantan magwaya. Amang na kay Krilyon. Wata na wata na ano kay Krilyon. Ay importante ni kinaboy na si Kristo at kay kong kinaboy. Kay pa 35, ang maayong tao magsultig maayog gikan sa maayong butang na sa iyang kasing-kasing. Ang taong rautan magsultig dautan gikan sa mga butang na dautan nga ana sa iyang kasing-kasing. Pasabot lang mga sulod, pili kit darwa. Kadarwa ka pili ang ta.

Sumanila ko kong pabos kapag karinot madoot punto kay kumbobo nagpasabot warap pa ni kumbo si Kristo doon toki kay kong kinapuhin nagpasabot mga sabot takad na pong pangalagad ka ng lumba pagkano nagmanunot na pag-apply kapag kakristuhanan manunot na pag-apply kakinabuhin kristuhanan tapag kakikakino yes makasalo ki baka kakay kikit ko na maraot pero kapiraminti adog man na naghimo no do posibilidad na wanupad ipabago wanupad isurinder tong wayo kakay kong kinabuhi nigpasabot kuntoan kay ko mga sulad kawaro nupad isurinder kakay kong kukalingon doon to magwayo kakayang kunto kay ko dapat uy angay nagusmo no kakay kong pagkakay pili ka kamadot na may istorya nagawas na buwa ano kanan parat kanan punto kay ko punto kanan maupya pero kanan kagawas dito kay ko na buwa na maupya sikan kang kaimun panalangin taruman mo ito sunig pa sabot mga sunod waring batir ko nakaway katupog pangalagad waring batir ko piya ka na tuwing takagampang pangalagad importante nig kinabuhi no si Kristo to kay kong kinabuhi nagkahimukan panalangin ta duma wara pulos mga suod halos kada domingo kag simba halos na aplikat mga buluhatan tang ino pero wara ka usaban ta kinabuhi no kaya ko si kay ko sayang ka kay kong simba ang kahuyag ka ta pong pangalagan wara kaya pong kapuslan ko si kay ko ang kakay ka ta mga butang kadila ka importante mga suod so kaya pa Biblia nagbasa ta nakanakay kan punta kay kong kasing-kasing o gawas to kay kong nababa nagpasabot kumarot ka sumansumano marot ka kasing-kasing no nagpasabot yan o gawas to kay kong nababa daroma niya panalangin way makadot panalangin way kumakatunglo kumalakot kang Kristuhan o kakikat o panalangin turuman kahimu ka ng panalangin, taduman mo ito. Pero mga suod, kawarapan, aldaw-aldaw nung kimu ha, nang makasakit ka at dumanin. Kahit pa ito magsulat nga si Charles Spurgeon, dili ka makapahunong sa baba sa mga tao o ang pinakamaayon natong buhaton, mao ang paghunong sa paminaw o ayaw hunaw na ang ilang gisip. Kung dumbos ikakay kanta mo suot, sumo dumata na madoot ko na sumsumanon. Sumakadoot doot kantan kita mo. So nagpasabot, sabok aki na Kristuhan, kung doon makadoot ng mga istorya at kantan kita mo. Importante na layong ki doon ta magwayo. Okay, sumsumanon ta, nakamagwayo, nigbukay kanta at kaalam. Kadilo ta gamiton ta pagdahig tong wayo. Kadilo ta gamiton ta pagpasalamat tong wayo. Kadilo ta gamiton ta pagdahig ta kantan mo. Kadilo ta gamiton ta pagwali ta guguron tong wayo. Kadilo ta gamiton ta maraot. Kadilo ta gamiton kadilo ta no makasakit kit dumata. Isipan upo daan. Una-una ang daan kakay ko na ikakay. Baka mo piyat ko. Susiyan mo pa daan. Before kang kakay. Matag sa makanta do sa kawain ko na utok ko. Pero kung ako kadet pusong no. Yan ang gawas na pagkakay. Kopya ang kawan ng kamate karado no. Like kawal. Ay. Ay so. Malis sa taon tol mga suod na halos karal daw nagkawo karal doon kadilo nulay nagkakamit tapag tunglot dumano mahirap so pasabot mga suod takantan kinabuhi kung taon kasi na mapo na mapo ta sa inapunta wayo natakakid man na kay ka makatunglot dumata
natakin man na kay ka makadoot na dumata. Sa makaroon panalangin, ito na nga na panahon. Sa pagkali ato Dabaw, yata seminary, sa makaroon na buyag na Kristuanan, makakaya ito Kristuanan yan. Pag-insa magkita, Pastor, kumusta ang pagpangalagan? Kumusta ang inyong pagkaon dire? Para magkakita, marap. Makakakaya sa iyo, nabuyag ka mo. Kaya kung tunay mo, notisting mo, nit kinabuhi ko, makakakata. Uy, doon, masama ka, no? Pastor naman, no? Makakakata, grabe yun. Dakon panalangin, to kinabuhi ko. Na kahit muna kakain o kahit muna kapanalanginan kakay ko na puso o nakapatay bang yun mga son na, kaya importante ta dila ta ampingan ta kahit mukin panalangin to duman mga oto. So kung kano kini kayo mong panalangin mga sulod, sayang kapog simbata, sayang kapog pangalagad ta. Ama gandik kayo bayo, kawarag ko sabat kinabuhi ta, kaya kung si kanyang mga sulod, kung to na mahapon, i-surrender ta kantang kawalingan ng tagwaya. Kamabatasan ta na, kung nun uyon ta kabubut ang tagwaya, i-surrender ta. So mani ako, i-surrender ta sa ini.

0: at puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Eh, may nadalay ko ng Diyos niya kanimo. Wala na eh, pangitaon pa. Maibuntag mga pinangga na itong mga tigpaminawan. Welcome sa lang edisyon sa programang Pinagpalang ang Musika. Aning adlaw nga, Miyerkules mga kaibigan, o gapit sa 29, aning bulan sa Hulyo 2026. O salamat sa Diyos. Uban-uban na po na mga kaibigan, sulod sa usa ka oras o tunga sa pagpaminaw o mga awiti makalangit o ang balaang pulong sa Diyos, mga kaibigan ko. O ako nang naot nga sa mas naandan, ana makaroon diyan nag-atang nagpaabot sa atong pagsugod at atong programa, nga asa magasugod kita matag alas 4 sa kadlawon o gantod kita alas 5:30. Labi karong adlaw nga Miyerkules, mga kaibigan ko. O kanyang tanan nga ato mga tigpaminawan, dagang salamat sa inyong pag-atang niini. O nalipay kay ko nga ang programang Pinagpalang Musika. Inyo nang gihimong kabahin sa inyong kinabuhi, mga kaibigan. O ang ato programa sa gihapon igsoon, nakahook-up kini sa lalaing mga radio stations dini sa Mindanao. O mausab sa Visayas, mga kaibigan ko. O salamat sa Ginoo tungod kay gawas sa mga radio stations sa madugusap kita sa atong Facebook account dan El Evangel. O salamat din kaayo sa tanan nga comment o share, no? Labasan sa ga-share. Ayop no ang tanan nga comment mo share sa atong live karon kay sayo naman i-share ikso, no? I-share in public. Uban ani specific yun nga nalagislay padadaan. To make sure nga makita gayod sa ilang gusto makadungog sa programang Pinagpalang Musika. Aoga, sa gihapon igsoon, nakaukap mga itong lalaing mga partner stations. By the way, mga partner stations na igamay problema itong apps, nawala itong built-in music, maunga kung dili pa na mo i-play din eh. Wa na itong mga built-in music. Sige lang, ito lang itong i-paplastar otro ang mga automatic ang mga kanta madunguga samtang wa pata magsugod igsoon dini sa ato mga kaimanan oga play. Anyway, igsoon, nakahook up na ka na to ang ato mga partner stations sayo kay ganiya bisag tuod wa pagimuting og ang atong apps ganiya. Pero at least salamat sa Dios nanaguna ganiya ang GSFM diya sa Bugka, San Fernando, Bukidnon. Then, mausap igsoon ang Big Light Radio diha sa Kibawi, 96.5. Power Radio Vernoy Bamisamis Oriental, 97.9. ICFM Wao Lana del Sur, 104.0. Heart FM, 89.3 diha sa lungsod sa Kalilangan, Bukidnon. Yellow Line FM, Pakantukan, Bukidnon, 90.7. Bliss FM, 97.3, Malinaw, Kalilangan, Bukidnon. Lepay ko nag-tapat-tapat yung isasyon na igsoon nga sayo sila, no? Nag-signify ka na ito nga nakaukap na o nagtingog na ilang istasyonan. Huwag mausap niya sa Beast Lake City, pinagi sa 98.1 na Barangay Radio, mga kaibigan. Nakaukap na ka na ito. 91.7 D1 FM, Marihat, Surigao del Sur. Atong bugtong partner sa pagkaroon igsoon diha sa Banda sa Agusan del Norte na diha sa Butuan City, ang 93.9 na Chinchin Radio, Butuan City, mga kaibigan. 89.1 Metro FM at Trento, Agusan del Sur. 96.5 Tribal FM at San Miguel, Surigao del Sur. Okay na siguro ang itong music. Ang volume niya mag-iksoonan.

0: 100.5 at LFM ang Kabanglasan Bukidnon. 104.0 104.9 Real Betrayo in Oog City. 101.1 Barangay Radio Gipo sa Mabuanga del Sur. Radyo ng Masa, Maasim, Masarangani Province.
1: May paglaw nga dala.
0: Flash FM, 88.5. Diyaiksoon sa San Francisco, San del Sur. 103.1 Radyo Bandera, General Santos City. Og ang 90.1 Infinite Radio, Tandag City. Radyo Bandera, 96.7 Kidapawan City. 94.5 Big FM Davao Radio, Makaibigan. 102.9 FM Kagwaita, Surigao del Sur. Og mosab diha sa 94.1 Radyo Kamayulianga, Surigao del Sur. 105.1 DXRM Radyo FM Tagbina, Surigao del Sur. Og ang atong bagong partner station diha sa Bayugan City, ang 93.3 Tapa Radio Bayugan City, Makaibigan. Wapag magtingog ang Metro FM Bayugan City, wapag itay update gikan kanila sa pagkakaroon, pero at least na diha ang 93.3. Og nalipay lang po ko nga despite nga wala ang Metro FM Bayugan, natali si Narigsoon nga gapaminaw gihapon niya sa Lakugon, so unsa kang istasyonan maabot diha. Palig ko, talakugon kung nai naminaw diha. Og abot atong program pitagpala musika, asang istasyonan mo naminaw.
1: Ako.
0: Malipay kayo masayaran nga abot diha ang atong program pitagpala musika diha sa Talakugon. O kung naapod sa Lorito, malipay kayo kung abot atong programa diha, magkaibigan ko. So, wapa ang atong partner station sa Prosperidad. O bisan pa ang duha ka mga radio kaibigan stations. Na diha sa Lagindingan o diha sa Subong Kugon, mga kaibigan ko.
1: May paglaw nga dala.
0: O dito usab sa Radyo Bandera Talibon. Kung kinsa man ang nakaroon diha. Palig ko ipadala ang imong Facebook account kay akong i-add din sa atong group chat. Pero pwede rin ka mo take sa numero. At least magka-signify nga naka-hook up na. Ang numero atong nagamit mo, ang numero nga 0927711211. Kapon ato magamit ang atong number kay na misplaced na ato ang akong cellphone. Pero ako rin nakita igsoon. So, pwede mo magka-text sa atong numero.

Oh, diha sa Radyo Bandera Talibon. I-text ka na ako sa numero na ako nga gihatag 09-27-71-12-112. Kaya murag bago ilang technician diha. Paliog, text ka na ako igan. Radyo Bandera Talibon. Ako di usab sa Hot FM at Tobigo na Bohol. Ako na sayod nga consistent hook up ka na to ang Hot FM Tobigon. Kaso lang wapas lang ka-signify kay wala sila sa group chat. Muna to hasairan. So itik sa nako ang inyong Facebook account. Di ba ka sa itong messenger nga Dan El Evangel. O di ba ka follow mo, comment mo sa itong Facebook live. Follow mo ka sa itong live mga kaibigan. Dan El Evangel. Ikaw ang salamat kayo, Radyo Kabigan, 104.3 Tiger FM. Diya sa Misamis Oriental, diya sa Bungkugon, magkibigan salamat kayo, nakaukap na ka na to. Ang atong partner station, diya sa Bungkugon, maimbuntag kanyong tanan diya.

Augikan sa dayhalayan. Ni duaw po ta, for the first time igsoon nga nakadto ko sa namatyan nga sakop sa Misamis Oriental. Diya sa Balubal, dito taro sa Duyugan ang pamilya Bagyo. Pamilya Bagyo. Dito ta mga kaibigan kahapon. Kanang Balubal igsoon sa konserang part sa Gendero City. Pero doon kayo sa bukid noon, kay di ka pagkapanaog igsoon, di mga ito mag-shortcut kung ato taga Gendero City. Kanang di ata magig puerto, di ata Balubal mo agi. So di ata kahapon, aron duyugan ang pamilya igsoon sa ilang kasubanan. Sa pagpanaw sa usa ka minahal sa kinabuhi, kaibigang Henry Bagyo, mga kaibigan. Then dito po sa dahilayan, atong giduyugan pamilya Salilay Aruta. Bye-bye po ang mga tagalantapan kay ilanim parinti ang ipanaw. Kaibigang Romil Salilay Aruta. Tuwa po dito ang tagalilingayon, sila Igan Edita, tuwa po dito. Kasabukin na to, wata magkabisita diha sa Bantuanon kay di na kumakaya. No, gabi kay medyo gabi na. May pag- o niya ulan-ulan po ang dalan nga nagbiyahe ko. At oras magigsuonan, 16 minutos makalipas ang last 4. Magampo sa tama kaibigan. Atong itugyan sa Diyos, kininga. Atong pabaduban sa kahinginan, dini sa programang Pinagpalang Musika. Magampo na kita, kaibigan ko.

0: Emin at daigun ko ikaw. Dalay ko ng Diyos, salamat sa Ginoo, mga kaigsuunan. Nagawas nun kitang magkapatugbaw sa tumatingog sa pagdayag sa Diyos o magkapaminaw sa mga awit sa pagdayag sa Ginoo.
1: Sa kalibutan, ikaw ang tagiya sa tanan.
0: Maayong buntag, Pasudan, na paulong man ang Radyo Bandira, Kidapawan, Pasudan. Bantog lang ang nanawag ka na to si Kabigang Boy Gersa.
1: Kung wala,
0: wala na to matubag.
1: Busa.
0: Basig na brand out on sa pakikakulian dito sa Radyo Bandira, Kidapawan. Salamat kay Gan Boy sa info ngayon mong ipabot ka ni kanato. Dagang mag-uol, yun mag-uol kung dili makatingog o kumapalong ang Radyo Bandira, Kidapawan. Salamat pa Sudan sa maayong buntag. Tama yun, makaya ang tanan kay ang Diyos, anaman. From Kaibigang Philly o Kidapawan. Igan Philly, kamusta man? Nawala daw ang Radyo Bandira di ha? Amin na putol. Good morning, Pasudan. Salamat sa Ginoo kay hook up na diri sa Talibon Bohol 90.3 Bandira. Salamat sa among operator. Salamat Igan Divi. Malipay ko kung sa mga panahon hindi magka-signify ang atong partner station, malipay ko na listener nga mo ay mag-signify. I mean, mo inform ka na to. Salamat Igan Divya. Salamat ika at least sa ato masayran nga madungog ta karon diha sa mao nga dapit. Hayop na dugo pud nila ang ato panawagan nga hatag sila, i-text nila, di ba ka, i-comment nila ilang Facebook account para atong ma-add sa atong group chat sa mga hook-up stations nato. Good morning, Pasudan. Dalaygon ang Ginoo sa tanang panahon. Salamat sa iyang pag-ligon sa atong lugar. Igan rin eh sa Purukono Lantay Naminaw sa Yellow Line FM 90.7. Salamat, kaibigang rin eh diya sa Lantay. Naibuntag diya kang former kagawad liti. Kamusta mo diya? Igan Bimbot. Igan ni sir, kamusta man ang orientation amin yung meeting at tumilabay nga Sabado? Pilakabok ni Tambong ato. Nainawag na to. Atos dito bang kadiyotang.

Magandang umaga po, Pastor Dan, at sa mga taga-pakinig. Maraming salamat sa pinagpalang musika na Bliss. Musika sa Bliss FM, ako nakikinig. Glory to God. Ingat ka palagi, Pastor Dan. Choco, labay po ng malinaw, kalilangan, Bukidnon. Salamat, kaibigang Choco. Salamat din kayo. O gamay buntag di ay diha igsuon kahapon diya sa gusa. Nalipay kay ko sa pag nga akong naimamat si Nanay Inday Makabinta. Na formerly Makabinta. O sa din siya ka mayon nato ng retired nga alagad sa Dios. O gadit na siya makakita. Ako ginabati ang ilang kalipay po nga nahimamat niya ko. Although di siya kagita, pero at least nahimamat niya takahapon na diya sa gusa. Oban siyang igsoon, nalimut ang pangalan siyang igsoon, may buntag kaninyo diya sa gusa. At mga listeners sa programang pinagpalang musika matagkadlaon o matupan niya pasunan. Kanang napadalinginan si programa, glory to God. Nitunor siya kanato og love gift igsuon para tabang sa atong ministry o sa programang pinagpala musika. Yung tanong ko dawat na ko, nay, ako may ikaw may di kakita, ikay muhatag. Nya, pastor, dawat kay napanalanginan ka iko sa programang pinagpala musika. Ang mga taong napanalanginan igsuon di kapunggan yun, no, nga mo extend og any amount para sa programa. Salamat Nanay Inday, salamat higayo. Layo sa iyang ingon nato nung kakulian sa lawas. Huwag may mong babag sa iya usab nga pag-extend o kanang tabang para sa bloton sa Diyos. Nipalit po siya duha ka garapang Vegemax o duha ka garapang aroma. Kaya ngusad adto iya sa iyang igsuon. Nga maoy nagiya kaniya mag-igsuonan kahit di man siya kakita. 32 minutos makalipas alas 4 at tangi ang balaang pulong sa Diyos kaibigan ko.

Amen, adalaygon ka. Igsoon oras na sa atong pagbasa sa balaang pulong sa Dios. Autogod din ako mong gidapit sa pag-abli siyang Biblia kung naikagayon ang igsoon o na ka Biblia diya o kung nakasigay mong suga. O ba magod igsoon, wapagod ni Bakod, naminaw lang. Okay na ka na ako, importante nga naminaw ka o namalandong sa pulong sa Dios. God bless you, Pastor Dan. Bandira, kidapawan man ko, nagapamati. Claire man, di man ko makatiks lagi bata kada aga. Kabang ko sa pinagpala musika. Kaibigan boy, klaro man ko no ang Radyo Bandira. Tagaasa ka, kaibigan. Evelyn, oh, layo, mas layo man ni Igan boy. Klaro man ko no dito ang Radyo Bandira. Layo ni, taga Esperanza Sultan ko darata. So, imang monitor, Igan boy, basing mauna ay problema. Maayong buntag, pasudan, salamat kay nakabalo nako sa but. Butika nga kabaligya og Vigimax sa Trento para diya na lang ko pirmi mapalit. Diya sa Gin Pharmacy. Mato butika diha na along the highway. Salamat nga imong nakaplagan kay bigang noy magbanwa diya sa Trento. Alos at bang sa public terminal na tapad na siya same building asa ni mutang ang kanang Rudy's Pawn Shop. Nako makaigod ang ilang katulad sa Rudy's Pawn Shop. So diya mismo ang Gin Pharmacy. At tapad sila sa Rudy's Pawn Shop. Ang balaang pulong sa Diyos, mga kaibigan, makigsuunan, nga atong pamanandungan karon, isip pa tayo sa pagtuon, igsuon kahapon. Sa libro sa Buhat, Kapitulo 12, atong gibasa, unong ato sa 5 o karon, atong ipadayon kini, versikulo 6, ngadto sa versikulo 19. Medyo tataas gamay, pero sa kinika narrative, igsuon, at makita how God, no? Works oga at makita ang yun ato milagro gikan sa Ginoo magigsuonan. Familiar kay ni siya gadi usbon ko na ay mga buntag nga ato kining naisgutan pero ato ning tan-aon sa pag-usab oga sa higayon ato na pong tugutan ang Ginoo magigsulti kanato sing kay bulong ang pamaagi samtang atong tan-aon kining maong parte sa balaang pulong sa Dios kaibigan ko. Kapitulo 12, 6 ngadto sa 19. Ni anang gabi sa ula pa ang husay sa kaso ni Pedro. Natulog siya nga gigapos og duwa kakadina sa taliwala sa duwa usab kasundalo. Og may mga gwardiya pa nga nagabantay dito sa pultahan sa prisuan. Sakalit lang mihayag ang sulod sa prisuan og nagpakita ang usa ka anghel nga gisugo sa Ginoo. Gipikpik niya sa kilid si Pedro aron kini makamata og miingon siya. Dali, bangon. Og nangatangtang ang mga kadina nga gigapos sa mga kamot ni ini. Miingon ang anghel, isulob ang imong bisti og sandalias. Gito man kini ni Pedro og miingon ang anghel kaniya. Isulob ang imong kopo og sunod kanako. Og misunod siya sa anghel pagawas sa prisuan. Wala makaibalo si Pedro kung tinuod ba ang nitabo. Sa iyang pagtuo, nagdamgo lang siya. Gilabyan lamang nila ang una og ang ikaduwa nga gwardiya. Pagabot nila sa puthaw nga pultahan nga nagaatubang sa siyudad. Ang pultahan miabre lag-iya. Og migawas dayon sila. Paglabay nila sa usa ka kalye, kalit na hanaw ang anghel. Dito pa lamang niya naibawan nga dili day damgo ang nitabo kaniya. Mingon siya tinuod gayod nga gipadala sa Ginoo ang iyang anghel o giluwas niya ako sa kamot ni Herodes o sa tanang giplano sa mga Hudiyo nga may tabo kanako. Sa pagkamatngo niya nga luwas na siya,
Miadto siya sa balay ni Maria nga inahan ni Juan Marcos. Daghang mga tao dito nga nagtigom og nagampo. Nanoktok si Pedro sa gawas sa pultahan og miduol ang sulugoon nga si Roda aron tan-awon kun kinsa ang nanoktok. Nailhan niya ang tingog ni Pedro og sa iyang kalipay imbis nga abliyan niya ang pultahan. Midagan hinoon siya balik sa sulod aron sultihan ang iyang makauban nga si Pedro atoa sa gawas. Miingon sila kang Roda na buang kanatingali. Apan mi-insister gayod si Roda nga naa gayod si Pedro busa miingon sila. Tingali anghel kana ni Pedro. Apan sa gihapon si Pedro nagpadayon sa pagtuktok busa gablihan nila ang pultahan og ingon. Sa dili gayod sila makatuo nga si Pedro gayod di ay. Gisinyasan sila ni Pedro nga muhilom og gisaysay niya kanila kung giunsa siya pagpagawas sa ginoogikan sa prisoan. Gisultian niya sila nga suginlan nila Santiago og ang uban pang mga magtotoo o niya migikan siya og miadto sa laing dapit. Nianang pagkabuntag, nagkagubot ang mga gwardiya tungod kay wala na dito si Pedro o wala sila may balo kung unsa ang nitabo kanila. Nagsugo si Rudis nga pangitaon siya apan wala gayod nila siya makita. Busa gipa-imbestigar niya ang mga gwardiya o gipapatay niya sila. O maniadto mibiya si Rudis sa Udia. Miadto siya sa Cesarea o dito na nanimoyo. Mao kini ang balaang pulong sa Dios makabigan medyo taas ang atong gibasa. Kunin pag tumasabtan ang pinaka narrative igsuon ning usa ka istorya. Sa kasatian sa kinabuhi ni Pedro nga alagad sa Dios magsuonan. Ato na sayran sa atong pagtuon kahapon magsuonan. Nga sa panahon ni Haring Herodes. Ipapatay niya Santiago usa sa mga tinun-an. Igsuon ni Juan pinagi sa espada. O niya, sa nakita sa mong hari nga nalipay ang mga Hudiyo, mas ipagusgan niya ang pagpangukod o paglutos sa mga sumusunod ni Jesus. Ubay-ubay ang mga pagtulunan nga tunakatunan kahapon, mga kaibigan. Og ato ipadayon kini karon ang trusting God nga napud siya ay ipaabot ka nato nga pagtulunan. Ato na sayran kahapon nga si Pedro gipadakop. Ang salaod nga gibuhat sumala kanila maolang yod ang iyang pagsangyaw sa maayong balita. Ang tinudigsoon adunay mga nasod nga usa dakong krimen o ikaw magwali sa pulong sa Dios. O kadunay mga tumutuo, mga believers of Jesus sa laing mga nasod igsoon nga bawal ang Biblia pero sa gihapon ilang ismagod ang Biblia. O gauban ang nadakpan, gani na ay mga napriso tungod ani magkaibigan. Mao na makiun ko kita mga Filipino kanang fortunate kay ta, bulahan kay ta. Kadi sama sa mga dapit igsuon nga dili sila gawas noon, mga kaibigan, sa pagwali sa pulong sa Dios. Walay programa o di pwede ang programa ang pinagpala musika sa ubang mga nasod. Sama sa mga communist countries o uban pa nga mga nasod nga dili sila mga Christ believers, mga kaibigan ko. Probisan pa ni Ana, nagyapoy mga tumutuo sa mga dapit. For example, sa China, igsuon, di magyod sila gawas noon, pero na'y mga tumutuo. Na'y mga believers nga gasimba sa Dios. O subang pa mga nasod igsuon nga labigyod gadong mga communist countries. Now, while ana sa bilangguan si Pedro,
mga tubutuo nag-ampo para niya. Now sa tosayaran mga kaibigan, si Pedro gidakop. Onya gipapriso, gipagwardyahan. Tungod na itabo kini sa panahon nga kanang maugi pag-abli sa fiesta sa pan nga walay patubo. So walay kurte igsoon nga abli. Mao na nga mustigid siya. Kung sa ato panahon karon, ato maingon nga holiday. O diba ka, adlaw kang Sabado, onya Domingo. So walay opisina. Onya, grabe ka. Kung akong tanawon igsoon ka ng grabing pagkagwardya. Ang pagkagwardya kaniya. Gawas nga gigwardyahan kini siya o ga. 16 ka mga gwardya, upat-upat sa tag-upat, upat ka grupo, tapat-upat mga kaibigan. Gikadinahan pagyud. So grabe ka siguro high risk sa ilang huna-huna. Imagine na nasa bilangguan kadinahan pagyud. O niya, gigwardyahan pagyud o ga. Ma-imagine ako pat-upat kada grupo niya, relibo ni sila para to make sure nga wag yung makatulog nila kay kung 24 hours, so mag-duty lang kini sila igsoon o ga 8 hours. Oh, not 8 hours, 6 hours. Kaya upat man sila kagrupo. So, kiniigsoon para nako kanang padi katulog yun. So, unom lang kauras ang duty sa mga gwardiya tapos upat sila. Onya ang bisusais nga atong gibasa nag-ingon ni anang gabi sa wala pa na ang husay sa kaso si Pedro natulog. Siya nga gigapos ang duwa. Oh, gigapos duwa ka kadina. Imagine duwa kadina gigapos kaniya. Kaliwala sa duwa usab ka sundalo. Napakigwardya dito sa pultahan nga nagbantay, pultahan sa prisoan. Pero nindot pa malandungon igsoon nga si Pedro natulog. Wow, igsoon pa minapag-ayo. Ang tinuod nga tumutuo o the true believers of Jesus Christ makaangkon og kalinaw, taliwala igsoon sa makasamok sa palibot. Kining pagtulog igsoon usa ka dakong gasa na kanato og mao na importante ang pagtulog. Usa ni siya ka butang igsoon nga kanang kumbaga kabililhon kana makatulog ta. Now akong gisikutan igsoon at tumilabay ang buntag nga pa laboratory ko dito pa check up sang doktor sa Davao kay ginaso anak dad yun akong kamangurang anak dad ayaw pag-uli dinhi sa Valencia kung dili ka magka-check up sa doktor. Wa man ko gibati sa lawas actually. Pero ang akong anak kanang gusto lagi niya masiguro nga physically fit sa mga trabaho. Inya iya pong kitanaw siguro tungod sa akong routine nga halos kulang sa tulog, walay pahulay, sige lakaw. Makita nga labi na karong panahon igsuon nga dagang kasakit. O niya gamay lang sakit pero tataod kansya na di ay. O niya, pila lang ka simana, mawat anak kinabuhi. So, yung sa anak, dad, ayaw pag-uli kung dili

naay panahon akong BP maabot og 140 over 120. Uy, taas kay na. Pero nako dok talag sara na dok kasagara manggod 140 over 100. Nya taas ra gyapon na. Ang rason igsoon kaindom ko sa gisulti sa akong laing doktor kaya nato sa Bukidnon, Pasundan, bisag kung saan mong inom og tambal kung di ka magtulog og tarong kaya mong BP mo taas gayod. Akong punto igsoonan, kung kulang ta sa tulog, samot og magkataas ang atong BP. Although ba may mong anemic, matod pa nilang kung way tulog. But in general, igsoon, kung kulang sa tulog, atong BP mo taas o niya, kining atong BP, ayaw kumpiyansa ubos karon pero kung mutaas siya, kalita na siya mutaas, busa, dagang kay pang-atake yun, o high blood, magkaibigan. Mga nga matod, patutod na importante, kini matulog ka pa, so na ko, kung sao man ako ni Duke, kay ang akong kanang routine, no, ang akong trabaho, muatog na matyan, tagabi na kong mapauli. Gani gabi ini balibad naging ko kay ang babahagon, gawat on tagid nako. Pero nako murag gabi ini kaayo. So gabi e magkapauli kasagaran matanaputag kadlawon. Ang tendensya na igsoon ko lang sa tulog so atong BP mo taas. Nagsoon pamina pag-ayo para kanako sa takong gasa ko ikaw makatulog pero ang problema dagang kanato di makatulog. Di tungod kay may panahon sa pagtulog apan nay uban. Di kin katulog. Importante igsoon makatulog ta og tarong. Mabita kong giingon paminaw pagayo igsoon. Ang atong programa mo sugod alas 4. Uba mata nag alas 2. Ayaw pa mata alas 2. Ipa-alarm imong cellphone makamata ka og alas 3 immediate bakal alas 3. Kay alas 3 igsoon ubang mga estasyonan gatingog na. Pero ayaw nang alas 2. Importante pagtulog, ang tulog gasa sa Dios igsoon. Uban, wa na ipanos pagtulog. Tungod pod ang uban ay panahon pod ikatulog. Matod pa na pasudan, usay itong sa edad, di at nakatulog ang gabi. Kaya nundom ko, matod pa, no, ako nabasan, ilanan sa taong edad-edaran. Usa sa mga ilanan sa taong edad-edaran, kung maglingkod, magduka, paigdaa kay di katulog. Mamanang ilanan sa mga taong idadadaran ko, no? Maglingkod, magduka. Labi na magtanong TV, magduka, oy. Ako na'y panunig soon, gagawin ko ang cellphone, pero mahulog na akong cellphone, kaya naglingkod ko, pero paigdaa gani ko, di na po ko katulog. Mauna mga ilanan ko, no, sa taong idadadaran, maglingkod, magduka, paigdaa kay di katulog. Now, igsoon, uban nga di katulog tungod sa problema nga ilang giatubang o ilang gipasan. Bayro nun nga ilang giatubang. Uban kabalakag kadlog tungod na di katulog. Dili katulog gumikas magsulat si katabi apan igsoon tanaw pag-ayos si Pedro Gigordian. Gigapos pagitong kadina. Pero natulog. Tamihan igsoon malinawon siya taliwala ani pagsulay sa kinabuhi magigsoon magkaibigan. Ato pagampo, kanang gas pagtulog, dili mawala ka na to. Importante ang pagtulog o kinigsoon na himong kanang pagtulog na pa ilang o ka, usaka ka malinawon mo na makatulog ka. So si Pedro taliwala sa pagsulay igsoon na himong siyang malinawon o nakatulog siya. That is in verse 6 and kung imong tanawon, versikulo 6. Natulog siya nga gigapos ang duwa kakadina sa tiniwala sa duwa usab kasundalo gibantayan pa itong sundalo o nakatulog so actually masif ko ani kay gwardyado ko so ang akong punto adunay mga circumstances ang kinabuhi igsoon nga makabalaka ka na to pero salamat sa Dios ang tawo nga dakong pagtuo sa kang Kristo ang iyang kalinaw yung maangkon balag pag nagkaguliyang ang palibot mga kaibigan. So, ang Diyos naghatag og kalinaw despite sa mga krisis kanabuhi. Kana, kung natay pagtuong ato sa Ginoo.

Ikadua, magigsuonan. In verse 7 sa kalitlang, mihayag sulod sa prisuan og napakitang usak kaanghel nga gisugo sa Ginoo. Gipikpik niya sa kilid si Pedro aron kini makamata og mingon, dali, bangon. O nangatangtang ang mga kadinang igapos sa mga kamot ni ini. Igso ang paminapagayo. Ni mga bersikulo tudlo ka na to nga walay imposible sa Diyos. Magigsuonan. Imagine, kadina nangatangtang pultahan ng abli. That's a miracle. Milagro gikan sa Diyos. So, unsa akong makita ni igsuon, timani pag-ayo, walay makapugong sa pinakaplano sa Diyos sa imong kinabuhi, kaibigan ko. Bisan pa ang bilangguan, igsuon, mabita na igsuon akong makita niya sa libro sa Roma, Kapitulo 8. Bisan pa ang kamatayon, dili makapulag, karatugikan sa gugma sa Diyos. Kung sa plano sa Ginoo sa kinabuhi, igsuon, matuman gayod, aslong kita magmatumanon, bahalang pagdagang babag o dagang mga ingunato ang mga butang na gibuat sa kaaway aron di lang gitama manampuson sa pinakaplano sa Dios ug kinabuhi igsuon timan ipag-ayo kung kita masaligon sa Dios magkabi magigsuonan walay makapugong sa plano sa Ginoo diha kanimo walay makapugong kay bisan pa ang kadina duha kadina nagapos kaniya guardian pagyud niya unya still puta pagin importante pero naabli igsuon naabli. Mao nga kanang nakagawa siya nga wag yun mag-struggle. Labi niya damgo lang. Pero tinuod di ay. Kana tungod sa buhat sa Diyos igsoon. Kay nga naman, kay samta sa bilangguan, anay grupo sa mga tumuto nga nag-ampo para kaniya. Muta atong giingon igsoon. Nabasa sa base akong nabasahan that prayer is the power that changes everything nga ang pag-ampo makunoy gahom nga makausap sa dagang mga butang sa atong kinabuhi og diya sa Dios walay imposible igsoon sarado ang pultahan. Now by implication igsuon, di man kita na bilanggo og samaan eh, pero daghang tama implication ang daghang kanato gapos sa gawom sa sala. Gapos ang mga problema. Gapos na mga kabalaka sa kasing-kasing. Gapos sa espiritu sa baratian. Gapos sa espiritu sa kapobrehon. Nga kapabugat kanato og di tagawas nun tungod ani nga itong mga problema ang gipasan. Pero salamat igsuon, Jesus can set us free, kaibigan ko. Si Jesus maoy makatabang ka na to, kita makalingkawas. Gika sa laing kabugaton sa kasing-kasing o sa itong kinabuhi. Si Jesus may makatabang ka na to, aron kita makahimo to go through sa laing mga kalisdanan sa kinabuhi. Si Jesus maoy makatabang ka na to, aron ato malagpasan ang nalalaing mga butang na nakapahilak kanimo o nakabugat kanimo. O kahapon igsuon samtang to ako sa namatyan dito sa Balubal. Ako gyud mabati igsuon ang kabugat nga gibati sa kasing-kasing sa pamilya. Murag 56, 54 pa ang edad sa padre di pamilya nga ni Pano igsuon. O samtang nag-share ko kanila, sawa pa ko mag-ampo. Nag-share ko gamayng word igsuon. Isip ang encourage kanila, misugod og tulo ilang mga luha. O niya apil, ang akong mga luha, mitulo. Pero ako giingon, wala ay makatabang ka nato. Sa panahon sa man ini kundili, si Jesus lamang. Busa akong gidasig ang pamilya. Dool sa Dios, dool kang Jesus. Igsoon, wala ay makatabang ka nato. Aron atong malagpasan ang laing mga kabugaton sa kasing-kasing sa atong kinabuhi. Lalaing pagsulay, si Jesus lamang makaibigan. Siya lamang. O salamat sa Diyos na natanggal ang mga kadina. Napagyod, naabli ang pultahan. Pultahan, spiritual implication ang igsoon. It is only Jesus that can open the door alang kanimo para sa mga oportunidad. O sabi ngayon tanga, sarado ang pultahan. Mayroon ako, if the Lord open the doors, then
Oh, if the Lord opens the door, then makaadto ko. Ana man ako. Ang Diyos maoy naghatag kato kagayunan o maabli sa mga kagayunan oportunidad, labi na gyud sa tag kita makasunod sa iyang pamaagi o kato magkabot ang iyang pinakaplano sa tong kinaboy, kaibigan ko. Usay lisod, usay imposible sa pangtanaw sa tao. Pero kung ang Diyos atong sampitan, walay lisod kaniya. Imposible sa tao, pero ay imposible sa Diyos. Og andam si maablig pultahan og kagayunan para kanimo aron mo makabot ang imong pinangando, imong gipangando sa mga kasing-kasing. Of course, sumala sa kabuton sa Ginoo. Og kini mitabo igsoon kung kita padayong magmainampuon. Matud pa din og ako ning tapuson. Na ay grupo sa mga tumutuo nga nagampo. Alang kang Pedro. Nagampo sila. Pero naapoy ako nakita din Nakagawas man si Pedro nuktok. O niya giablihan ni Rod dahil siyang kapag-excited igsoon wa niya gibuksan. Dito sa dito report na si Pedro. Pero alos wa mo to. Wa mo to. Ang mga tumutuo nga nagampo para kang Pedro nga naa si Pedro. Usay nagampo ta, pero usay wa po tumutuo sa tong giampuan. Murug sama lang Ginoo. Dili magulan pero nagdala tag payo. Although wa man ta balon sa plano sa Ginoo, so biri di lang magdalag payo matud sa uban. Makibiga kung punto mao kini. Ayaw gyud kaundang sa pag-ampo kay ang tinuod, dakog kay moan ang pag-ampo. Ang atong kadaugan sa atong limang Kristuhanon, magdepindi kini igsoon sa mga pag-ampo. Sa atong kabisi, ayop nga. Magpadayong gyapos pag-ampo, kay wa tayrang may mukong wala ang Diyos. Og salamat sa Diyos na sa mga grupo nag-ampo, mga nalipay kay ko sa atong program Pinagpala Musika Igsoon. Ako yung ipasalamat ato mga prayer partners. Nag-ampo ka na to. Dagang kaayo gampo. Salamat kay sa mga gampo. Ang ministry Igsoon, kailang paluyon sa pag-ampo. Og salamat kito ng kapaluyon ni ini. Di lamang sa financial, apan labaw sa tanan sa pag-ampo. Og ako mong gidasig. Palain sa pag-ampo alang sa braton sa Diyos. O kamusab, kung sa iyong mga suliran, o sa kabugaton, dadaan tanan nga to sa mga pag-ampo. Kaya diha, igsoon itugi ang tanan sa Ginoo. Siya na'y bahala igsoon. So itugyan sa Diyos sa iyong mga kamot. Sa iyong mga kamot igsoon, ang Diyos mamuwat o milagro. Atong oras karon, alas 5:03, at tangi atong pag-ampo kaibigan.

Atong oras magigsuonan, 8 minutos na dahil makalipas alas 5, mag-ampo ta kaibigan. Kay ang oras paspas kay mudagan. Uban nagpaabot sa pag-ampo kay murakaw na silang trabaho. Matuguma, uban malit silang trabaho. Maong gatang sa tamang pag-ampo. Mag-ampo ta igsuon, langit tong amahan ng salamat sa balaang pulong tudlo ka namo. Nagpayundom ka namo. Salamat tungod kay bisan patuod na yung mga panahon na yung kaming gitugutan may abot o mabutang sa dapit. Nga, puno o kagubot, puno o kasamo ka. O diba ka na kami sa panahon sa pagsulay? Butang nga makapabugat ka namo apan salamat sa di kami musalig kanimo. Mudangop kanimo nga naipagtuo, mahimo dai kaming malinawon. O tungod sa mong kalinaw, makatulog ragabudod mi, sama ni Pedro. Di manindot ang lugar, nasa sa labo na himutang. Pero salamat di asong presensya, pwede ragid mi magkapahulay. Lord, ikaw na kaila, sa mga naminaw karon nga posible dili nagid kaayo makatulog og tarong tungod sa lalaing mga suliran kabugaton sa kasing-kasing mga problema suliran o balatian ilang gipasan uban adunay mga bayronon tuod ni ini nahasol og di makatulog og tarong uban tungod sa pagsulay pagbiya sa minal sa kinabuhi halos di pagid nila madawat ang dud karon mao nga di makatulog. Lord, ako pag-ampo, nga sama ni Pedro. Mahimo kaming malinawon taliwala sa pagsulay o makapahulay kami di asumbala ang presensya. O salamat sa kabatuoran. Walay makapugong sa imong pinakaplano sa mong kinabuhi. O salamat kay di kanimo walay imposible. Imposible ka namo nga mga tawapan kanimo ang tanan posible o Diyos. Ako pag-ampo lamang, dadon na mo ang tanan sa pag-ampo. O salamat ay Diyos sa magkanimo mong kasandigan, among kaduulan panahon sa panginanglan. Busa o Diyos, sintas ka buntagon sa mga kamot, akong gitugyan ang tanan ng mga suliran, tanan panginanglan sa magkisuunan. Lord, kunun sa mga kana, sa mga kamot, among gitugyan ang tanan. Kunun sa mga problema, kabugaton, di ba ka mga bayronon, Lord? O man ka na huwa masayag kung asa may kuha ipang bayad? Bayronon sa eskulahan, bayronon sa lalaing mga bills, sama sa kuryente o tubig o man pa mga bayronon. O man bayronon, nagigamit nga to sila mga uba. O man nakautang tungod sa pagpahospital o palitog tambal. God, ako nag-ampo sa pangalan ni Kristo Jesus, Lord. Tabangi ang matag-usa ka na mo. Gihay kami, aron makabot na mo ang mga katubagan sa butang nga nakabugat ka na mo. Salamat. Kami nagtuo, you will always make a way. O ikaw sa mga Diyos nag-aabli mga pultahan, alang ka na mo. Alang sa kadaugan o paboro o panalangin na mo maangkon. Salamat, Ginoo. Di magin na ako ma-mention specific ang pangalan sa nagpaampo din sa radyo. Apan ikaw na kilangat to kanila ko pag-ampo lamang sa pangalan ni Kristo Jesus right now. Ilagi mabati ang imong pagpamuhat silang kasing-kasing. O ang imong paghauas kanila. O pagtabang kanila ang ilang malagpasan at anang problema. O manghagit sa kinabuhi nga ilang ginaatubang karon. Salamat o Diyos, ubanin kami karong adlawa. Bantay matag-usa ka na mo, Ginoo. Daghang daot ang pitabo sa kadalanan. Ako pag-ampo, Lord. Ipiserba na mong kinabuhi. Ilikay kami gino sa mga disgrasya. O tabay kami kanunay. Labi kami mga drivers. Samang pag-drive. Mag-drive kami. Nga adunay gayong mga pag-amping. Aron di usab kayo makaangin sa uban nga nagdagan o nag-aagi sa dalan. Salamat, Ginoo. Palain ka magtagbo sa mga kinanglan.
og paraing kamagatandog ni adtong adunay mga balatian og sa mga grusong pamagi Ginoo. Mangko nila kumpletong kaayuhan. Uban na sa ospital, gani dagang kinagapaminaw karon Lord. Right now, Lord, ako nagampo. Right now, ako nagampo, Ginoo. Tabangi sila nga nasa ospital. Gamit ang tambal nga gidapat kadto kanila aron paghatag kanila og kaayuhan. Tabangi ang mga medical staff nga gatiman ngadto kanila. Og sa tanan nga gatiman sa pasyente o bisang kinsa nga naibalatian, sa tanan nga gatiman ang pag-ampo, Lord, dugang pailo man na kanila. Dugang grasya man na kanila. Dugang kusog man na kanila. Kay di lali magbantay masakiton labi na ko naglubog. Salamat Ginoo. Hupaya ang tanang magulanong kasing-kasing. O giyay katong mga kagsuunan nga medyo confused kung sa angay pagabuhaton. O karon akong deklarar ang kadaugan ang maangkon karagadlawa. Salamat o Diyos. Kalipay malinaw malipayon ang maangkon karagadlawa. Uban sa kasiguruhan, akong pabor ang maangkon ikan kanimo. Salamat Ginoo. Sa pangalan ni Kristo Jesus nga mong Ginoo maluluwas kay ampo kining tanan. Amen. Oh, amen.

Praise the Lord, it's a great blessing and miracle God allows us to celebrate our 37th wedding anniversary today. To God be the glory. Uy, happy wedding anniversary, Igso John o Igso Ann Kapundag. Diya sa barangay, diya sa Maramag, nalimot na noon ko. Igso John, kamusta mo? Igso Ann, ipagmingaw na ko aning magtiayon. Ato yung mga suod ng ikala, Igso Ann. May budalya kanyang tanan. Mayong paminaw kaibigang LD Asilan, abanigan inday diya. Kaibigang TC, abanigan Toto. Carbillido, diya sa Sangkanan, Manolo Fortitz. Osbon ko di ako kahapon. Salamat kayo. Kay taliwala sa kabisi, isip kagawad. Pero yagitang gatiman. Salamat kagawad. Heidi Sumuoy, iba ni former kagawad, Arumi Sumuoy diya sa Dahilayan, sa inyong patiman, sa itong grupo sa kaibigan. Iksuan ka itong ni Panaw, ang kaibigan nga itong gidoaw kahapon dito, mga printe niya, tagalantapan. Siya mismo, maoy, giyoy, nagdasig. Nag-introduce sa kaibigan dito, Dahilayan, iyang gisultian si kagawad. Nga imbitaron ang grupo sa kaibigan sa ilang lugar. That was 8 years ago. So tungod sa maong kaibigan na ito, Iksuan, subo lang ni Panaw na siya. Siya giyod ang nagdasig, no? O naningwa usab mga sugdan ang grupo sa kaibigan. O sa rason na ka-appeal sila, apan subo lang human sa 8 katuig, gikan siya pag-appeal. In taon, iyang pamilya mo ay nakabenepisyo. Although ang tingwa sa pag-appeal at tugin mga pagtabang, kay tagalantapan ang pamilyaan ni tagabasak na kaisto ang dito kahapon. Kaibigang Romela Salilay Aruta. Wala ba ikaw kasayuran? Mayon ako nga ang kaibigan Dahilayan iatong legasya. Nagpatuwi ang kasakalibutan. Pasudan salamat sa mga awit nga imong giplay, ang imong pag-antos dili makawang basta si Jesus ang dalang pangan. From Nilnil Kagatkagat. Korason na kalantina diha sa Manila Group Wao, may buntag kanyong tanan diha. Wilma Baktong usab, may buntag kanyang maigan Wilma. Permi ko nagtanaw sa imong live diri sa Dansulihon, CDO. Ato mga igan sa Dansulihon, kamusta mo diha ato mga igan sa Dansulihon? Wilma o Renato Raka Duron, Pastora Milan sa Danyula, may buntag pastora. Teresita Milis Kalato Igantiri, may buntag. By the way, karong ugma na no ang anniversary sa kaibigan diha sa Barangay Sugod, Valencia. Kita-kita at mga kaibigan, magtapok ta ugma alas 9 sa buntag diha sa iyong barangay covered court at ipagkalauna adunay orientation. Membership orientation sa tanang gusto ma-appeal sa grupo sa kaibigan. Rando Dalupa, may buntag ka ni mo igan o kang Emilina Turmis Pabulaya. Langlang Asis Corintas, may buntag ni mo lang igan ng lang. Pakanindot sa Balaampulong sa Ginopasudan nga akong nadungog from Buena Gracia, Talagkugon. Nagtanaw ko sa imong live pastor. Salamat din kayo sa Nika PWD. Salamat din kay igan, salamat igan ng lang. Hopefully time will come nga tugutan ko sa Dios nga magkabisita usab diha kaninyo. Roelio Capuno, maayong pagpaminaw o mausab kang Priscilla Cabada. Matupan niya, nalipayod ko kayang akong silingan nga si Mercy Taylor maoy gapaminaw. Ang Radyo Kaibig Gapaminaw, no? Sa Radyo Kaibigan. Sa imong programa. Salamat din kayo. Paibunta ka ni mo igan na Mercy Taylor o kang kaibigang Priscilla Cabada.
Atong oras karon 23 minutos malipas alas 5, bakod na mga kaibigan. Langit ang padulngan ko. Roslyn Puhas, maayong pagpaminaw, o kang Rudy Rivero. Igandong mo sa akida, may buntag. Salamat sa paminaw sa programa Pinagpala Musika. Mausap kaibigang Diyos Adila Rusil Lintaw. Padulngan ko. Diha sa Proctos Moralio ning Oog City. Mary Absidi, may buntag og ami Jurani o Juren. Kani? Jurani? Glaisa Saway usab, maay paminaw kanimo igan. Salamat igayo. Matod pa niya, good morning pasulan, thanks God, iyan na pod kong gipukaw aron makapaminaw nasad sa iyo programa. Matagbuntag nga makatag og patulunan sa tanan, Glaisa Saway sa Kibangay. Kaalagad Nards Layawon, maulan na buntag pasulan ni Aramidri, walay pagkaluya sa pagpaminaw sa pinagpalang musika. Unsa ang gakanta sa imong background nga mga kanta, pastor? Nice kaayo ang mga songs sa kadto, no? May buntag nimo alagad Nards, may buntag. Salamat Ginoo sa tanan. Edita Salazar. Thank you Lord sa pulong nga among nadungog karon. Bless kaayo mi, glory to God, og pag-greet ko sa bag-ong kaibigan nga naminaw karon. Dasig sila kaayo sa programa, labi na ni Brad, labi na ni Boot Fernandez. Boy Fernandez. Og ni Diaz Fernando. Oban ilang silingan. Bago silang kakaplag sa kaibigan. Salamat pa sudan sa pagbasa. Yes, welcome, may buntag. Mga bagong members kaibigan niya sa Surigao del Sur, labi niya sa Bislig City. O may buntag kaibigan Edita Salazar.

Kamusta ang radio kaibigan na gindingan? Murag wa gyud makasignify nga ni kanato. Kamusta ka? Nakatingog ba ka? No? Sayang ko wa makatingog. Gibago magkuhusay ang pagkagamhanan, may butang igan na idna magduwa diha sa Valencia, Bohol. Ros Valdez Labrador maayong paminaw diha sa Barangay Busdi, Malaybalay City, Upper Pulangi. Unta makatapok-tapok ta ato mga kaibigan ato mga functionaries kaibigan sa Upper Pulangi. Judith Alcano usab. Watching in Santa Maria Tagbina kauban si Nelson. Kata 11. Ani usi usab ay buntag may paminaw igan og kang Jiri Binoya. So on, dagang salamat di kaayo kayong tanan. Gapaloy sa itong program Pinagpala Musika. Nalipay ka ko, igandiding sibog, salamat di kaayo. O gamausab kang Igantina Bautista. Ang sibog ni sumanog soon sa Wao, Banisilan, Salawagan, Quezon, o gamausab diya sa Kalilangan. Anak mo diya, palit mo diya. Matagpalit ninyo o gasibog ni sumanog na ko na katabang soon para sa atong ministry. O gamausab kang Igantina Bautista tungod sa ilang tabang kanato ang ipahatag soon. At least, nalipay ko. Moraga, glory to God. Halos wa na i-brand out diri sa ako. Kay naatay power station, igsoon nga magamit nga sa akong kahimanan diri, mula siya upat ka oras. So, Lasol TV sa mag-brand out igsoon, magka-broadcast lang gihapon ta. Kini usa ka power station nga ato ning atole. Ato, ako, ato lang ang giutang sa giutang sa Siape. At least, salamat. Igandiding sibog, nihatag ni siya og 10,000. And then 16 na 5,000. So, makatidad bago ni siya og 24,000. So, gamay na lang ang kulang. Salamat din kayo. At least, why brand out igsoon? Kaya naman ito'y panahon igsoon. Mag-uultag kayo mo-announce nga brand out. Karon na po'y uban nga di-announce. Pero ang akong kurinti karon dili ni sa kurinti sa Fibico. Gikan din igsoon sa atong power station. Kaya ako yung sulayan kung malaw tayo bagyo doon. Salamat sa Diyos ka po yung sulayan. Human sa duwa ka oras ng programa. Napailaing duwa ka oras na bilin yung soon nga pwede pa na ako magamit. O salamat sa Diyos yung soon. Kung magbiyahe ko, kung okay na akong van, hindi na ako pandar akong van, okay na ni. Kina ato nga power station bitbito yung soon. Gamay ra siya. Pero kaya niya i-dad on kining atong kaimanan para lagi magka-broadcast na matagbuntag mga kaibigan ko. Salamat-salamat kayo sa atong mga partner. Salamat din kayo. Kaibigan Nelson ang Bibing Dolo diha sa Filibayugan City. Sa tanan pa, gapaloy ka na to. Mga kaibigan na to, Igan Almalotrago, Rubicinto, Bitter Black Lumiston. Mga kaibigan sa Sungko, salamat din kayo. Kagawad Mayang De Villieres. Og mo sab diha kang kagawad din Dangalio. Mga kaibigan sa Kolosian, MCC Sungko, o gumausap igsoon sa atong Federation Officers sa kaibigan diya sa Lantapan. Dagang salamat sa iyong suporta. O suban pa, o si Nanay Perli na may aga sa imo Nanay Perli. Salamat din kaayo sa imong gugma para sa Broton sa Diyos Nanay Perli. Ang inong Diyos mag-uban ka nimo. O suban pa igsoon, nga gatabang ka na to. Kapaluyos ng program Pitagpala Musika. O saan na imutong naligsoon, 100 pesos, 200 pesos dito sa atong tindahan. Nakasubre. Walay pangalan pro. Kung kinsaman, salamat yung tanan gapahatag para sa Braton sa Diyos. Igan Lisa Sabas, may buntag ka nimo Igan Lisa. Mga igan, manamirit at tawag yung oras. Sa kalatbuk ang persa sa grupo sa mga kaibigan o ng mga istasyonan nga asa kita madungoga. Kaibigan, ako kini si Pastor Danangalio, temporaryong manamilit og magaingon. Ang pagmamahal sa bayan ay ang pagmamahal sa Dios. Maayong buntag kanyong tanan. To God be the glory, kaibigan.

0: Aha, plac po aroma na ni.
1: Oh, mauga na ipapalis ko itong pag-ana, ane ka distagum, nagpalis ko duha.
0: Oh, ah, okay, duha ka aroma, okay.
1: Hindi ang prahan ako, nindus niyo kayo, nagunuman itong nangulmul.
0: Oh.
1: Salamat diyo sa panalangin na hindi sa ginawa ang imong mga kuhan.
0: Okay. So, imong punto nai nangapras kag aroma na wala ang ngulol sa imong tiil o nakatulog kag tarong.
1: Oh, nindot na kayang pagtulog na ako karon ba?
0: Salamat sa ginoo na ya.
1: Pamila, makamata ko, alas ko hato, makatulog na ako, kuhaan na. Iyo, pamila, kuhaan ni mo wali nga. Makatulog na mapod ko.
0: Salamat kay nai, salamat kay kayo.
1: Salamat iyo.
2: No, nganong katakiang kaman?
3: Sakta kayo hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasaka sa akong hubag, sakit pajod kayo ako tuhod kagirayuma. Besan o sana lang tambal akong itambal ni ini. Apan wadji hapoy alibyo.
2: Wa may problema, Lu. Ani-anay bago ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang aroma herbal oil. Ang pinagpalang nga na.
4: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaol, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
5: Igan, may buntag. Paliog pa na ila, Igan.
6: Si Julieta ni nga sub-salon pastor, taga Proctres, Buklad, Asuncion. Magtestimonya lang unta ko sa BGMAC. Ako ang anak pastor kay nahulog man siya og na 50-50 ba kay gi-refer na mo siya sa regional. Ang kuan finding sa doktor na failure daw ang iyang uto tungod sa computer.
5: Okay.
6: Unya na ICU siya pastor niya. Dili siya ka istorya, nalibat iyang mata, dili siya ka kita, dili siya ka lakaw. Unya kanang pila ka adlaw mo ragdang tag tulo ka adlaw siguro pastor gikan pag admit na mo ang gisulod na mo siya sa ICU pastor gipatake na mo siya og VGMAC kaloyan sa Ginoo pastor na uliya na jud siya karon.
5: So okay din mo anak, nakagawas na mo?
6: Wala pa pastor, pero karon adlaw makagawas na siguro siya, makalakaw na siya, makakita, makaistorya na siya.
5: Ay, salamat. So samtang na sa ICU inyong gipatuloan yang baba sa VGMAC?
6: Oh iya, mo ang ginahalo sa iyang gatas nga ginaho sa iyang ilong.
5: Sige, Igan, patay ng Igan sa pagpainom, ha? O, patay na po tayo mag-ampo ang maangko niya ang kumpitong kayuhan.
6: Oh, salamat kayo sa inyong BGMAX capsule, pastor.
5: Okay. Salamat, Igan, sa pagtawag. Salamat, Igayo.

0: Mindanao, Visayas Headline.
1: Oras sa Pilipinas, alas 5:35. Headline.
0: Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan ng mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headline. Ug karon, ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headline. Mindanao, Visayas Headlines.
1: Adlaw Miyerkules ro mga kaibigan, ugapit sa 29 aning bulan sa Hulyo 2026. Sa ngalan sa tibuok persa sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula, og mausab sa ato mga partner stations and reporters, kaibigan, ako kini si Pastor Don Danggalio. O banuban ta sa nangigayon, itong sayron kining pipila ka mga balita pakitabo din sa Mindanao sa Visayas, hatod ka nato sa usa ka simpleng food supplement. Ang Vegemax na imong tambal tungod sa panalangin sa Diyos, mga kaibigan ko. Ang kanindot aning atong Vegemax, oil ang sulod dili og dili powder mao nga sayon na kay painom bisan sa pinagagmayng bata. Pwede buksan ang kapsula og ipatulo sa baba sa gagmay mga bata nga di makatulon og kapsula, mga kaibigan. O nya pod sa manghamtong at mutulon sa atong Vegemax, pwede rin maibutang sa imong baba kusa ra kini matunaw, mga kaibigan. Way angay kadlukan. Walay overdose, why side effects, kay kini purong herbal. Dinagi ba hiyaping soon ang mga testify ani kung sa kamaayo ang Diyos. Mga rason isoon, grabe ka kusog. Grabe kusog. So mga dagang gabarigya igsoon, pero kung gusto ka mutabang sa atong radio program, adya mo palit sa itong mga kaibigan centers o dibaka sa atong mga partner stations. Og sa mga pipila ka butika nga akong gina-announce dinhi sa radyo. Sabon ko sa mga butika nga atong gi-announce dinhi sa radyo, mga kaibigan ko. Para padayon tang makadungog di kag ni Rosita Igsoon, na di i-enjoy love si Rondo. Nagpalito sila kahapon og 60 ka plus nga aroma. O nya napos live Vegemax. Gikan gapon kanato dako katabang kanato Igsoon. Di sa Gandero City i-enjoy love si Rondo. Ang Power Radio Igsoon, hautdan, murag na hautdan sila ha-plus. Plano ko kahapon hapit dito, pero kabsang kong oras kay nido out tag na matyan Igsoon niya sa Balubal. So medyo murag out of buhay na. Out of buhay na. But hopefully, the next few days, magkapadalata o aroma ha-plus diya sa Power Radio. Pag naamo sa Lumbia, dito kang Ma'am Hazel Bunaoy, and then dito sa... Di siya anak akusog no diya sa kuan diya sa Mambuaya. Palit mo diya kang iganjian Mambuaya dako katabang sa ministry balakan alang yod no makatabang mo. Palit og haplas. Kay matag haplas imong palit og matag kapsula sa aroma dako nagkatabang para sa tong radio program. Aron patay kita madungog diya igsoon sa Mambuaya. Pinagi sa Power Radio nga nimutang sa Benoiba. Palit mo diya og Vegemax aroma. Diya sa Talakag, katong gusto mag-dealer na to, text mo ka na ko, labi di asintos Talakag. Nga mga kaibigan na to, ato mga functionaries, text mo ka na to. Para natay may mong dealer diya sa sentro sa, kaya wa tayo dealer diya sentro sa Talakag sa pagkaroon mga kaibigan ko. Atong oras karon 39 minutos makalipas alas 5. By the way, live das atong Facebook account, Dan Irivangel, salamat kaibigan Tata Fipuntion, Ana Sigaya na Dapak. Nga nakaroon sa Hong Kong o kaibigang Francis Butlay di Singog City. Marilo Mosqueda o bisan pa diya kang Bundala Turi Madindin o Adelina Titar. Mga igan, aniya ang ulan tudling sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headline.
1: Balita gikan sa Bol, mga kaibigan. O 81.8 milyon nga illegal nga druga gikan sa Bohol, gisunog o gidispos na sa Cebu City.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Samtang tulo patay, samtang duwa sa Maran, sa makalilisa nga disgrasya sa Maramag, Bukidnon.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Kapin 1 million katidad sa illegal nga druga na recover sa PNP sa Surala South Cotabato.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Sambusura Police sa Provincial Office nakadawat og Gold Eagle Award.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Og sa atong balitang higayon mga kaibigan, lalaki patay sang natiruhan sa Anilaw, Iloilo.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mga kaibigan, mao ka ng ulan tudling sa atong mga balita. Hatod ka nato sa produkto ng Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula. Mapalit sa atong mga kaibigan centers din sa Bukidnon, sa atong mga tindahan, sama din sa Alcuin Emporium sa Maramag, og dias, diri sa Valencia, og dias sa Maramag, Perimeter Building Stall number 18. Nausap diya sa tindahan sa Navarro Dry Goods Store, mga kaibigan. Asbon ko, mapalit usap diya sa Navarro Dry Goods Store sa Maramag, na diya sa AgroSite, then diya usap sa Perimeter Building, na Navarro Dry Goods Store. Ano mo diya? O labi na kung sarado na o sarado pa ang atong tindahan diya sa Perimeter Building, Stall number 18, mga kaibigan. Korenta idos minutos makalipas sa 5. Kung aduna mo yung mga concerns, pangutan na mitungod sa panglawas o di ba ka sa produkto nga Vigimax Plus, mga kaibigan, mahimo kang mutiks nga ni kanato. Tiks lang igana ay lang tawag kanto na yung mga pangutana. And then, kung usa ka sa naayo o gusto magpasalamat sa Diyos Igsoon sa kanginan, maghatag og testimony, malipay ka iko. Busa pwede ka mo text, pwede mo tawag sa numero 09-27-71-12-12. 09-27-71-12-12. Kamusta diha sa Bohol, diha sa Islahaw, Igan Evardo. Napatay Vigimax Aroma diha kanimo, diha sa Isla. Mapalit usab diha igsoon sa Radyo Bandera, Talibon Bohol ang atong produkto o diha sa Hot FM at Tubigon Bohol. Bole iyong atangan, kagkarong bulan sa August, muana ko diha, madala ko og dagang aroma o dagang Vigimax. So pagtigong na magkwarta, para katong gusto mag-dealer o baka katong buot mo palit, para sa panglawas igsoon, katalag saan ni makabisita ta, andamin ninyo kay muana ko diha karong bulan sa August. Hapit na mga igan! Itugot sa Dios, the Lord will open the door, makaana ko diha sa Bohol. 48 minutos makalipas alas 5, garon sa detalye sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Balita gikan sa Bohol, magkabigan, 81.8 milyon nga illegal nga droga gikan sa Bohol, gisunog o gidispose sa Cebu City. Alang sa detalye atong dawatong report ni kaibigang Nora Canelio Acas, nanukad sa Hot FM 93.5 at Tubigon Bohol. Kaibigang Nora, ibalita mo!
0: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Gidispatsar o gisunog kagapong adlawa Hulyo 28, 2026, pinaagi sa thermal destruction ang mukabat sa 81,875,740 pesos nga balor sa illegal nga droga nga nakumpiska gikan sa nagkadaiyang operasyon sa lalawigan sa Bohol. Ang maong kalihukan gipahigayon sa usa ka accredited thermal facility sa Cebu City. Personal nga gisaksihan kini ni Police Major Joseph Lupena, ang hepe sa Police Community Affairs and Development Unit, ang opisyal nga pagguba sa kinatibukang 12,040.55 grams nga methamphetamine hydrochloride o shabu. Gipahigayon ang maong destruction subay sa Section 21 sa Article 2 sa RA 9165 nga giusab sa Republic Act Number 10640 ug sa mga direktiba gikan sa Dangerous Drugs Board. Tumong niini ang pagsiguro nga ang tanang nakumpiskang droga hingpit nga magguba pinaagi sa kainit aron dili na kini makabalik pa sa sirkulasyon o magamit pag-usab. Nanuka din hi sa Hot FM 93.5 Tubigon Bohol. Alang sa Vigimax Herbal Capsule og Aroma Plus Herbal Oil. Kini Sinora Canelio Acas reporting. Alang sa Mindanao, Visayas Headline.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kay Bigang Nora Canelio Acas sa maong report. Ang produkto nga Vigimax usbon ko palit diya mismo sa istasyonan. Sa Hot FM Tubigon Bohol, pagpabor mo dito sa klarin dito sa J&A Pharmacy, mga kaibigan ko. Laing balita mga kaibigan. Gikan dito sa Bol atong Siron ang balita panghitabo dinhi sa Bukidnon. Tolo patay samtang duwa sa Maran sa makalilisang nga disgrasya sa Maramag, Bukidnon. Alang sa detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Charimi Pahangin. Anukad sa 98.5 radio kaibigan na Valencia City. Kaibigang Charimi, ibalita mo.
3: Mindanao, Visayas Headlines.
4: Tulo ang kumpirmadong patay samtang duha ang naangol. Humaraksidente ang usa ka Toyota Avanza nga may resulta sa pagaramay usab sa usa ka motorsiklo sa Crossing Pioneer, Barangay Paradalan, Maramag, Bukidnon, pasado alas 2:30 sa hapon niadtong milabayng adlaw ang Lunes. Base sa insulong imbestigasyon, padulong sa sentro sa Maramag ang Toyota Avanza sa riyang kalit nga nawala ng kontrol ang driver sa Manabela pag-abot sa nitabo ang dapit. Mibangga ang sakinaan sa punuan sa lobby ug tungod sa kaksog sa impact, natakilid kani ug misagudsod sa danan. Sa pagligid sa sakinaan, nadami iniini ang usa ka motorsiklo nga gisakyan sa magamahan ng mga residente sa Don Carlos, Bukidnon. Tulo ang gireklarang patay sa bang insurente, lagi pang duha ka hingkod nga lalaki ug usa ka dos anyos nga batang lalaki. Samtang ang driver's Avanza ug usa ka babae nga pasahero niini ang nakaangkor og bagasamat ug gidaladayon sa ospital alang sa pagtambal. Human sa insurente, gidala na sa porinarya ang mga lawas na namatay samtang nagpabilin pa sa lugar ang nahagsak ng sakinan isip kabahin sa imbestigasyon. Voluntaryo sab gamitahan sa estasyon sa kapulisan ng driver's Avanza aron natabangon ang imbestigasyon ug tukyo ng hinungdan sa maong trahedya. Balitang Herograto sa Vegemex Plus Herbal Capsule og Aroma Plus Herbal Oil. Nanukadalami ka sa 98.5 Radso Kaibigan Valencia City News Center. Kanisigan Charmay S. Pangin para sa Mindanao Visayas Headlines.
3: Mindanao Visayas Headlines.
1: Dagang salamat kay Biang Charmay Pangin sa maong report. Ang produkto nga Vegemax sa Tagbayan sa Valencia palit sa Alcueno Emporium. Katong di kay familiar sa maong lugar na nasintro sa Valencia, dakong commercial building igsoon mo ng Alcueno Emporium. Sulod niya sa first floor pagita ang kaning opisina sa kaibigan. Di ang palit ang produkto nga Vegemax o Aroma. O di ba ka igsoon, text mo sa atong numero. O katong gusto mag-order, ato lang ipa-G&T o pa-GRS. Palit lang tulo ka garapa igsoon, libre na ang shipping ani. Ano may bayaran sa GRS. Pero kung magdugang mo aroma, bugat mga aroma, naratay additional na po nga pangayon. Pero kung Vegemax ra igsoon, basta tulo, libre na ang shipping. Pero kung usara, bayad ng tag 160 para sa pagpadala. Pero kadi sa ato kay Darikman, medyo mas ubos tong presyo magkaibigan. So, mag-message lang mo magkaibigan sa atong numero akong gihatag. O baka comment mo sa atong Facebook Live. Para ato sa matagag-pagtagad ang inyong mga pangutana, di ba ka inyong orders sa para sa atong produkto nga Vegemax og Aroma mga kaibigan. Korenta ay 9 minutos makalipas alas 5. Laing balita mga kaibigan. Kapin 1,000,000 nga kantidad sa illegal nga druga na recover sa PNP sa Surala, South Cotabato. Alang sa detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Noine Rafisura Kainoy, nanukad sa 98.5 radio kaibigan ng Valencia City. Kaibigang Noine, ibalita mo.
3: Mindanao, Visayas Headlines.
5: Kapin sa 1,000,000 nga kandidat sa suspected shabu ang recover sa otoridad samtang arestado usab ang usa ka drug suspect ato sa gipahigayon nga inspection sa mga personahe sa Surala Philippine National Police sa garintahan ining sakyanan adtong milabayng adlaw.

0: BONO 65 ang nakapiskan gituuhang ilegal nga droga nga gibanabana nga naa sa 150.18 gramos nga may estimated standard drug price or kon SDP nga 1,021,224 pesos. Sa karon ang suspitsado balhog na sa silda sa Sorala Municipal Police Station ug nakatakda usab kining pasakaan og kaso ngadto sa korte. Kini nga balita hatod kanato sa Vigimax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula ug Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukad gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Kini si kaibigang Nione Montes Rapisola Kainoy para sa Mindanao Visayas Headlines.
1: Mindanao Visayas Headlines.
2: Dagang salamat kaibigang Nione Rapisola Kainoy sa mga report nanukad sa 98.5 Radyo Kaibigan na Valencia City. Ang pag-inom sa itong produkto mga kaibigan, 30 minutos ngadto sa usa ka oras sa di kay pamukaon. Pwede ka usa, pwede ka duwa, pwede ka tulo sa kaadlaw, depende sa gibati sa lawas. Usa kapsula matag inom, pwede po duwa dunganon, pwede po tulo. Depende gihapon sa gibati sa lawas, pwede ka inom og tulo. At the same time 3 times a day sulod sa usa ka semana o di ba ka 5 kaadlaw o di ba ka hantod marut ang usa ka garapa. Then pag okay na ang epekto sa imong lawas, pwede ka na igso mag-inom og kausap sa kaadlaw. Mga kaibigan, maraming produktong para sa tanan, di lamang pang tao, panghayop pa kay dagang po mga hayop igsoon nga taga-agkayuan o mangi painom sa atong Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula. Sa dili pa to dawaton ang laing report ato na paminawon kinausa ka testimony nga matod pa iksa nagtisify na ay buslot na ibangagi ang tutoy. Vigimax ra mi gigamit aron siya maayo. Ani ang maong testimony kaibigan?
3: Maibuntag nimo diha kaibigan.
4: Good morning, Boston.
3: Good morning. Pwede ba magpaila ila igan?
4: Ako si Judy Ann, umagad ko ni Gina nga hotado.
3: Okay, kaibigan Judy Ann, pila imong pangidaron?
4: 26,
3: Boston. 26. So, paliog istorya ka namo ang metungod sa problema nimo si imong tutoy ug unsay na imong nitabo?
4: Kuatan po siya, Pastor, na pag-anak na ko sa akong kinamanghulang anak, pag-awas niya, wala siya katutoy kay hubag kayo akong tutoy niya. Libuto, marag nahimuan siya ang bitot niya. Ang, ako ang libutan ato, Pastor, katulang Vigimax, ito kabuok.
3: Imong gipatuluan?
4: O, gihaplas niya. Kuman ang iyang bangag, di ba kabuok, ako ang isa, nasamad. Niya, ang i-design sa doktor, mag-ingan ang doktor, nga kana daw, maglap-lap daw siya, o kanang unod sa ako ang pat sa lawas. Tapos mo daw itahi dito sa kapong ako kaayo nga bangag.
3: Oo.
4: Ya, yeah. Na si mama, gikan mo si mama ato og sampan. Nagpalit siya og video mag isa ka grapa. Gitagaan ko niya og pito ka buok. Ya, yeah, maura to ako ang ginamong pito ko nga ginahaplas.
3: So okay na siya? Napali na katong sabad o na kuha na siya? Nauli na?
4: Wala na, Pastor. Okay na siya, Pastor.
3: Salamat sa Diyos. Salamat sa Ginoo.
4: Oh, dako kayo ang aludyo, Pastor. Natutulad dyan siya kabuok akong yes. Hihapla sa samad.
3: Glory to God.
2: Atong nabati ang maong testimony sa nakaangkod o kayuhan. Imagine soon. Ang iyang tutoy na naibuslot matud pa, naibangag. Gipatuloan, giimnag, Vigimax igsoon, nauga, naayo. Daga nagkaayo ang adunay susamang kaso ng problema sa tutoy igsoon, labigis sa mga babae. Nga prone sila sa maong sakit. Katabangan sa Vigimax igsoon, naigito'y uban igsoon, nga kung nakaing hilingi na kita naon, o niya, nahulog na sa kanser, pero naayo human migamit sa itong produkto nga Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Anong kanilang tigsoon? Patuluan ang samad, imnan pag itong Vigimax. Paspas ang kayuan, mga kaibigan, mga kaigsoonan ko. So, kinigsoon, gitawag ka nato sa mga listener nato o users nga wa nato mailan. Gitawag nila sa radyo samtang kitaga programa o ato nang girecord o manang ato madungog igsoon. Dagan nagyod ay problema sa tutoy nga naayo. Apil ang mga doktor na ibulong igsoon nga nung nakahimo ng cancer-free. O sa manigyan nung iginom, Vigimax Plus, magkaibigan. O salamang kasimpleng food supplement, apan imong tambal sa taganan tungod kini sa panalangin sa Diyos. Ayaw kasayang sa kwarta igsoon, ay napaglangan, ay hirwatang mulala imong sakit. Adto na sa atong mga tindahan. Pag naka sa bukid noon, sa atong mga kaibigan centers, tindahan na to. Pag naaka diya sa kalilangan, butika kalilang, napo diya sa Madayag Store, o napo diya kang kaibigan Ate Lorna Ibkas o tindahan ni Igan Marites Bersila.

0: Kadamulog igsoon, anak mo diya sa Kabahog Store sa Damulog, usag dakong grocery store, Kabahog Store, sentro mismo sa Damulog, magkaibigan. Natay Vigimax o Aroma diya. Then hopefully igsoon diya sa Kibawi, magkabutlang punta sa Light FM. Pero na po diya sa Big Light Radio, kang pasur ilitin ako para itong produkto ng Vigimax o Aroma. Laing balita magkaibigan, balitang hiligay noon. Sa di pa to dawaton ang balitang ligay noon ato na paminaon o siron ang balita gikan sa Zamboanga del Sur.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Zambusora Police Provincial Office nakadawat o Gold Eagle Award. Alang sa detalye atong dawaton report ni kaibigang Francis Ralph Liemet nanukad sa Barangay Radio Gipo Zamboanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
2: Gipasidunggan ang Zamboanga del Sur Police Provincial Office sa Performance Governance System kon PGS Institutionalized Status o Gold Eagle Award at sa Flag Raising Ceremony dito'ng napita sa may PRO9 Headquarters sa Zamboanga City ning baguhay pa lamang ang pasidungog gidawat ubos sa pagpangulo ni Police Colonel Bonifacio B. Arañas Jr., Provincial Director sa Zamboanga del Sur Police Provincial Office. Ang maong award nagtimaan sa labing taas kalibal sa abilidad sa pagpatuman sa Performance Governance System sa Philippine National Police. Sumala sa CSPPO ang maong pasidungog nagpamatuon silang padayon nga pagpaligo sa maayong pagdumala, transparency, accountability o epesyenteng serbisyo alang sa katawhan. Ang Gold Eagle Award, simbolo sa dedikasyon o profesionalismo sa tanang personnel sa ZSPPO. Uban ang ilang padayon ng pagpaningkamot sa paghatag responsable o people-centered na serbisyo sa publiko, ilabi na sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Nanukad sa Barangay Radio, 101.1 FM Gipo Zamboanga del Sur. Sanggalan sa Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil na pinagpalang lana. Kini, inyong kaibigan Francis Ralph Yumet para sa Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kay Bang Francis Ralph Limit sa maong report. Nanukad diya sa Barangay Radio Gipo Zamboanga del Sur. Blessed the morning, Pastor Dan. Tagpila ang box sa herbal coffee. Pastor, please tagaay ko sa imong GCash problema. Okay. Igan Evelyn Marquez sa diya sa Esperanza Sultan Kudarat. Tag 200 na siya pulo kasi siya herbal. Herbal coffee ni Iksoon. Pero tinindota kayo. Herbal coffee ni siya. So, ako lang kay forward sa in-charge sa ani para karawag makasabot. No? Kay, kung mag-order ka, natay nanay siya shipping Iksoon nga itong pangayoon po. No? Ito'y padala sa GRS, baka G-ante. Katapusang balita mga kaibigan.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Balitang hiligay noon. Lalaki patay sang natiruhan sa Anilaw, Iloilo. Aron hihatag ka na to ang detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Randy Lasa nanukad sa GTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: Patay ang lalaki sa natiruhan sa paraidunglaan ng Anilaw, Iloilo sang riding in tandem suspect. Ginglala ang biktima sa kay alias Dante sakay sa iyang motorsiklo. Patulong sa Butag Viejo ang biktima upo din niya 14 anyos nga na kababayi sang natabo ang krimen. Nagpadayo ng investigasyon kag backtracking sang kapulisan. Sa ngalan sa Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula, kagaruma ang pinagpalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan din sa 85.5 GTFM Lambunaw, Iloilo. Tunog na, basgog ba? Ay!
0: Madamugin ang salamat kaibigang Randy Lasa sa maong report.
1: Mindanao Visayas Headlines.
0: Mga igan, wala tigong oras. Sa ngalan sa Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula o mausab sa itong Aroma Herbal Oil. Ang atong ilang pinagpalang haplas nga perting nindutang haplas igsoon. O sa ngalan sa itong mga partner stations and reporters, kaibigan, ako kini si Pastor Dan Dangalio temporaryong manamili itong magaingon. Happy listening to Benjamin Mariano, diyas sa Tagburos, Mago, Davao de Oro. Og mo sabdi kaibigang Emilina Punok. Og kang Giselle Puntelio. makati si muni anak pastor ang video ya ako di ay tong imong gihatagan og usa ka butilya sa Vegemax pag-asa ni way back 2023. Salamat kay pasudan o kinadyod ako nga tutoy. Uy, pasi pwede ka tawag ugma Gisela Puntelo. No, Puntelio. Ato itagaan ni, okay na kay ang tutoy. Sa ngalan sa Vegemax Prevention, ako mag-iingon kaninyo, prevention is better than cure, amping magkaibigan, dalaygon ang Diyos.
1: Mindanao, Visayas Headlines.

0: Kaibigan, palihog pa nila og taga-asa.
1: Maimbuntag ba, Pastor? Gikan ko sa Konsolasyon, Banahaw, Malungon, Sarangani Province. Magtestimony lang ko, Pastor, bahin sa BGMAC kay naka-experience mong good ko nga kanang unang-una na nag-ubo ko. Unya, so, di man kayo kumuinom ng antibiotic, muna nga akong ginahimo, nag-herbal ko. Unya, kay wala man yun na ayo, unto nga, na palit na lang ko BGMAC, kay mo ko na nakapamati man ko diri sa inyuhang nagpala musika. Moto nga, pagpalit na ko, duharag yung kabo ka kong nainom, nawala akong ubo, katulog na kong magabii. Praise God, no? Dalay yun ang Ginoo, dalay yun ang Ginoo.
0: Anyway, salamat kay Igan sa pagtawag ang dalay ko ng Diyos. So, nakabailaing masulti sa ato mga tipaminawan?
2: Oo, salamat sa mga naminaw garoon at pinagi sa BGMAC. Nakabato na umubagong kusog ang mga isod pinagi sa tabang usab sa Ginoo sa mga pag-ampo. O ako kining ipaabot sa inyo basin kung doon na usayo ka mo kasi nga sama sa mga isoon gamit ka mo sa BGMAC kay doon ay dakugig kayo ang gibot sa Ginoo mag-ung kusog sumala sa iyang pulong at katungulay mga umoy tagaan yan bagong gusto.
0: Yes. Salamat. Salamat, Igan. Salamat. O ga glory to God.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinakiyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan nga Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, una ay managoy o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gid na. Ug silutan ang musupak. Ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga astig. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office ug Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
5: Mga on na ta!
6: Uy! Kalami sa sinabaw!
7: Naabay kinilaw!
8: Ilabas ang bida sa lamisa! Fuego Blend Jelly Paste!
7: Kalami ane!
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego Blend Jelly Paste! Sukad karon, mataghamal, kaupan gid nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste!
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building. Sa Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
9: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
10: O lagi, Mare, nangita mong gugugpong shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
9: Dili na problema, Mare. Add to dahin sa FA Pawn Shop. Diha, Sarmon, Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Pawn Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
10: Ah, sige, salamat kay Mare, add na ko sa FA Pawn Shop.
9: Hala Mare, pagdali na, add na sa FA Pawn Shop. Ang FA Pawn Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Pawn Shop Malaybalay Branch.
11: FA Pawn Shop.
12: Everybody line up!
13: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpulin tayo. Quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
14: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitna ayo.
13: Naapadi ay na!
15: GRD Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
14: Kanindot no?
15: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
14: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
16: sa GRD Quezon Printing Services.
13: Doon na tadiri no?
17: Accessible o affordable nga printing services.
15: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
14: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huay ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together. O gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
7: Sukad karon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
14: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
15: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
2: Bisan ka boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Apanon saon? Asa ko mo ato? Kinsay akong matuulan.
15: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan. Villanueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.

0: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
1: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
0: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
2: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
3: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang pagpalit sa abono, mahal na kaayo.
2: Maugid na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
3: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
2: Ato-ato ra ni pre ha? Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom og makaminus kapag yod sa pagpalit sa abono. Plus yod pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
3: Ha, maoba? Muad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
2: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan. Og mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes, thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Maunin dapitan nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
3: Kung mao ang Romix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni
2: barato ra pre kay tag-iaan eh. Romix Plus may pusong mag-uuma o adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
4: Happy anniversary.
5: I love you.
4: So akong gift nimo.
5: Wow, kanindot ko ani customized mug printing.
4: Ganahan ka.
5: Salamat, Han.
4: Di apa?
5: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakabantay ko.
4: Ang unsan?
5: Lahi siya sa uban printing na akong nakitaan. Pulido kaayo ang pagkahimo. Mahal nino.
4: Di kalidad ng pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
5: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
6: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ building. Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
8: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas o malikayan ang posibleng transmisyon sa uban. online. Pili angay ikaulaw ang pagpa-check up, know your status, and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Kanimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang mao'y unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit ang proteksyon o paglikay sa risgong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.
5: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
9: Kay sa abog kita gikan, o sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, o Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Velia Nueva Funeral Homes.
10: Hala! Kagwapa ko na ni mga tarpaulin tay! Quality kayo ang pagkain mo! Mahal nino!
5: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na gitnaayo!
10: Naa pa di ay na!
6: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing na asabtay signage.
5: Kanindot no?
6: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
5: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD, Quezon Printing Services.
10: Doon na tadiri no?
12: Accessible o affordable nga printing services.
6: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
13: Nadi 8.5.

0: numero uno sa balita.
1: Kabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baruganan Kaibigan.
4: Tugmantak na sa Radyo Kaibigan. Mauni, ato ni Alas 6:26 sa buntag.
5: Good morning!
4: Baga kaigan, mga kahigalaan, mga kaparindihan, mga kasilinganan, mga tulibagbag, mga marites, mga driver, nga mga badlungon.
6: Agay!
4: Aleluya, makaluya! Og mga miyembro ng PDA.
7: Darna!
4: Kana, abdi kayo. Philippine Darna Association. Magandang umaga po.
5: Good morning.
4: Welcome na usab sa tuang Wednesday edition sa atong programang Baruganan Kaibigan.
5: Good morning.
4: Astilan. Hallelujah. Ulan-ulan kita karon because of the LPA naa sa Philippine Area of Responsibility. Nana sa LPA, magpapaulan sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Ulan-ulan, karon medyo mo inita. Unyang hapon, 100% ang ulan sa Northern Mindanao. That includes the province of Bukidnon. That is according sa PAGASA. Astilan, Ginoo ko. Kagahapon, adyado, Lunes, so naman sa atong presidente, daghan pa kayo tagpadayunon ng isgutanan, may kabahin gihapon sa zona sa atong presidente. Ang ako gikalipay kay pagtanggal sa systems lost. No? A system lost. Muna siya. But then again, ato nang isgutan, unsa ka ng systems lost. Aron masabtan systems lost. Aron masabtan sa atong mga gapaminaw sa atong programang baruganan, unsa dang systems lost. Aron masabtan ninyo nga gusto ipatangtang sa atong presidente. But again, ato nang iamen ang ipiralo. Electric Power Industry Reform Act. Mana ipira. Ato nang i-discuss karon. Inindot kay na i-discuss. Aron masabtan gyud sa ato mga kaigsoonan, being a licensed electrical engineer, kasabot ko. No? Kaya ato mang gitunan og 5 katuig. Nakapasar biya pud taon kog board exam. Wa biya pud din taon ko nangamuti. Gikaloyan nga nakapasar din taon bisan sa akong pagkabadlungon nga pagkaestudyante. Di biya pud ko tanto musukol og maestro. Sa UM branded kay akong pangalan na nasa tiyang rally-rally na nasa nantunto.
8: Correct!
4: Apil-apil nasa nag-rally ang bombuang. Sakto! Kuhan biya ko, Dean Lister biya ko sa tiyaga istorya ga tuon pa ko. Kung sa'yo Dean Lister, dili eh, please see the Dean. Permanente ipatawag sa dean's office kay Gahig Olaw. Badlungon nga estudyante. Ni-graduate biya po din taon. Nakapasar biya taon sa kabuang.
9: Ayoy!
10: Mahiya naman kayo.
4: Uy, da. Baga niyo kog naong, Mr. President. Baga niyo kog naong.
9: Ayoy!
4: Ambot lang ni mga kawatan. Ambot lang, Mr. President, kining mga kawatan.
11: Wala.
4: Wala. Philippine Crocodile Association, PCA. Hallelujah! Magandang umaga po once again. Dulunis ay nanasay dili mayong panghitabo. Gatong nagpatay, gatong LGBT, identified naman. So, naghatag gani og 30,000 si City Councilor Ayala, Jason Ayala, kisa makatudlo sa nimutangan. Mao na ginaingon nga. Basta doon na gid kay buhaton nga dili maayo. You cannot escape the long arms of the law. May go you ka. Well, una ta magahisgot sa unahan, ato laning kuhan. Sa mga gapadagan karon, labi na sa mga single nga motor. Among mga single nga motor, utang buot, isa ray atong kinabuhi. We will only pass this world once, not twice, not thrice. Maghinay-hinay. Kay abot karon, abot unya, mura mo ng abuta. Unsay dalian, og di mo mauna, gano mawa ng dalan, og di mo kauna, naarman ng dalan na, di man na mawala. Kasagara, isa itong mga driver, hala, gauna. Kini po mga driver sa bao-bao, otro po. Grabe ko makapadagan, hinay-hinay lang, relax lang. Relax, butangig is engineer, relax is. At tulo ang konpirmadong patay, human madisgrasya ang usa ka Toyota Avanza og nadamay ang usa ka single ng motor. Nato ding Lunes, alas 2:30 sa hapon, sa crossing Pioneer, panadalan maramag. Ang mga biktimang namatay, duha ka lalaki nga mga nasa insakto nga pangidaron og usa ka 2 anyos nga batang lalaki nga pulos mga residente sa Don Carlos. Sumala sa tao sa kapulisan, gadagan ang maong abansa gikan sa sentro nga bahin sa Maramag nga direksyon sa dihang pag-abot sa lugar kalit nga nawad-an og kini ang Breno gumikan sa kakusog sa impact sa maong panghitabo, mitakilid ang abansa og nilagpot palayo nga nakapasagudsod sa dalan ni Aya kinini natumbahan ang usa ka motor diin sakay ang mag-amahan nga mga biktima, patay ang driver sa Avanza ug ingon man ang amahan nga sakay sa motor samtang samaran usab ang laing duha ka mga sakay sa sakyanan. Sa pagkakaron gipangdana sa punirarya down nitong Lunes ang mga biktima samtang nagpabilin sa area ang nasakyanan. Motong pangitabo atong Monday. Hinay-hinay lang lagita. Ambot. Unsay galabad gid akong ulo aning ubad ko makapadagan. Ano mabug? Di mo wa nang dalan hinay-hinay lang gud. Bisan gani usah, paingon ko din eh. Ako ra gyoy magpanlingo ni mga driver, like, single ng motor. Unya na pay back ride mga estudyante tag duha tag tulo, way mga helmet. Nainginay helmet ang isa, bug arinula. Gitawag ana? Anong? Oh, helmet man pang bike? Oh, not chill. Oh, not chill bitawag ana? Oh, ang ulo gitakloban kukunat chill. Nya, yeah, ano ko utok kukunat chill nga naman. Kibaw man ka nga og madisgrasya na kana nga klase nga not chill nga helmet, di man na pwede, bawal man na. Pagka disgrasya na, amay na lang na masahod gamay. Oh, di ba? Umbuak man na. O di, ay, may na lang ang akong helmet ang nabuak. Pagtanaw, ay, ulo pa dahi damay. Mauna, diha. Mahugin na, diha. Makapalit og motor, di kapalit og helmet. Mga taga City TMD, good morning. Hinaot bonta. Uy, doon na goyhang yun, taga City TMD. Kapilan ako nag-ingon ninyo.
6: Agay!
4: Na kung magakuan mo, magamit mo speed gun para sa speed limit, pagtago mo. Agoy, itong niagi kong sa itong adlaw to.
6: Agoy!
4: Nalabihan yan ako
6: ay. Ay, Jesus!
4: Dapit City Hardware. Nagpatunga, oy. Iyan yung ipakita na nagkuhan siya. Ay, City TMD, paminaw. Lam-lam na mo. Gapatunga. Iyan yung targito ng mga... O, ikaw, sakyanan, kabalo ka nga. Na-speed gun, ibuhinay ka. Dito sa Dabaw, di ni mo ikita ang speed gun. Gatago, oy. Gapasalipo, di. Yung kakita. Pag igo nga, overspeeding ka, pag abot sa unahan, gipara ka na. Gitawagan man. Parahan na kay overspeeding. Pag para, maingon na itong driver nga. Siya mo ko sa, sir. Overspeeding. Hinay na ba ko, sir? Gusto ka, sir? Ipa-view na mo sa imo ng tuara dito gatago, sir.
6: Agay!
4: Di ka tingog! Kay gatago man. Dini sa ato kay maghinambogero man.
8: Kinsa siya nganong nagluib ka.
4: O sa kuan pa, o sa taga Misamis Oriental pa, gakinapayas man. Ipakita, giyod nga, nag-speed gun. Ipakita, giyod, sa katauhan. Nag-speed gun, mi. Hinambogiro na, oy. Lamra mo, kapilan ako nag-ingon. Magtago mo. Dili mo in full view of the public.
2: Tama.
4: Gadang hagla mo mga panuwaya mo. Ako ni Mayor Ami og ni Gohan ganay inyong head bitaw si adorasyon. Ipatawag ta mo ba ali pa mo ray paduklon ta mo panuwaya mo gadang hagra mo. Gadang hagra mo. Asa ka kita gaspid gan nga naas tungas dalan halos. Gapakita yun, gagaspid gan mi. Kakambugiros panuway. Hoy!
6: Agoy! Agoy!
4: Gamita po na atong ulo panagsaba. Use your head. Mura ba, Juan? Erase the board. Ma'am, wala tay eraser. Use your head! Dool si Juan. Oy, dool si
6: Juan. Agoy!
4: Ang iyang ulo may i-erase sa blackboard. O, di na-erase. O, ina na, ara na. Simple rana. Simple rana. But na ko'y pasabot. Mga gaga-gaga-speed gun sa CTTMD. Use your head. Diba? Gamita ang common sense. Sintido common.
8: Correct.
4: Diba? Diba yo? Diba yo?
8: Correct.
4: Dili nonsense.
8: Correct.
4: Usao ninyo pagkadago pa ng naamo gapabantang? Huwag sa lang gapakulang na lang magpaitiros, tirador? Ah, diara, diara, diara, diara. Diara lang gamo. Hala, bira, bira, bira. Oh. Ay, galamlam ro mga panuway. Ayo bagid sikad sikari isud sa kog pasuhan aron mahinog. Labay lagi nako nagpanlingo ko eh nagkaingon jud ko pagkabrahit pagkabrahit mukis munao gud ako moingon unta ko sir kiss kiss kiss kuko ni mo be kay magpatakod magpatakod ko sa imong kabrahit taas ka bright ta gini mo sir. Kiss-kiss ko, be? May nalang matakdan ko sa pagka-bright ni mo. Ayaw maging sikad-sikari. Asa ka kita? Eh, nagkakuha na ba mo? Nagka-seminar mo dito sa Dabao? Nagkuha na mo po dito? Kanang tawag ka ng nagka... Kanang mato mo ba? Arong mag-observe mo?
10: Wala, wala, wala.
4: Ah, wala. Ano sa'yo tawag ka na? Nagka... Na-term na sa in-English. Muadto mo dito para magtuon. Inana ba? Huwag yun sa pag-implement sa Dabao. Ano, simple arithmetic. 1 plus 1 equals 11. O itapad ang 2 ka-1, di ba 11? Wala, diya. Ang mugawas, ang mugawas, huwag yun madakpan. Nakita na, Dora, speed gun.
10: Wala, wala, wala.
4: Minor, minor. This. Siniyah dayan, yan ang bagiraw. Pakita nga nga, gaspid gan siya. Kaayo ba yun na pa yun sa panuway?
11: Mahiya naman kayo.
4: Ay baga, nagdaong, Mr. President! Pedro! Sir, what's the capital of the Philippines? Sir, wa nagyuntay capital. Kaya nga naman, nahurot, nagyong bangawat.
8: Correct.
4: Asa man ato, tuanas mga buayang gagmay, buayang gagdagko.
9: Ayoy!
4: Diba? Pilipinas!
11: Mahiya naman kayo!
4: Ay, Mr. President, na dapat mahiya naman tayo. Ay, ayaw na nang kayo. O niya, itong utang, 18.5 billion na, trillion. Itong utang, 18 billion. 18.5 billion. Napatay utang na saan? Utang na saan tayo?
6: Agay!
4: Utang na saan? Utang ta! Saon na lang nga. Saon na lang natong kabalo ba mo atong budgetary deficit? Dako kay tag. Honestly, dako kay tag budget deficit. Ay, partan dako ag yun. Budget deficit. 786 billion. Budget deficit.
6: Dobi! Agay!
4: Amtong ngawot korta. Hindi ka mag-utang. Ngutang na sa dani. Nya 38 to 40% ana bayad sa atong mga utang. Ang utang ay dapat bayaran nang tayo'y pagkatiwalaan. Sakto. Unya, 786 billion budget deficit. Sao na ito na? Ano, ang sweldos ko, kuhan, NTA, di ba kuhaon ng mga sweldos at mga lokal nga pagagamhanan? Tanan, di ba kuhaon? DPWH, DepEd, tanan, di ba kuhaon? Unya, asa man? Ayuda pa, ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! Napay AX, napay AX, napay AKAP, napay tupad. Oh, nang nabili na na, tapad na lang yan. Asa?
8: Dumating na ngayon ako.
4: Sakto. Dumating na ngayon ako.
8: Dumating na ngayon ako.
4: Hapit na po lang. Barangay and SK election. Karong Nobyembre 2, kagkag. Kagkag. Saan mo nandiyan eh? Kagkag. Election man sa barangay and sanggunyang kabataan election karong November 2. Karong bilag-adlaw, makadungog na natin kapanya doon. Kung ako! Di ba? Kung ako! Nganong ato ding iiris ang karong gunya. Na nasa Android maglakaw-lakaw karong campaign period, bisag kinsa tawag og pare! Musta mga diya?
12: Dali duulan, lisod pangitaon. Problema ni mo.
4: Kato isa. Nga, na nasa'y maglakaw-lakaw, bisag kinsa lamanohon. Musta naman ka? Musta itong kuhan diya? Sige, mga diya. Liksa naman ko. Doon naman gawa. Sige, nagpanglaman, no? Uatatater. Butiti ka. Nara na ninyo sinigaling nyo ilarong panta marutagod o di ba? Ay nako manay ginaingon og dili gyud ta mag-usab kita mga butante wala gyud kausaban ang pagdumala sa renda sa pangagamhanan naay tarong napoy dili tarong napoy bongbong ano ba na so gusto gyud mo nga matarong ang pagdumala mubutar pod mo og tarong dili ninyo ibaligya kanang inyong gamhanang mga boto. Kainig inyo nang ibaligya, awa na ginaykag. Impas na gitantanan, ani. Balik na sa taas, ano, niya rally-rally na saan mo, kaya wa mo ganahis pag dumala. Daya, lam-lam ra mo. Ayaw ba gininyo pang sikat-sikari mga panuwaya mo. Kaya ka naman, di ba butar o di matagaan. Ulan-ulan, ha, baan, punta mo ulan-ulan, yung mata. O, di ba? Wa na doy, watoy kita. Nawa, nanawa, sagdi na lang. Ay, nako, magandang umaga once again. Una ta mag-ampo, Luzon, Visayas, and Mindanao. Gimbiyagin daw, Mindanao.
13: Assalamualaikum!
4: Waalaikum wasalam!
13: Mga igsoon, gimbiyagin daw,
4: Mindanao! Yehey! Once again, magandang umaga po!

Hallelujah! Ang sigaw ng bayan kailanman ay hindi mapipigilan. Nindot kayo. Kaninyong danan nga naminaw sa tagsa-tagsa ka Radio Sets o nagdanaw sa Facebook Live. Gihangak na. Ala, duko kitang tanan, uban kamo ganako, duyog kamo ganako, alang sa atong bulaw, ano bagampo?

0: alang sa atong kaigsunang mga Muslim. Bismillahir Rahmanirrahim. Alhamdulil. Rahirabil alahmin arahmanirrahim. Malikyaw midin. Iya ka na buduwa, iya ka na stakim. Idinadzera dalmos takim. Siya talazin anamtahalahim. Gairil magdo belahim. Wala dalin. Amen. La ilaha illallah. Allahu Akbar.
1: Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa baroganan kay Biga.
0: Once again, magandang umaga po. Welcome na usab sa ito ang Wednesday edition sa itong programang baroganan kaibigan. Sa itong makigsunang mga Muslim, hopya ka napipita amin ng mga bagari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa itong makigsunang mga tigsalog, mayada masulom, mga manubo, madayaw no kasuuman, mga ilokadawan, naimbag na bigat kada kayo amin, naimbag na bigat apo. Mga Bicolano, Maray, Naga, mga Pangasinenses, Masantosia, Kabuasan, Etike, amin. Mga Pampangan, Mayababag, Ikayungan, ay abaw mga kauturan ko dara, kamakilungguhan, mayugin nga agas ang inyong atanan, Blahaw. Mga Balanan, Mazembetag, Day, D.I.G. Tang Batiin. Mga Waray, Maupay, nga aga, hiyong atanan, Dabawin niyo, Madayaw na Buntag. Sorry ka noon, marajaw na buntag, marajaw karajaw. Mga butuanon, madayaw ng hinaat. Nansi, batunigin laong mo. That is butuanon.

mga taga Benguet Mountain Province gawis ay agsapa. Mga taga Ipugaw Maphud an algo tao namin. Mga tawsog marayaw na mahinaat. Mga blaan apyo plapos mga tiroray apyo hepe wenog mga tagbanwa madigar silam kadiko. Kaninyong tanan akong os-

0: isa sa padayonon ta katong gisgutan nga sona ni atong Lunes atong presidente ang pagtangtang sa system loss, no? Systems loss. Unsa kining systems loss, no? Bayad sa generation charges. Inani ni siya. Ha? Ang systems loss, inani, taganta mo ihimplo sa mga naminaw para masabtan gid ninyo. Diri sa ato sa Bukidnon, di ba doon natay Pulangi Hydroelectric Power Plant nga nanay mo tangdes maramag. Ang gitawag ka nag-hydro kay ang gapaandar anang atong gawan diha, ang kuryente, di gapaandar, ang kuryente nga iyang nakuha diha, iyang na-generate or iyang nabuhat, namugna, gikan sa tubig. Muna, hydro. Hydro means water. Muna, kaning atong Pulangi River, gikuha na dito, pagkahuman doon ay, di ba, nahimong lake, des panadalan. Diha na, natipon nga lake, nga, gidaga na paingon dito sa kiniang dike, paingon na dahil na dito sa atong Pulangi Hydroelectric. So, pag nao ka na sa tubig, pag bunal na sa pinstack, kanadako bitaw nga tubo, ang tawag niya na pinstack. Pagtuyok ana, naanay gatong mga murag sabadas ilaw, pagtuyok ana, maka-generate na nag-kuryente. Karon, ang kuryente nga namugna diha or nabuhat diha, ang kuryente nga na-generate ni ana, diha sa Pulangi Hydropower Electric Corporation o NGCP man, National Grid Corporation sa Pulangi Hydropower. Ilabog na dito paingon sa Maria Cristina. So ang nagkuha na ni ana, ang nagdakop ni ana, nagkuha na ni ana ang maong kuryente, ang NGCP na, National Grid Corporation of the Philippines. Wala naman tay NPC karon, wala na may National Power Corporation karon. NGCP naman, National Grid Corporation of the Philippines. Sugikan sa atong Pulangi, paingon sa Maria Cristina, di ba makita ninyo na pinakataas ng mga tower diha? Sa ibabaw kayo. Ganang dagko kay nga tower, nga tulo ka buok, nga dagko kay nga tindog. Di ba? Monay transmission line, ana. Monay transmission line sa giniang gikan ka gikas Pulangi, paingon na dito sa giniang Maria Cristina Iligan. Gikan diha sa Pulangi, paingon dito sa Maria Cristina, doon na naigitawag nga systems loss. But ipasabot, nga ang kuryente nga gadagan, halimbawa, example na lang, aron madali nga masabtan, ang gihatag nga kuryente diha, gihimong 500 kilowatt, o 5,000 watts, so 500 kilowatt. Pag abot ana dito sa Maria Cristina, sa main control, dili na na 500. Naan na lang na sa 450, 420, because of the system's loss. Doon ay mawala gyud nga while ang kuryente nga gadagan na ay gitawag ana nga system's loss. Along the line tungod sa kataas nga gikutay sa kuryente, doon na ginay pagbaba sa kuryente. Pag abot na sad ana gikan sa Maria Cristina, ang tanan kuryente stored na diha sa Maria Cristina. Karon, excuse me, giibo ko. Gikan diha sa Maria Cristina, i-distribute na po na sa main control sa Maria Cristina sa Iligan. Ang Maria Cristina na nilmutang sa Iligan, ha? I think it's in Buron. Nakaanaan ko, nakaabot na yun ko diha. Nakasood yun ko diha sa ilang planta. Ganun pag, unsan pag-distribute sa kuryente. Sa mga estudyante pa, may kainagon, may plantor, may diha. So, gitudloan, may dinhim, o ni mauna, tanan. So, nasabta na mo. Gikan diha sa Maria Cristina, ilabog na po na, i-distribute na po na sa mga nagkadaiyang electric cooperative. So, halimbawa, sa Cagayan, oh, maunay ang bahin sa Cagayan, tagaan tamog, 50 kilowatt, Cagayan de Oro. So, gikan sa Maria Cristina, paingon sa Sipalco, Cagayan Electric Power Light and Company, 50. Gikan dito, paingon sa kiniang paingon sa Sipalco, na aman na igihapo yung systems loss. Kay pagdaga na nasa kuryente, nagyapo na yung systems loss. So, ang muabot ana dito sa ginang butang-tanga 50, so, ay kinamay systems loss, so, tagaan tamong 55, karoon ang muabot 50. Katong systems loss nga 5, chance to, bayaran to, muna yung systems loss. gikan pod sa Sipalco, paingon na dayon na from primary line, kanang pinakaibabaw primary na, kanang ubos na yon secondary, kanang muagi na nagpuste, muagi og transformer. Paggawas ana sa transformer, that is already secondary line. Naa mang gihapon na yung systems loss. Di mang gina makumplito. Doon na mang gihapon na. So nakacharge na natanan sa mga konsumante. So gikan sa pag-generate sa kuryente, gikan sa pulangi, from NGCP, paingon sa Maria Cristina, paingon din sa ato, systems loss niya na tanan, kita ang gabayad. Naka-charge na sa atong bill sa kuryente. Sabda niyo, mauna, nga sa zona sa atong presidente, niingon siya nga tangtangon ang systems loss. Ang pangutana din na, number one, di ba niingon siya, we have to amend the EPIRA law, Electric Power Industry Reform Act. Kay naka-apirman diha, naka-apil diha sa EPIRA law, ang systems loss nga atong ginabayran. Naa diha, apil na diha. Imong kuryente, pinakagamay ni mo siguro, babayran ka na kung ano, gamay rin imong konsumo, ang imong systems loss diha, kung dako-dako imong konsumo, nasa mga gatos kapin. Imong kuryente na sa mga porto 10,000, mga 100 kapin, imong mabayaran niya sa systems loss. Dako na kayo na ang kantidad. May magkada konsumante gabayad sa systems loss. Actually, daghan pa kayo mga charges. Dili lamang ang systems loss ang atong ginabayaran. Una, ang gihigutan sa atong presidente, ang systems loss lang. Pero daghan. Daghan kayo ta ginabayran nga wala na appeal. Pertigyo na itong daghan ang ginabayran. Unsa kining atong gipangbayran? Kining kuan, generation charges. Abil na diha. Generation charges, gabayad ta ha. Gabayad ta sa generation charges. Kanang pagbuhat sa kurente, generation charges ang dawa na. Ikadawa dayon ang system loss. Ngunit siya, system loss. Ikatulo dayon ang universal charges. Utang. Ang utang ng National Grid Corporation, ginabayran gyapon na to na. That is universal charges. Siya, pwede ka manawag. Kung nain manawag, katong entertainment. Sunod dayon nga atong ginabayran. Sapato atong ginabayran. Daghan-daghan yung ito ginabayran. Baga-baga yung kaita ginabayran. Luoy kita. Renewable charges. You are funding the energy transmission kahit hindi mo pa nararamdaman. Kana mga renewable. Okay, yung project nila ng mga renewable charges. Renewable energy. Gabayad na taanadaan. Bisagwa pa nato na natagamtam. Muna'y kapait niya. Daghan kayo tag ginabayran. Pero ang kasakit, wala pa nato na natagamtam. Muna'y pinakasakit sa tanan. Daghan tag ginabayran. Pero wala pa nato na natagamtam. That's the hibis burden. Hello, good morning sir. Salamat sa imong pagtawag.
1: Good morning po, engineer. Good morning sa imo kasama. Sa imo hang studio. Salamat po kayo nga nagbalik mo sa taan ng buntag sa iyo.
0: Aron masabtan sir Jan. Aron masabtan sa ato mga isunan. Unsay buot ipasabot sa atong presidente nga tangtangon ang systems loss mo na akong gipasabot sa kaigsoonan unsa ka ang systems loss aron masabtan natong mga gubong bumabayad og kuryente.
1: Aron nga pero sa ako lang ginel sa din sa alapitan sa mga pinyan do sa labi na karon sa imong gisibutan daghang nagpasalamat ana mikan kay nadungog nila ang mga diskusyon og labi na sa gahapong adlaw sa weekly daghang nga nasayod sa mga katawhan ilabi ni karon nga gisibutan nimo kami magpasalamat nga doon na may kasumbungan kung unsa man galing ang bugat nga among na hayuman. Is, nagpasalamat po ni sa imo engineer nga kung hatag-hatag taas pang kinabuhi kay punami nga ang inahanglan sa imo ang prinsipyo. Labi na aning ato ang blood control. Labi na aning ato ang panghitabo sa nasod at pinatuo sa kusina. So, kana lang yun ang mga diyang po ninyo. Mahatagan ang mga kaigsunan o kalinawan. Aron nga sila.
0: Aron masabtan. Aron masabtan nila. Tagaan na itong katinawan. Aron masabtan sa itong mga kaigsunan sa pamulong sa itong presidente unsay buot ipasabot sa system loss. Aron dili ita mga tambalos loss.
1: ang nagpasalamat sa di nga makakusog ang signal sa DXR Kiri Jok Bigan.
0: Amen.
1: Gumikan kay aduna tay mga sakto nga mga pangtiduki niya usap ug naadiha ang ato ang labi na nato pagbato nato sinulit ang naadiha. Salamat po ta nga si Jordan Galio nga makakusog pagid unta ni siyang session sir. Gumikan kay na agree ang katarungan nga ma'am dili na nato ingon nga mahikaw sa ato ang pagbuno. Gumikan kay na atay engineer nga mutabang sa tuwa magpasabot kung saya nga yan natin baton. Okay, ano yan ang masabtan dayon engineer. Good morning mo pagbusab is balik din mo si studio mora may din sa mga distinction. Nag-alag ni mo haron nga may bala ni mong nag-monitor may dire sa Lapitan San Fernando.
0: Salamat good morning mga taga San Fernando Lapitan Bukidnon. Di pagyapon maagian di hasta laingod ba di pagyapon. Actually, ang talaingo do, paghihapon na, gahap at tong Lunes sa gabi eh, Lunes sa gabi eh, nitawag ko balik si Sir Jan. Hello, good morning, sir. Ang talaingo, di paghihapon maagian until now?
1: Sa kapag karon, matod pa sa sorbi is dili paghihapon, gumikan
0: motor
1: kay...
0: Motor lang ang makaagi?
1: So, motor, makaagi lang motor, pero sa mga dagkong sakyanan, dili paghihapon, gumikan kay... daghang panglapok nga nakabase diya sa pangkalsada. Sige lang kay gamay-gamay naman lang isibya lang nako pag-abang lang mo diha kay atong isibya kung magian na ang ato ang kalsada padabaw.
0: Okay.
1: Okay, balik ni mo engineer.
0: Daghang kay salamat Sir Jan, no. Ang ang nakapait magod ani garon. Tulo na ka landslide. One is in Talaingod una to. Ikaduha dayon dihas marahan og ang ikatulo niadtong Lunes sa gabi diha sa Buda. Boundary mo nang gitawag og Buda is boundary between Bukidnon and Davao. Di ba paglapas nimo sa tulay sa Buda, saka ka. Pagsaka nimo di ba dunay waterfalls diha nga gamay. Unya sa unahan gamay dunay na maligya og mga utanon diha. So, excuse me. Diha ang landslide niadtong Lunes sa alas 6 pasado sa gabi. Karon ang problema diha, one lane na lang sa ang maagian. Kay three lanes gyud ang nahunlak. Three lanes gyud ang naglandslide diha sa may Buda. So bait kayo kay after ana, pag abot na sa nimo dito sa marahan, di gyud pa to maagian. Bisan o isa kasakyanan. Mutuyok ka gyud, dito gihapon ka umugawas, unahan gamay sa nahunlak. But again, it will take another time. May lag mahuma nag-unom kabulan. I will be honest with you. E ako laging gilantaw. Sige, discuss na ko na sa mga amigo na ko ang mga structural engineer. So, di na madali engineer. Ako ginan daw, bing magbuhat na o ganyang tulay na lang, overpass. Di, musa mo, itong kadugay. Magbuhat ang tulay. Kana na lang yun. But then again, it may take time. It is because murag buhatan nag sloping pattern, murag sloping ang may tabo diha para dili gyud na malandslide na, pero dugay na engineer. Ko kamo kay mga structural engineer mo, dili na ko istorya kinsa akong kastorya nga structural engineer. Kaysa may akong kastorya adtong I think it was Monday morning, istorya na ko ang usa ka structural engineer, gahi man to. Ako inan sir. Engineer, ikaw structural engineer man jud kaming laki man ka. Kanang problema diha sa kini ang marahan. Adugay na engineer, di na madali. Inkoro madali, magbuhat ng tulay. Ano ni Samot? O magbuhat ng flyover? Ni Samot! Kana na lang, pero sloping gina siya engineer. Swerte, nag-unom kabuhan, pero malabo na. Kaya bisa na gani, kanang palakapaw karon ha, sa tinuod lang, kanang palakapaw karon, if you notice, naghinahinay na sa landslide. Tinuod na. If you notice, kung kinobserban kay mo nga mga giugdalan, ako magod, kinobserban kay kumuda ay giugdalan, kay katanaw-tanaw, diyo ko ba, kay, wa man tagadali. Kanabi itong magpadagan ka nga, marag ginunsiha lang ba nga, relax lang. Abot o niya, abot, karon moram lang abot ha. So hinahinay ko, aron maka-observe po ko sa gidi ang mga kadalanan. Na, unso ba, magsabay tabo, gina na ba, kinobserban diyo kay kong tao. Ingko na ginaana sa hinahinay na sa nigkalakaw, pastilan ginoo ko. Nya na pa'y Buddha. Dako-dako na. Three lanes yun ang nawala. Three lanes. Isa na lang kalain ang nabilin. So, one lane na magian. Pag-abot dito na po dito sa marahan. Wala na yun. Tuyok na yun ka. Inko pastilan what happened. Ah, mo lagi na nga. O wala yung maintenance lison. Balik ta sa atong giskutan. Kining system loss. Well, ang problema ginato, kinimanggong pass-through nga revenue charges. Asa man, o wag tangon ni sa atong presidente, kining systems loss, kinsay mo bayad? It is because normal gina siya. Nga doon na ginay losses sa kuryente nga gikan sa pag-generate, generation may tawag niya na, gikan sa pagmugna o pagbuhat o kuryente, ngadto sa paghatod sa Maria Cristina, o gikan sa Maria Cristina, balik sa mga electric cooperative. Naanay systems loss. Gikan po sa mga electric cooperative, paingon na sad na, ngadto sa mga konsumante, naagya po na systems loss. Di gid na mawala. Now, asa na i-charge? We have to amend the IPIRA law, Electric Power Energy Reform Act. But, it may take time. Congress will have to act on that. Do be na busy pa mas impeachment. Busy ay? Busy pa impeachment? Ugma akaron. Sugod na balik na sa impeachment. No. Balik na sad. Saan na to ni? Asa man na ipasa? Well, even if we have to amend the law, who is going to shoulder? Basik ang mahitabuan eh, marabag same dog with different color. Abot ipasabot, tangtangon, butangan na sa glaing pangalan. Dili na systems loss. May tayo, ibutang dito, tamba loss-loss. Oh, ano, ara? Additional charges, tamba loss-loss. 200 na lang. Gawas, o the government i-subsidize sa gobyerno. That's the only solution. Asam itong ngawat kwarta? To subsidize the entire country of the system's loss. Luzon, Visayas, and Mindanao. Pila na ka mga generating power. Hydro, geothermal, di ba? Wind, tanana. Doon na systems loss. Number one, hydro, geothermal ka ng init sa ilawom sa yuta. That is geothermal. Gawas lang siguro sa solar. Kidirekta naman na. Direkta naman sa inyong mga balay. Di ba? Asa na, panguaon. Muna'y akong pinakadako ng pangutana. Who is answerable for the systems loss? Kinsay magbayad ni anang tanan kung wa may iniingon lagi ang Energy Regulatory Commission nga okay man mi ana kag dunay may kamanduan ang presidente iniingon mo sad aga kini ang example na lang ang Meralco wala man may problema kung talagang gusto ng ating presidente pero ang tanong kanino namin i-charge who's going to shoulder for the system loss kaya buat gobyerno subsidize na sad ayuda na sad ni di ba short atong budgetary deficit nga niabot nag ang atong budget deficit ha, sa atong nasod 780 at sa to ganina 786 billion ang atong budget deficit. Ano to iga? 786 billion ang atong budget deficit. Hindi abi ga kuwaon tanan, sweldos ka atong mga LGU nga mga empleyado. Tanan project sa DPWH. Sa NTA ba nato nakuha, National Tax Allocation. Tanan. Tanan, di agapanguhaon. Unya, ugduga nga na po nagbayro noon na sad nga systems loss. Asa man ta magkwarta na? Maghuwam na sad ta. Nga, ang atong utang, 18.5 billion na. Atong utang ha? 18.5 billion. Unya, na nasa'y utang. So sa atong population karon, kaning existing population ha? 100, granting, direct as 120 billion. So 120 billion, kada Pilipino utangan og 164,000. Spoko mo na, utangan tagdag 164,000, kada isa ka na to, paita. Tinurman, that's the reality. Hay. Paminawa po ni, kining sona sa atong presidente. Makaingon lang kita nga, sana all. Sana, sana, sana, sana. Sana magkaroon na rin ng kapayapaan ang atong mga politiko, ang atong kongreso, ang atong senado, ang atong mga politiko, ang mga nasa gadumala sa renda sa pangagamhanan, kining atong gipangbutaran. Og inyong mapaminaw kining pamahayag sa usa ka abogada, no? Lawyer ni siya, paminawa pag ninyo niyang statement. Kahit kablo ka, ako gining i-download, kay ganahan ko sa iyang statement. Paminawa ninyo ang iyahang pamahayag nga puro sana, dili sana nga giniangkuan, nga binulano na, sana po. Paminawa ninyo ang pamahayag ni Attorney Regal Oliva. Paminawa ninyo.
2: Kahapon, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr.
0: Lonis ni Lonis.
2: Ng State of the Nation Address o SONA. Marami sa ating mga Pilipino ang may sarili ring talumpati. Ito ang sana. Hindi tungkol sa nagawa, kundi tungkol sa sana. Sana mas mababa ang presyo ng bigas. Sana hindi na kailangang mamili ang isang pamilya kung pagkain ba o pamasahe ang uunahin. Sana ang inflation ay tunay na nararamdaman sa palengke, hindi lang sa mga graph at statistics. Sana mas mura ang kuryente. Sana mas mababa ang presyo ng langis. At kapag sumisipa ang world oil prices, sana may political will na pansamantalang suspindihin ang VAT at excise tax para makahinga ang taong bayan. Sana hindi tayo kabilang sa mga bansang may pinakamahal na electricity rate sa Asia. Sana mas marami ang disenteng trabaho. Sana sapat ang sahod upang hindi na mapilitang mangibang bansa ang mga magulang at iwan ng kanilang mga anak. Sana ang ating mga magsasaka at mangingisda ang tunay na prioridad. More irrigation, better technology, better support. Hindi yung importer tayo ng mga produktong kaya naman nating itanim dito. Sana our healthcare system drastically improves. Mas maraming doktor, mas kompletong gamot, at mas maayos na public hospitals. Sana our educational system catches up with the rest of Asia. Better classrooms, better teachers, better opportunities. Dahil ang kinabukasan ng bansa ay nagsisimula sa edukasyon. Sana flood control funds actually control floods. Sana ang impeachment process remain faithful to the Constitution, not to politics. Sana every senator judge votes based on evidence, not political pressure. And sana accountability applies equally to everyone. Kung may pananagutan ang Vice President, then every public official, regardless of power or position, should be held to the very same standard. Sana ang anti-corruption campaign ay walang pinipili, walang kaibigan, walang kaalyado, walang kalaban. Pare-pareho ang batas. Sana kung may sapat na ebidensya, managot na sina Martin Romualdez, Zaldico, mga contractors, at sino mang nagkamal ng yaman mula sa kaba ng bayan. Sana every peso borrowed by government is reflected in better schools, hospitals, roads, and opportunities, not in corruption. Sana good governance is not just a campaign promise, but the highest priority of this administration. Dahil ang tunay na sukatan ng isang administrasyon ay hindi kung gaano kaganda ang SONA. Ang sukatan ay kung gaano gumaan ang buhay ng ordinaryong Pilipino. Mr. President, sana naman, sana sa ilalim ng iyong pamumuno, nakatingin na lang kami sa ating mga kapitbahay sa ASEAN at napapabulong ng sana all. Mahiya naman kayo.
0: Sakto. Sana all. Nakatingin na lang tayo sa ibang mga neighboring ASEAN countries. Nga igo rata mo ingon, nga sana all. Diba? Nindot kayo. doon ay tawag atong tubagon. Hello, good morning. Hello? Hello, good morning. Naka sa radyo, radyo kaibigan. Yes, sir. Padayon, sir.
3: Lantapan.
0: Ay, good morning, mga taga-Lantapan. Salamat yun sa inyong pagpaminaw. Lantapan, thank you. Pero kay gara ko, Lantapan, yung sila, engineer, listener, yun minimo. Gikan sa bugkaon, paingon dito, kibanggay. Daghan kay salamat nga I am, you are listening to my program. Salamat, sir.
3: Lanog-lanog. Salamat, sir, engineer.
0: Salamat, salamat, mga taga-Lantapan. Padayon, sir.
3: Guwapo mag-uwi ni Attorney General. Guwapo ka ito.
0: Ah, Attorney Oliva. Sakto man tanan niyang gisgutan. Puro na lang sana, makaingon na lang tanga sana all. Wala'y ginaingon kung si Vice President, ay akong ikon ha, Sara Duterte ma-impeach, gumikan sa katiwalian, din hindi lamang si Vice President Sara Duterte ang mananagot, kung hindi lahat na mga nakaupo na opisyal na mga magnanakaw managot sa kaba ng bayan.
3: Lagi engineer, pero matingala ka engineer. Ang dami nga abogado. Anong dili man sila magkasintayin ang ilang pagtuo sa korupsyon?
0: It is normal ginesa, sir. Because in ani ginaya. Mauna yung kapait lagi, sir. When you say democracy, kay gumikan bagod sa ato ang nasod nga demokratikanon, we have to abide the due process of law.
3: Lagi-lagi.
0: Okay. Mo na diha ang kasakit, sir. Kay di man ta magpwede nga magpataka o dili na to ipasubay sa balaod because nobody is above the law. But then again, there are with a certain point nga they're above the law. But we cannot pinpoint unless otherwise there is a complaint kung doon ay reklamo. But who's going to complain? Ikaw, ordinaryo ka nga mamamayan, igo ra ka gadawat og ordinaryo nga sweldong 300 o 400 ang imong inadlawan. Mureklamo ka nga imong kontrahon bilyonaryong kawatan? Magsilbi ka?
3: Kana, engineer. Ato mula lang ang NBI. Ibutan ka na dito na na. Pero nadawat ang imahe ka na. NBI engineer.
0: Well, that is really the complaint I present. If you're going to look, kung imong tan-aon karon, ang panglantaw sa katawhan sa National Bureau of Investigation, daghan ang wa nakauyon sa galingkod karon sa NBI. Daghan, daghan po nakauyon, pero daghan po nang wala.
3: Tan-aon ko na kung engineer, kana si Attorney Matibang, at hindi mo na 29 years, it ba ito? Giyon sa niya pag-inuna ang iyahang mga kuhan, aligasyon. Kita kami, Engineer Teres Bukid. Isang di-inig-kabalo sa demo. Muhubad ang nang-inig-inig, Engineer.
0: Problema. Mahubad mag-iapon na ito na deris sa itong programa. Magmangutahan na lang mo. Atong ubaron.
3: Puro man doon mga bakat kung iyahang mga aligasyon, Engineer.
0: Actually, sir, oh. That remains to be seen. Alang ka na ko. Ako, igor yung kumukataw. It is because, padayon pa mo ng impeachment. At the end of the day, it is now the senator judges. Kaning atong mga senador mo may mahukom. Kung tinood ba o dili, ma-impeach ba ang atong vice-presidente o dili. Naara na sa ila. But then again, dapat atong lantahon, dili pamulitika. Kung dili, unsa ang kamatuoran ang dapat mugawa sa desisyon.
3: Correct na yun. Grabe din nagagurek niya doon sa nang aligasyon niya. Pero, ano man yung mga abogado? Tanawa rin yung mga abogado. Kaya ko lang ito. Sa abogado, sa mga ilang isilan, pamakak? Ang inoon, engineer, yung abogado magiging sa dahapdan mga nagbaka. Ba?
0: Well, inanim agin ang abogado, sir. Pero doon ako yung abogado nga nailhan nga masuko gito siya mamakak ka. Patay na to. Si Attorney Oblad. The former governor ng probinsya ng Bukidnon. Si Attorney Teodoro Oblad. He's a former governor. 1960s to siya nga na-governor sa Bukidnon. Migo, mag kaya na ko to. Barkada. One heart kaya na ko to. Muduol ka, Antonia. Magutanon ka. Doy, doy, doy. Usa ko mula ba ni mo, tubaga kong insakto, ha? Kanang tinood. Kaning imong gisumbong sa ako karon, tinuod ni bakak. Mingon magito nga attorney kanang magtug-an na lang ko ni mos tinuod bakak na attorney kay ako gi mamakak ana ay tunto ka buang-buang kag dako nganong imo kung ipaglaban nga mamakak imo pugo tuluan nga mamakak dili dili pangita dito ka bugado nga bakakon ayaw ako. Tinuod na ingon ana to si aning attorney ublad. Kasapaan ka to, kapila ko kita ito ngayon kasapaan. Ganon, duluan mo ako nga mamakak, hindi ko gusto mamakak.
3: Parehas with among Mayor Ricky James Balanzag.
0: Ricky, good morning day, Mayor. Ricky, oh. Ricky James Balanzag, butan ka na.
3: Parehas diri sa among Mayor, atong gainan si Mayor nga, Mayor, unsa naman niya atong nasod. Pero kung siyang ito magsa ako engineer, di siya mag-comment na. Pero niya po nung kalimahan ang mga tao sa lantapan.
0: Pero nang... Mora na, noon man. Kaya man ang ginsakupan.
3: Mawala ka engineer, mawala makayong... Tanawa na ko itong dikomento ni Ruben Padilla. Tato, oh. Bisa dito in English, tinagalog, kabalog, kasabot ko din.
0: Ang nindot kang Robin Padilla kay dili gani English. Mangutana na siya, mustorya na siya tinagalog. Aron masabdan sa tanan mo na dapat.
3: Ambot ninger kay kining atua o fiber. Kining atua diri, apil magar na apil ra ba among distritos distrikto. Ambot ka tagana ni.
0: Ambot lang kinsa na inyong congressman diha karong dagang distrikto kay murag si John Flores last term niya. Sa sunod eleksyon din naman sa kadagan kay last term niya.
3: Mura gugulo lang niya mangmanghod ng kadagan.
0: I don't know, but depende kay istorya pa muna. Layo pa mga piling. Ayan na to na yung bawalan. Inig humans piling. Kisip dagan. Mara kisa. Sa tinood ang kisa. Diyan, nag-chopic ka sara. Nindot kay to imong... Kato imong primerong tawag, sir, dito ra ka nga location, kinindot kay karon murag basing naglakaw ka, medyo ni action kag kachapi. Katong ganina, sir, nga location ni mo, kato nindot kay ito, kusog imong signal dito.
3: Okay.
0: Hello, sir? Hello? Naputol. Na pa man ka, pero gakaputol-putol yung ka, sir, ay. Gakachapi ka. Basing galihok ka ba? Galakaw ka? Ay, murag gakaputol ka man. Hello? Nawa na kita. Hallelujah. Doy, nawa akong background, doy. Nawa po. Wala na, network busy na siya. Sorry. Naputol yun ka, sir. Tawag na lang balik, sir. If you have time, kay murag naputol ka. Dili ako nagputol, sir, ha? Naputol yun ka kay mong signal. Malagit akong giingon nga. Nindot kay itong mga pamahayag. Sana mura ang bilihin. Sana mababa ang presyo ng bigas. How can we say sa SONA na tutulungan natin ang ating mga magsasaka, magkano na ba? Pila ba ang presyo karon sa kiniang market value? Kining diha mismo sa turan. Market value. Not actually market value, pero diha mismo ba sa pagbaligya sa imong humayan? Diha mismo. Sa tugkaran sa imong kaumayan. Hello, good morning.
3: Good morning, sir. Balik ang tawag.
0: Ah, sige, sir. Balik ka ni Monday, sir. Okay ra.
3: Wabog ito yun, sana ulit.
0: Malagi. Nindot man kahit itong pamahayag ni Atty. Regal Oliva. Sana mababa ang presyo ng mga bigas. Sana mapababa ang presyo ng kuryente. Sana mawala ang itong inflation. Sana maganda ang takbo ng ating pamulitika. Sana mababa ang ating kuryente. Sana may mga disenteng trabaho ang mga Pilipino. Sana mataas ang sweldo ng mga Pilipino. Sana ang ating mga magsasaka ay natutulungan sa magandang presyo. Sana maraming doktor sa mga ospital. Maraming mga gamot sa mga government ospital. Sana adunay eksakto mga kahimanan ng atong government ospital. Sana nindot ang atong edukasyon. Sana daghan ta classroom. Pastilan. Puro na lang sana. Sana ang impeachment ni Vice President Sara Duterte, hindi impeachment on the political point of view, but impeachment nga makatarunganon. Kay kung ang impeachment ni Vice President Sara, dapat kung impeach si Vice President Sara, investigahan ang tanang government official, labi na kadtong questionable ang adunay questionableng panudlanan. Di ba?
3: Karon mo gani, engineer. Nakakita, nakadubugugan ay mga tao ni Komen. Kasagaran akong mabangga ang istorya nila. Paboto na nila ang 2028. Bisa pag-usahaw na itong istorya karon, engineer. Lahaman ganan.
0: Well, whether we like it or not, no, even in the survey, but survey is just a guide, no. Even in the survey, og dili nila mapa-impeach si Vice President Sara, sa akong panglanta, ako rin niya, my point of view is VP Sara is the next president of the Republic of the Philippines. Whether we like it or not.
3: Mao lagi na, ang ginabot sa tao, engineer.
0: Sakto.
3: Mao naman na. Kay sa pagkakaroon, engineer, akong tanaw sa mga tao, gailom-ilom naman lang, pero...
0: Okay, gipulaan na. Gipulaan. Gipulaan na gintaw, sir. Gipulaan na, actually. Gipulaan ng tao.
3: Kay sa una, yung sana, sa una, raman na. Sa permirong suna niya. Sa una, engineer.
0: Ay, naku po.
3: Uno na, no, ang karang agrikultura, agahan ko nung kayong bugas, anis mga tao, tanaw, presidente bago na, karong bago na nga presidente, tanaw ga ilahid ng ganit ang kalisod.
0: Kaning yung bainting buga, sir. Pila raman na, di pila raman masubsidize sa gobyerno. Mao na nga dili gyud halos available kining bainting nga bugas ug musuroy ka sa mga merkadohan. Wala, balinsa. So sa merkado publiko ng balinsa, na kay mapalit diya bainting, wala. Wala. Adto ka sa gawas, wa gyapon. Diya sa inyo, na mapalit, bainting, ready. Anytime, wala.
3: Isa ikaw gano'y engineer, na-scam ang gano'y tingali ka?
0: Ay, oo, na-scam ko eh. Normal. Ang muna'y ginaingaw ng kakaw tagam. Ano, arpa na? Lesson learned. Lesson learned. Wala nga naman mo deny man ko, gano'y butar man siya ko, tinuod man. Wala nga naman mo makakta.
3: Tinuod na.
0: No, tinuod man. Bisa ikaw, nakabutar, biyapog ka.
3: Ang gumod, naka... Anak magukuha itong pagana sa kamulan, engineer, pagana niya. Mm. Grabe, sakpak tao. Kaya ba hindi lang yung kilos bugas kaysa ay bili malipay?
0: Tapos, nailad tao eh. Huwag mo'y mangingilad, sir. Huwag po'y magpailad. Ay, nago po.
3: Nag-porta naman sila silang taon-taon na porta.
0: Mauman.
3: Ilang naman. Pati nga lang lagi sa engineer, anong ipriso, niya uwa may sala. Labon nga na yung klaro na kayo, di man masala.
0: Maulagi na nga. O na, dili ni mo makalikan ang komentaryo sa tao nga. Kining para ni Senador Jinggo Estrada, yung mga kumakalaban ng administrasyon. Estrada, priso. Marcoleta, priso. Si kining Bong Rebilia, priso. Senador Bong Bato de la Rosa, tago. Di man sa tubo, di magyutong padakop nga buhi. Asa tubag padakop? Batok, asa tubag padakop? Dating PNP chief, scout ranger, tugikan, PMA graduate to, padakop, baday sa to. Aleluya.
3: Di lang engineer, paabot nito sa tunod eleksyon.
0: Mauman.
3: May eleksyon.
0: Gana ra, muna ay dakop pong pangutana. Ngalisod tubagon.
3: Eh, wala ra ba ni Ayapil sa zona ang eleksyon, engineer?
0: Awa man ang maisgutin yun. Daghan ang ipaabot sa katawan ng isgutan, pero wala na isgutan. Kanara.
3: Puro raman doon mga baka kanyang istorya ko ga ato yung zona.
0: Ano mo po'y tinood?
3: Ah, sa itinood ko din, engineer. Isaw ko na nga doon. Wag yung tinood na doon. Akong tanaw, wag yung tinood.
0: Basta pagsugod niya sa iyang zona, gikan sa national anthem hangtod sa pagkanta sa invocation hangtod nga nahuman wa jud koy nagkaon ko sir kay sayo magudig kaon kabulo kong panihapon naa gatubang ko sa TV dunay papel sa kong atubangan dunay bullpen sige sag storya sige kong suwat being a broadcast journalist trabaho ko man
3: oo
0: kay unsa may kong istorya sa katawhan ug di ta minaw.
3: Imuuno naon, namag-iulumahan kami dire, wak mag-iulumahan sa mga internet. Pero maminaw man sa imong programa.
0: Okay, maminaw mo sir. Tanan na ito ang mga balita. Nasod nun, tanan. Nag-aunsay ka kitabo sa itong nasod. Naamagin na. May isgutan mo ginako, tanan.
3: Lagi?
0: Why miss? Okay, sir.
3: Pabuton engineer sa sunod.
0: Mauman, mauman. Di na tawag pabudol, sir. Daga, salamat. Good morning, mga tagalantapan. Sa ito'y pangalan ni mo, sir. Pangalan na lang.
3: Lando.
0: Lando, asa dapit sa lantapan nga nagtawag, sir? Ah, naputol na. Good morning kay Sir Lando de Aslantapan. Good morning, mga tagalantapan. Buginon, manginabuhi isa ko sa Pikas Lawak. Kay hapit na mahurot agaton. Apay balita. Diretso na ta, di na ta mag-headline. After sa giniyang advertisement, diretso na ta balita. Good morning once again. 98.5 Radio, kaibigan.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon may mga kasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
4: May buntag ni mo diya, kaibigan. Hello, Igan.
5: Mag-estimule ko, Igan, sining sa Benjimat. Kay sukat pagsulod ko, magpito na ko katuig, ane. Sa kaibigan, nag-monitor na ko sa inyo.
4: Okay. Nay, pwede magka-ila-ila sa nay? Kinsa ni nay, paliog?
5: Pastor Dan, si Irma Dalo.
4: Ah, yes, Igan Irma, unsa mi imong testimony karon?
5: Sukad nang gapaminaw ko, na-obserbaran ko gid sa ako, pastor nga nang dili murag ka nang dili na gid ko makaano ba. Nananawa ko dayon sa kaigan pastor Orle na magpadala ko og kuan lima ka buok bigimat. Dinadaan ko, ginom ko dayon ang tatlo. Dayon, mga alas dos na pagkakadlawan, pagka alas 4, ganyan ko na padang duha. Naulian dayon ko, pastor, hangtod na yung pang-testimony ko na ni sa laing lugar.
4: Unsay imong ginabati di ay nay?
5: Murang kalit raman to, Igan, hindi ko kasabot mga pertis ako o daw kainit. Nagaingon na gani sila nga ipa-admit ko. Hindi man ko magpa-admit, okay. Pastor.
4: Okay. So, nag-inom kag kapsula, tulo ka buok?
5: Nakuha dayon, pastor. O, nakalakaw dayon ko pagkamuntag, may antukong malinsya. Dayon, duaw ni ako nga kain bigan niya si Orle, sila sa asawa niya. Wala anak ko dito, anak ko sa Valencia. Amog itong kuan yun ako nga, nakabilig ko sa Benjimat. Hangtod nga, ang ako nga mga amiga, nga naabtay na lang ko, bisa balik-balik sa malay-balay, sa ilang sakit. Amo to nga, uay gapong aksyon, hindi nagtisimunin daw, giingnan ko dayon sila nga, paggamit o Benjimat, mag-inom ka dayon, ang iba niya plus. Amo to nga naayo igan, niana pa sa ako nga, sus, ngay, unta, pagsultin mo sa ako, nagtuo dayon ko, naayo na unta ko dayon. Hangtod nga diri na po daw ako silingan, igan, hasta ay baboy, naayo gihapon, kag ining ulahin na ako karo, pastor.
4: Uh-oh.
5: Dito sa Kidapawan,
4: o
5: hangtod nga, nagpapakayo ko da numero sa kuan sa Radyo Bandera, nga makuanahin ko lang, itudlo ko ang ako po umangkon sa Radyo Bandera. Amo to nga, nakadungo ko sa imo, pastor, ba nga Lunes, mula kao imo anak mo, hato dito, Benjimat, sa Radyo Bandera sa Kidapawan. Unanawag na po ko dayon sa ako po umangkon, nga anayin ko ato sa Radyo Bandera, kay matatod na si Pastor Dan Oguan, Benjimat. Di mauto nag-agto siya. Pastor, ang iya bitaw manggod sakit, kiri sa tutoy ba?
4: Oo, tapos, kamusta man karon?
5: Ayun na sa Igan.
4: Ay, salamat kayo.
5: Oo, kung tato, pero hindi sila magsugot ba? Igan, amuna, oo, hindi sila magsugot. Daghan na sa nga tambal. Igan, wala sa kahurot, ang doa ka, ano, ka... Kagrapa. Dahil dakana dayon, ang to, tagabataan na, dako, anada sa iya.
4: Okay. Nay, salamat kay Naya, salamat kay Nay. Salamat, Nay, sa pag-testimony.
5: Oo, salamat, Pastor.
4: Okay, salamat din kayo.
6: May good news!
7: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
6: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
8: sama sa large format outdoor sticker,
9: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
6: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad o parato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
9: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
10: Mga on na ta!
11: Uy! Kalami sa sinabaw!
12: Naabay kinilaw!
13: Ilabas ang bida sa lamisa!
14: Fuego Blend Jelly Paste!
12: Kalami ane!
13: pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend, jelly paste. Sukad karon, mataghamal, kaupan yun na to kanunay ang bida sa lamisya. Ang Fuego Blend, chili paste.
11: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
14: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
15: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
14: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
15: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
14: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
16: FA Phone Shop.
17: Pasalamat sa Ginoo sa inyong tanggal ni BG Max. Balik ko sa buwan, nagdidala na akong misis sa San Francisco Hospital, dito si Kaan. Tulukad lang, ha? Wala maglapon alibyo. Akong nakalungok siya mong programa ba? Nagpalit ko VGMAX dito sa Lurito.
16: So, nakapalit ka og VGMAX, on saan na ito?
17: Dipatuman na ako siya. Dito ako sa Lurito, pagpauli, dipatuman na ako siya o buwa ka buo. Arang-arang yung panginaw.
16: On saan yung gibati sa lawas, gani?
17: Ubag yung kasing-kasing
16: ba? Ubag, multifunding sa tuturo, ubag yung kasing-kasing. Karoon, inom ka og pila kapsula pa rin yung nainom.
17: Kapsula pa sport.
16: May yung paminaw. May yung paminaw.
17: Naulian na siya.
16: Naulian na? Salamat kay kayo. Salamat kay kayo.
18: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog, ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
19: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
18: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
20: May aga, igan Pastor Richard. Bisan pa man ako si Mirna sa gihapon. Mirna Barrientos Basco. Gusto ko pagid mag-testimony about sa aroma. Kaya ang aroma maayugid inisya sa paso. Kaya ang akon ba na napaso sa motor. Karon gigamitan ko siya sang aroma. Na wala ako sang migigamit sa iya nga iban, kundi ang aroma lang, ginabutan ko lang sa iya nga paso. Siya, nag-ayo siya sa aroma sa sige ko lang butang. Na sabong, wala na siya sang paso. Bisan pa man sa akon, kaya ako furog ko ang aroma, kaya ako isa nagapanguma. Nagkaroon ako ng lanag. So wala gid ako sang ginbutang nga iban. Aroma lang gid ang gibutang ko. Tatlo lang kabisis sa pagbutang ko sang akong lanag, nag-ayo ako. Kaya fruit ko pa rin ang aroma, mas the best pagid siya sa mga iban pang haplas. I love pa rin aroma.
21: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes atong kaabag sa panahon sa atong kasub-anan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services gikan sa paghaya hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa abog kita gikan ug sa abog kita mubalik ang pangutana andam kabahigala Villanueva Funeral Homes atong maduolan atong masaligan. Villanueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat ug Quezon Bukidnon. Ingon man Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
2: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus pupahinay og muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas ug malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay luna sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral

0: Apa yung mga giveaways? Alcancing Beauty Anodyne.
1: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
0: GRD Printing Services?
1: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
0: Kanindot, no?
1: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
2: Hello, Dai. Di alam ko sa GRD Printing Services.
3: Wa ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, agto alam na ang bago nilang buhatana sa second floor EMQ building. Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: 98.5. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay na tiyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Ano mo? Malumang nga kasing-kasing ako naghahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Isumbong mo kang Engineer Romy Chang sa Baroganan Kaibigan.
4: Pilipinas o Bukidnon, mayong buntag. Yan ang ato na binbin nga mga balita. Sa ato mga balitang lokal, ang ato mga balita, giatod kaninyo sa 98.5 Radyo Kaibigan, mauni ato ni. Sa VG Max Plaza, pinagbalang kapsula. Garantisado ka epektibo, kayo gumikan sa iyang 25 kanatural ng mga sagol. Sa mga prutas, mga utanon, o mga herbal. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagbalang haplas. Uwego Blend, Jelly Paste, pampagana sa kaon. GRD Printing.